0: ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaitaran ako, nakahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin ang gamot sa anumang uri ng...
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the whole, the first and only UNESCO declared geopark sa Pilipinas.

0: Haleluya, haleluya. Adalah ego nandio sebagai ketapusan. Selamat sini tas kamu tagon ya sab kini malaga sanginan beniniu kabun atau berada di jari melimut. Tapi kas lawak injer gebel tolup. Maga pada kami sampai kikuban keniniu nining mau nga programa ang Jesus Christ. Adalah ego nandio sebagai ketapusan. Kenang hata siya natu penahon nga maka pada ini kemulatun. Kuban sab satu mga kaisunan nga naga suporta sila mga pagampo o mga sila pinumbahin. Alung nga kining mau nga programa. Magapadayon hangto nining maong adlaw. Haleluya. Dalay ko ng Diyos ay katapusan. Kumusta ka mong tanan? Atong mga suking itigbiminaw din sa siyudad sa Tagbilaran. Inaot kong nakamaw sa may panglawas sa gihapon. Atong mga itigbiminawan diha sa atong mga kalungsuran itong probinsya sa Bohol nga maabot sa atong pagsibya. Bisan pa sa mga kaislahan atong silingan. No? Din sa kabisyan Midano. Atong tibok kalibutan. Akong panginaot ang kalinaw gikan sa atong langit ng umahan budagayon sa unta diha sa ni mga kinabuhi. Salamat sa Ginoo. Bansab sa atong mga kaigsunan, kumusta ka mo tanas sa buntagon? Naot po ko nga nakamos may panglawas ang kaligukusog nga gikan sa atong langit ng umahan muga abot unta diha sa mga kinabuhi bisan pa sa kagawasan niyang gihatag nga kita makasimba na sab sa atong buhi nga Dios. Salamat sa Ginoo. O nga atong mga kaigsunan, nitas na po na po kong diya sa Santa Cruz Batuan, atong Pahibalo sa makausapa nga karong palis mga anak may diha alang sa atong burhaton. Tukot man sa Ginoo. O nga, kumusta sa kong diha atong mga kabatanunan, na po kong sa kanunay mag-manitun ka mo sa paglagad sa atong buhay nga Diyos. No? Hallelujah. Atong unang mga viewers ka noon, si Sister Chris, ano, atong mga kaigsunan diya sa Santa Cruz Batuan, si Brother Rudy Estay, masasab diya sa Kagayan. Salamat sa Ginoo sa inyong mga pagsunod niya itong bulhaton, bisan pa sa itong mga kaigsunan diya sa Talisay Anda. Inaot po kong ang Diyos usap magkapadan sa pagligon pagdasig sa inyong mga pag-alagad. Karong Sabado, kung ito ko sa Ginoo, bisita sa media sa inyong nga dapit alang sa itong bulhaton. Salamat sa Ginoo. O nga diha sa Mindanao, kumusta ka mo mga kaigsunan diya sa Mindanao? Inaot po kong ang Diyos magkapanalangin sa inyong bulhaton diha. Bisan pa sa paglagan kakaimot ang tadya sa presensya sa Dios no dia sa Iligan on brad Hundo Andi brad Puting Dilaw nawa naman si brad Puting dia sa Pugano inaot po ko ang Dios sa mga panalangin sa pamilya sab no ni Sister Gingging inaot po ko nga ang Dios sa mga padayon sa pagdasig pagligon siya paglagan o guban sa itong mga kaigsunan di asiligan ni Brother David Andi, no? Di Brother Julian Maglangit.
1: Hallelujah.
0: Ni Brother Litlit, no? O guban pa sa itong mga kabatanon di ha, nga magbadagayaon sa buluhaton sa Ginoo.
1: Amen.
0: Salamat sa Ginoo. Bisan pa ni Brother Ikoy dito sa Kulambugan. O nga dito sa tubo ni Brother Ricky Santillan. Ang Diyos sa mga panlangin sa inyong buluhaton di ha, nga sa nagapaabot kita sa itong lalitong umahan. Magapadayon kita sa atong pangalagad sa atong buhay ng Diyos. Amen. Salamat sa iyo. Okay, hato, Brad Jerry. Pangumusta, Brad Jerry?
1: Pangumusta pa niya sa lungsod sa Albor, si Mrs. Erlin Jatsan, sa makananayong pagsunod ng programa na muli sa radyo. Ang Diyos magapanalangin, magaprotektar sa imong pamilya. Aleluya.
0: Salamat sa Ginoo. O nga, nining utak na sa kabuntagon mga kaigsunan, dito maglangan. Atong andamon kining atong lahaton diya sa pinagi sa mga pagampo. Haleluya. Itong namahan. Salamat yes. Nining kabuntagon. Ngayong ka namo ang kagawasan nga kami makapadayag sa inyong insay, bisan pinagin kami sa radio, Diyos, ikaw magapanalangin, bisan pausap sa mga nagsunod ng pasibya, ang Blay Spirit, makatausap sa labutan. Amo kini saling mahan ng tanan sa ngalan sa Ginoo Kristo.
1: Amen. Hallelujah.
0: Hallelujah. Salamat, Ginoo. O nga, nining utak na sa kamuntagon, mga kaigsunan, magapadayon ta sa paghatag kanin og mga buhing pamatulin kan sa Blangka Sulatan. Hallelujah. O nga itong mga malibayang duha kadomingo, nakiskot kita may tungod sa propesya o tagna ni Malakias nga pabalikon o pa anhion si Elias adi pamabot ang dako makalilis ang adlaw sa Dios. Salamat sa Ginoo niya hinato kong nasabtan nito mao nga bahin o nga nining mao nga tagna magapalain ta mga kaigsuonan.
1: Haleluya.
0: Gumikan kay nagahisgot man ang balang kasulatan o mga kagulanan nga atong nakita sa balang kasulatan daghantang mga pagpamato ni sa kasulatan mga kaigsuonan. Now, usa sa mga butang gihisgutan sa Biblia mga kaigsunan, kining pagsimba sa dragon. Kining musimba sa dragon mga kaigsunan. Tingali o wa po mo kakitag dragon, literally dragon mga kaigsunan.
1: literally
0: dragon mga kaigsunan. Hallelujah, nga gihisgutan sa Blangka Sulatan. So ako mong ihatag pag-una ni Brother Jerry, alang sa itong pagtunitak sa buntagon, Brother Jerry.
1: Basta din sa pinadayag Chris eh. versikulo 4 na iyon din eh. Og ang dragon gisimba sa mga tao tungod kay ang mapintas nga mananap iya mang gihatagan og pagbulutan, og ang mapintas nga mananap ilang gisimba nga nag-ingon, kinsabay makasama sa mapintas nga mananap og kinsabay makahimo sa pakiggubat kaniya. Ang Diyos nalangin sa pulong atong pag-isipta. Dinhimay, mag-isigot ang pinadayag nga dragon, nga literal nga dragon. Kaya may nakakitag literal nga dragon siguro mga igsoon. Pero kinigahisigot yung pangagamanan mga igsoon. O di ba kinigahisigot yung nasod nga gamanan nga maunay mo kontrol sa tibuok kalibutan. Sa tanang ginasimba, isigotan naman na sa Dostinus, Tesalonica, tanangi pa ka Diyos, supako na. Maunin kini mga panahon na mga igsoon, kining ang mga tao rin musimba ba mga igsoon? Muna itong bantayan sa itong pagpangalagad, kaya bisan pa sa nagapangalagad ta, pero naaramay gisigutan yun din nga. Magasimba ang mga tao, muna nga, kaya kanil kung gisigutan din yung interong chapter sa 13 na ang mga wigingon din nga, di nagkakapalit o di kakabaligya. Sa una man ug di ka mo simba, di ka mo dawat sa marka sa mapintas nga mananap. Mauna din himo igsoon kita nga nangalagad o Dios ato ning bantayan nga maabot ng panahon, nga maabot ang ning panahon ng mga igsoon. Niya na din ni ang agda. Mauna na pagsukod sa atong pagtuod sa atong buhi nga Dios mga igsoon. O asa gyud ta mo tapig adto bata sa musimba bata sa mapintas nga manap o magpadayon bata sa pagpangalagad sa atong buhi nga Diyos nga naayo diha na kakaplag yun ka o di ka mapiriso mapatay yun ka maigsoon kay pagkapat yun magyun ang tanang musimba sa mapintas nga manap na magyun nagisigutan magyun na ang dili musimba sa naman din sa 15 o gitugot kaniya ang paghatag og ginhangat sa larawan sa mapintas nga mananap. Og tungod ini ang larawan ng pintas nga mananap makahimo sa pagsulti o sa pagpatay ni atong mga dili mo simba sa larawan sa mapintas nga mananap. Mauna na yung maigsoon, mapatyo na ang dili mo simba. Mauna nga sa imong pagpangalagad, ana na diha ang agda diha sa pagkamay ng tuson o ka pagkama tinuohon mga igsoon kayo. Wa kay pag-antos so, kulang po yung pagtuo lagmit yun nga musimba yun ka sa mga pintas nga kaya kanon lagi hindi nakakapalit hindi na po kakabaligya maunay atong bantayan mga igsoon nga umabot ng panahon na liha na ang agda sa pagka may nantuson sa atong pagpangalagad at kung nangihatag din na kukutaw ako nangihatag sa atong igsoon nga si Brad Ben. Anong sa paghisgot pa ng mga butang na gisgotan na ito karong kabuntagon.
0: Hallelujah. Salamat sa ginoo, Roger. O nga, mga kaigsunan, nakita na ito din sa Balang Kasulatan nga ang pinadayag 13, versikulo 4, nga gisimba sa mga tao ang dragon. Gisimba sa mga tao ang dragon. Nakinsa man yung dragon, mga kaigsunan. Now, din sa Biblia, kung atong tanawin din sa pinadayag 12, versikulo 7, nga ito niya sa versikulo 9, nga doon ay naitabong gubat dito sa langit mga kaigsunan. O niya, si Miguel nakigubat ni batok sa dragon. O niya, kining dragon mga kaigsunan, na lupig man ni sila matupas versikulo 8, mana nga sumas versikulo 9, gitambog ang dakong dragon. Ang dakong dragon mga kaigsunan, nga gitawin niya sa unang panahon pagsirpinting karaan, ang gingan lagyawag Satanas. O nga, ang maglilimbong sa tibuok kalibutan, siya gitambog nga to sa yuta o ang iyang mga malunda gitambog uban kaniya. So mga kaigsunan, ang dragon nga gisukutan sa Biblia, mauni ang yawag nga lagyawag Satanas, gitambog. Nakaroon niya karoon siya sa yuta, mabitaw diha sa versikulo 12, alaot ang managpuyo sa yuta, bisan pang dagat, kaya naisulad ang yawa nga puno sa kapungot. Kay hamubo na nahisayad may hamubo na lang iyang panahon. So niya ang yawa sa kalibutan mabitaw nga nabitaw ingon sa ubang nagwaliban wa man ko itambog si Satanas si Yuta pa wa pa kuno itambog pero mga kaigsoonan
1: itambog na
0: ni anang sa panahon pa ni Kristo diha na nito oh diha na oh niya ingon ni ni miyan hebe ko pagsakit mo sa di pa panahon so nasayod sila nga nagyo sa kasakitan sa ilang maabot. Pero mga kaigsoonan nakita nato nga sa basang Brazil kini ng mga kaigsunan nga ang dragon nga mao ang iyawa gisimba sa mga tao. So doon na di ay panahon nga ang mga tao musimba di ay sa yawa, mga kahisunan, nga mauna ang dragon. Nakaroon, abin ni mga kahisunan nga kining yawa, gusto magiging siya simbahon. Muna nga, makita ni mo di sa hubuno sa unang panahon, dito man siya sa langit mga kahisunan, no? Dito sa langit. Pero nakita ginaya mga kahisunan kung sa dikatahon ng Diyos nga diin, tanang mga binuhat sa langit, yung mga kahisunan, matupan ni Pablo, tanang binuhat sa langit, no? Tanang tuhod sa langit, yuta, ilam si yuta, mga pikuod. Sa ito pa, dito sa langit, apel yuto siya sa tanda sa unang panahon mga kahisunan, kaya Lucifer may sa una. Apel to siya o simba sa Diyos sa unang panahon, o niya, na, diha kanina, migitib ang garbo, migitib ang garbo. Sa diha nga, no, mauna nga, din niya sa basahon sa Isaias mga kahisunan, nakita na ito sa basahon ni Isaias 12, oh, oh, Isaias 14, versikulo 12, nga kini bisan tuodog ang uban ng mga hari karon ni sa Babylonia ang gisugutan din eh karon mga kaigsoonan nahulog ba sa langit si Satana si, ang Babylon, hari sa Babylonia no para gusto sa gisugutan dito sa Ezekiel 28 ang hari sa Tiro dito na ba di ang hari sa Tiro sa tanan man si Eden no pa man pero gini gihulag wala din ng mga kaigsoonan nga mao ang hari sa Babylonia nga matul pa sa Isaias 14 versikulo 12 nga naon sa pagkahulog mo gigan sa langit o kabukason. Oh, nahulog gigan sa langit ng mga gisunan gumikan kay lagi diha man goy naitabong kubat no. Nya wa man napalupig man sila mo nang gitambog sa yuta. Pero ang plano sa wa mga kaigsunan matud pa sa versikulo 13 nga nagyon siya nga nag-ingon siya sing kasing mukay ba ko ngadto sa langit. Ituboy ko ang kong trono sa ibabaw sa mga bituon sa Dios. O ako magalingkod sa bukid nga tigumanan sa kitom nga dapit sa amihanan. Mukayob ako sa ibabaw sa kitasan sa mga panganod. Himuon ko nga ang akong kagalingon masama sa hataas sa yamot. So mga isumaw ni plano sa Yawa nga mukayob siya sa tangato sa langit. O niya maghimo siya, magatukos siya ang trono, ibabaw pa sa mga bituon sa Dios. Lingkod po siya tigumanan dapit sa amihanan. O niya, matod pa sa atong nakita din sa bisikot trusi, himuon ko ang akugaling masama sa hataas o yamot. So mo ni mga kagisunan ang netabo sa kinabuhi ni Satanas mga kagisunan nga doon na siya plano nga mahisama siya sa hataas o yamot. Nga niya sa basahon sa Ezekiel mga kagisunan sa Ezekiel 28 kanang sa atong ganina nga hari sa Tiro mag-ihisikutan din ni pro mga kagisunan dili giniingon nga katong hari sa Tiro may magihisgutan di kasulatan kay mato pa sa Ezekiel 28 versikulo 12 nga anak sa tao magbako katungod sa hari sa Tiro. Pero mga kaisong imong tanawon diri sa unahan nga ang maong hari sa Tiro ikaw nagapatik sa katibukan puno sa kinadman ug hingpit sa katahom no? Mato pa sa versikulo 12 sa 13 ikaw dito sa tanaman si Eden no. Nao niya diripod sa versikulo 14 ikaw maong dinihog nga kirubin. Wow. So dili man to kirubin tong hari sa Tiro no. Na ikaw hingpit sa imong kagawian matupas versikulo 15. O niya suma sa versikulo 17 ang imong kasing-kasing ginapataas tungod sa imong katahom. So mga mismo no to nga nagapanang hambog na siya nga himuon niya kag sama sa taso ayon mahiya sama siya sa Dios mga kaigsoonan. So mo na nga ang iyang plano nga mahisama sa hataas ngayon nga naman mga kaigsunan nga naaman siya'y garbo na, doon na siya'y garbo, nagpataas na siya. So nakita na ito mga kaigsunan nga mauni ang plano siya wa nga tungod sa iyong katahom mga kaigsunan, tungod sa iyong kasing-kasing iyong ipataas, gipukan ko ikaw ngadto sa yuta, matupas versikulo 17, gipukan ko ikaw ngadto sa yuta. Mauna nga, mausap na ang gis ko na dito sa Bisayas, no? Nahulog. O mao pa ningon pinadayag nga gitambog ni siyuta gumikan kay mi rebuild sila napataas sila kag galingon kay lagi gusto man pud siya nga simbahon na mo na nga ato makita dinhi sa blangka sulat ng mga kaigsoonan sa panahon bitaw nga sa pag-anhi sa atong Ginoo Kristo mga kaigsoonan di ba unsa may gyud sa Lucas di ba atong tanaw sa Lucas kapitulo 4 nga ang yawa gusto nga siya simbahon pero mga tawa kay bawang hinsimba na sila siya ubra no. Pero nis Biblia atong tanawon mga kaigsunan. Sa Lucas 4 ato makita dinhi sa balang kasulatan na sa bersikulo 5 nga ang yawa may igsuonan midala sa atong Ginoo Hesus niya iparantaw niya ang katahom sa tanaging haring sa kalibutan. No? Unya sa bersikulo 6, ang giingnan, nga kanimo ihatag ko kining tanang kagamhanan o ang ilang kahimayaan. Kay kini, gikatugyan man kanako o gigahatag ko kini kambisan kinsa ang akong kagustuhan. So mga kaisunan, ang yawa, nag-angko na nga ang tanang gingharis kalibutan, tanang katahom niya. Iyahan na siya nagbuot na, siya nagkontrol. Una, iyang ihatag, nibisan kinsa ang iyang kagustuhan. Unsa kondisyon mga kaisunan, sumaasa bersikulo 7, busa kung ikaw musimba kanako, mahim maimo na kining tanan. So mga kaisunan, nakita sulatan. Hallelujah. Matod pag ni sa Mateo 4:8-10, mao sa gihapon istorya. Gipakita ni Kristo ang tanang katahom sa kalibutan, ug matod pa siya. Kinitanan akong ihatag kanimo ikaw mo hapang usimba kanako. So gusto gud siya wa nga siya simbah. Kay nakita am gud niya nga mga gisunan nga ang tanang tuod sa langit siya ta ilaw siya mga piko. Hallelujah. Mao na nga ang yawa gusto nga siya sa simbahon. Mao na nga sa diha nga dinin sa sayo ta mga kaigsoonan. Tungod kay ang yawa na ba dapat gitagaan man siya kagahom. Suma sa itong mabasa sa Pinedeg 13 versikulo 4. Hallelujah. Nga sa gingos kasulatan nga ang dragon gisimba sa mga tao. Maumani ang yawa ang itong gisulan sa Pinedeg 12 versikulo 9. Gisimba sa mga tao nga naman tungod kay ang mapintas nga muna iyang gitagaan pabulutan gitagahom ba? Power. Nga patuman sa basiyang bulutan. O niya ang pagpatuman sa mapintas sa iyahang pagbulutan sumala sa bersikulo 5 42 kabulan ato naman isigutan ni labing pag-isun ato panampan ni Elias, no? Hallelujah. Gisimba ang dragon mga kaigsunan. Hallelujah. Mo na nga saan sa nga paagi kung ikaw muhapag musimba ka na ko ihatag sa disang tanan. Mo na nga hindi bitaron nga mga na may mga balita ligro nga doon na ipanghatag ng atong mga congressman, no? Matod pa sa mga balita. Ihatag. Na mga tao nga tungod sa gugma sa salapi, mga kaigsunan, mudawat sila sa salapi nga tanyag sa yawa. Pero wa sa kahibalo nga kanada yung mga butang mga kaigsunan nga gitanyag sa yawa, ikaw yung simba na dahil sa yawa mga kaigsunan. Kini mga offer bitaw nga matupalipitan ni Pablo Brand nga diya sa Una Timoteo 6:10, the love of money is the root of all evil. Root of all evil, mga kayo, ang love of money. Wag gin mingon

mga kaigsoon ko ikamit dawat na standyak siya yawa in simba na kasi yawa mga kaigsoonan no wa kam hebalon niya na nga kon ang tao ay hing dawat na gani sa tanyag siya yawa na huntan niya ka sa kalibutan higong maka sa kalibutan matupan ni Juan dili na iya sa Dios nang nas kalibutan kan hindi ni sa unang Juan 2 bersikulo 15 nga tus 16 nga aya higong maka kalibutan bisan pang butas kalibutan kay ang nas kalibutan mga kaigsoonan dili nagikan sa mahan gikan nas kalibutan unya haleluya mga kaigsoonan ang yawa mo may gitawag na to mga kaigsoonan og ruler of this world matupan ni Kristo diya sa Juan 14:30 nakaroon kay nakita na itong mga isong daghaman mga taong musimba sumasong inabasa simba ng dragon hasta sa daang maunga mapintas nga manap nga naman mga kaigsoonan sumala sa Biblia ato nakita nga ang versikulo 8 ang tanang nagapoy si Wuta magasimba kaniya kinsang ngalan wala may sulat din sa basahon nga iya sa kordero nga gitawag basahon sa kinabuhi sukat pa sa pagkatuos kalibutan. So kinsa ni musimba sa mapintas nga mana? Kinsa ni musimba sa dragon? Mao ni ang mga tao nga ang ilang ngalan wala may sulat diha sa basahon sa kinabuhi. Sumala sa Pinedirektrisi bersikulo 8. Haleluya. Kun ato makita na mga kaigsoonan nga ang mga katawhan sa Dios kay lutoson man ni, pamatyon man ni, sumala sa bersikulo 7 nga gitugutan man sila pagigubat batok sa mga balaan. Pamatyon man ni mga balaan. Pero ang mga tao nga dili balaan, dili ni iya sa Dios, musimba ni sa dragon. Haleluya kay imagine pa matyon, patyon man kang karon pa lang gani, kasuhan pa lang gani ka karon. Maabot no, di ka musimba, patyon. Haleluya. O niya, kining mga tao nga dili musimba mga kaigsoonan, di magud ka palit, di ka baligya. Haleluya. Matupa sa 13 bersikulo 17. Munang musimba gyud sila sa mapintas nga mananap. Musimba po sa dragon kay ang dragon may naghatag o kagahom sa mapintas nga manap. Unya, o di ka musimba sa larawan sa mapintas nga manap. Haleluya. Patyon man po ka. Sumala sa tumabasa sa versikulo 15. Patyon, hindi musimba sa mapintas nga manap. Na di ka pwede musimba. Muna nga, sa nakita ng kasulatan, sa versikulo 4, ang dragon gisimba sa mga tao. Oh? Gisimba sa mga tao. Kaya iya manghitaga ng mapintas nga manap o pabrutan o mapintas nga manap ilang gisimba nga nag-iun, kinsa ba'y makasama sa mampintas nga manap o kinsa ba'y makahimo sa pagigubat kaniya. Mga kaigsoonan, hawod na mga panahon na mga kaigsoonan. Haleluya. Muna nga, ang musimba sa yawa mga kaigsoonan, kana mga tao nga may sulat sa basa sa kinabuhay ang langanan. Ang mga tao nga di musimba, di man kapalit, di kabaligya, muna musimba, gusila, kapatiyon man sab sila. Now, ikadawang punto mga kaigsoonan, matupad din sa balang kasulatan, katong musimba. Si Apostol Pablo naghisgot man din sa ikadawang Tesalonika sa Kapitulo 2 sa mga kaigsoonan. Sa versikulo 9, makita niyo na nga ito na sa versikulo 10, nga ang pag-abot sa masupilon, pinaginas sa pagdinog sa Satanas. So, katong mapintas nga manap mo, ang pagbulutan mo man siya sa Satanas, no? Ubanan ka na mga gino sa nagkagahom, mga bakak nila katingalahan, mabitaw nga doon na mga milagro makita po. No? O niya, pag-ubanan sa tanang dautan, nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon. So, kanang mga tao nga laglagunon, mga kaigsoonan, kanang mga tao nga wak, masyarat ang ngalan sa basko na buhay. Kanang mga laglagunon, ubanan na sa paglimbong, kaya malimbungan sila. Kaya ang iyawa, mga kaigsoonan, sumala sa Pinidayag 12, versikulo 9, gitawag siya maglilimbong sa tibok kalibutan. O niya, kaya mga tao gilimbungan man. Mao nang ang nalimbungan ini kadtong mga tao nga ilang ngalan wala masulat sa basa sa kinabuhi. Haleluya. Kadtong mga tao matubas atong makita sa psychologist mga kaigsoonan ubanan sa tang dautan nga paglimbong alang kanila nga pagalaglagon. Tungod kay sila nagdumili man sa paghigugma sa kamaturan aron mga loson ta sila. Kun ang mga tao nga dili mahigugma sa kamaturan, haleluya. Mao na itugyan nga to sa kadautan. Mao na daghan panahon nga magadumili na sa pag higugma sa kamaturan. Daghang mga tanong panahon na nga o mga bot-bot no. Tanaw na ko na diha sa Facebook mismo ba, di ba? O magwali ka sa pulong sige, no? Pilar mo tanaw? Pilar mo tanaw? Pilar mo likes? Pero tanaw na mga istorya, mga binot-bot, mga binuang, mga bastos pa. Ay, grabe yung daghang mga likes. Haleluya. Muna mga kaigsoonan nga, daghang mga tao, mga kaigsoonan, igatugyan nining maunga paglimbong sa dautan, gumikan kay nagadumili sila sa pagigugma sa kamaturan. Mao na ang mga tao nga ato pagalaglagon matu mabasa

0: religious nga mao ni ang motuo sa mga paglimbong kana malimbong ani sila ba musimba ni mapintas nga mananap mga kaigsunan. Onya nakita na to nga ang yawa mga kaigsunan perting lipaya sa diha nga ang tao musimba nga to kanya. Ano man kay mao gud isang gitingwa sukan pa sa unang panahon. Imaginean nga
1: simba mo diha.
0: Gusto gyud siyang simbahon. Iyang ihatag unsa may imong gusto. Ihatag siya. Pero ang imong kalag tuan na gibitay na mga kaigsunan. Nakatali, nakasayawa mga kaigsunan kon ang imuhang kinabuhi. Wow. Hallelujah. Sa imong kinabuhi ni simba ka mo, mga kaigsunan, kamantay mo sa baba sa mga iyasayawa mga kaigsunan. Matupan ni Kristo sa Mateo 12:33 ngadto sa 35 na mga kaigsunan. Kuwanto dito sa bisikot 37 nga naghiskot ta meto sa unsay nas kasing-kasing usog ding baba. Tanan ang mga baba sa mata, pulo na iyawa mga kaigsunan. Unya, sa bisikot 36, kung pag matarong ni ka pinagay sa iyong pinulungan, muna pag hukuman sa ka sa sila pinagay sa iyong ipamulong. Muna delikado diha. Muna nga karong panahon ng mga kaigsunan, hallelujah, ang itang magbantay, ang itang mamalandong, gumikan kay sa kasulatan ni ang Yahwa, sumala sa pinagay 12, versikulo 12, ni Asya, alaot ang kalibutan, ang dagat ng iyot, kanuman ni ang Yahwa na puno sa kapungot, muna nagpangita siya o mga tao ngayon, dadun nga to sa pagkinungma sa silot. Wow. Hallelujah. Mo na nga daghang mga tao mununot ra ba? Matupas ang dabasa. Daghang mununot. Mo na nga sa ato nakita sa bilang kasulatan mga kaigsunan. Hallelujah. Magsusi ta. Manigamot ta. Kaya wa mang gitali ang mga tao tali ingon nga totally literally mosunod sila pero mga kaigsunan abi ninyo. Ang yawa naningkamot sa paglaglag sa atong mga kinabuhi. Matod pa sa bilang kasulatan mga kaigsunan gusto siya wa nga mag daghan ang mga adto sa pagkinukman sa silot. Kay lagi ang yawa, gitagan-an ang mana o kalayong pagkatapos. No? Unya, sa kasulatan, doon na may daghang mga taong mato dito, gumikan kay lagi nalimbungan sila sa yawa, mga kaigsunan. So, kanang itong pagkinabuhi sa ibawas ng siyota, mga kaigsunan, mamarandong tang ang yawa karong panahon na, grabe na. Muna daghan bitong mga dautan ro mga report, mga balita, mga makita nimo. Ano man ang iyawa na mangut kaya dool na ang panahon. Nangita na siya iyang matukob. Daghang matukob sa iyawa mga kaigsunan. Ano man kay daghan lang mga tao pud mo yang ay pud sa mga buhat nga dautan. Muna nga sa atong kinabuhi. Hallelujah. Mag-ambot ta nga kita ligunon sa Dios nga kita dili malingla sa iyawa gumikan kang iyawa gitawag siya og maglilimbong sa tibuok kalibutan. Unya og di ka magbantay. Halil daghang mga tao nang wa na magbantay nga diin ang yawa. Halil na para basa kasulatan na sa gisulti ni Kristo sa 1:8:44 nga niyong amahan mo ang yawa. Ang taong bakakon, ang iyang amahan yawa, kaya amahan masya bakak. Sumala sa 1:8:44. Mga niyong sa bilang kasulatan. So, salamat sa Ginoon. At itong mga kaigsunan, Brother Julian Malangit, kumusta sa nitang sa Muntagon at itong mga viewers karon nitang sa Muntagon, ang disod sa mga panutanan o nga napsan to mga kaigsunan sa atong pagsibya o nga kung ang Diyos magkapalintanan. Kiniulagad binin niyo. Kao ba natin na ito? Si Brad Jerry Malimut, sa Pikas Labag, Hindi Roberto Lop, manamit ka kami. Lagang salamat. O kinaot ang Diyos manalangin ka natong tanan.
1: Amen.
0: Hallelujah. Amen.

0: Sa ngalan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Langit ng Amahan, Ginoong Diyos, salamat kayo sa laing adlaw na pwede mong gihatag, Lord, sa laing simana, the Lord's Day, Sunday, sinimana na mong tulumanon, nga gitawag ug ang tingog sa matuod nga simbahan. Langit ng Amahan, Ginoong Diyos, ipadalay mong balaang Espiritu Santo, nga mo'y magagiya ka na mo sa adlaw-adlaw na mong gibuhaton, o mag-able sa among kasing-kasing, o dunggan, alang sa imong mga balaang gamanang pulong batisok kini sa tagsa-tagsa kanamo. Wala kami mahimo, Lord God, kung wala ikaw, busa kanunay, magasampit kanimo, magaampo kanimo, magadayig kanimo, magapasalamat kanimo, magapangayo kanimo, pasaylo, ug sa tanang butang, dagang salamat sa mga grasya ng imong gihatag kanamo. Kini among gipangayo, binaagi sa ngalan ni Jesucristo, among Ginoo, imong anak, buhi ug hari uban kanimog sa kayusa sa Espiritu Santo, Diyos nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Inubanan sa panabang sa pag-ampo ug pag-aliya ni Mama Mary sa tanang maanghiles ug mga santo sa kalangitan. Amen. Sa kanan sa Mahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Okay, good morning. Good morning, Sugbo, no? Good morning, Tagbilaran, Bohol. Usa ta magasugod sa itong topic karon mga kaigsoonan. Mag-greeting sa sata. Good morning sa atong Bishop karon, no? Si Bishop Jingboy Sako, maayong buntag. Labi na sa atong Spiritual Director, Reverend Father Darwin Gitgano, sa Catholic Faith Defender. Good morning, Dapads. Good morning, usab sa atong mga kaparian sa DYRD, no? O labi na sa itong mga kaigsuunan nga mga Catholic Faith Defenders sa Diocese of Tagbilaran, no? Mayong buntag sa itong mga officers. To President na to si Bro Kenneth Joseph Aboyabor, si Jimmy Rolyurata, may buntag. Bro Desiderio Tagaylo, mayong buntag. Ni Bro Prayer Roland Tubio Misa, ni Bro EJ Bohol. O sa tanang mga kaubanan na to diha, mayong buntag. May buntag usab sa atong pamilya, no, nga naa diha sa tip-tip ni Mamang ug ni Papang. Maayong buntag ninyo diha tanan sa atong pamilya nga naa sa Cebu, nga naa sa Laros Camotes Island, no. Maayong buntag usab diay sa atong pagbisita diha ni Ate Maricino, di Kuya Mario ug iyang pamilya gikan sa Camotes ni bisita diri sa Bohol. No, didto sila ni Father Darwin. Maayong buntag. Og labi na kayo sa tanang mama. Sa tanang mama o sa padung pamamama. O dili lang kay ingon nga abig, no? Abig wala kay anak, dili ka mama. O labi na tong uban nga nagpakamama, no? Happy, happy Mother's Day ninyo tanan, no? Happy Mother's Day, usab sa ako ang, siyempre, kong asawa nga naigis sa background pito na kabuan, no? Hapit na July. Tabangan ta sa Ginoo nga maayo lang ang pag anak niya, no. Happy Mother's Day diha. Lablab nako. Okay. So ang atong paghisgutan karon since Mother's Day karong adlaw, arita ni Mama Mary, Mariology, Birhen Maria. Okay. O sa itong magsugod, mga kaigsuunan, kini magos mga Mary, dako kayong panaglalis ni mga kaigsuunan. No? So, dili na lang nako langay-langayon, isamaray sa to ang mga punto ng mga pagpasabot ni Mama Mary. No? Una magos sa tanan, mga kaigsuunan, kung wala mo sugot si Mama Mary, sa pagsulti sa Ginoo nga siya magsabak sa lalang si Espiritu Santo, o ang bata tawagon ni Jesus, nga anak sa Dios. Wala takaroon maluwas, mga kaigsuunan. Pero sa atong mga kigsaunan nga dili mga Katoliko, no? Walay labot si Mama Mary sa kaluwasan. Mga kigsaunan, sa pagtando na lang nimo daan sa Ginoo, nga ikaw mo'y himuong instrumento. Ikaw mo'y himuong templo nga diha isud ang iyang bugtong anak, no? Isud si imong lawas, ikaw may magsabak, mukuha sa imong unod ug sa imong dugo sa pagkainahan sa atong Birhen Maria, no? Mama Mary. Walay nagtudlo. No one teaches us nga si Mama Mary is a God. But She's a mother of our God. No? Sayo naman kayo pagsabot ana, no? Daghan kay moingon ano nag-ampo tang Maria. No? Daghan kay na sa mga kaigsoonan, ang pag-ampo sa Katoliko duha na sa gitawag veneration and adoration. Ang adoration ato pag-ampo only to God, God. Ang veneration isang pag-ampo mao na diha ma sa Maragunas manawag ta. No? Ma, may buntag diha ma. Oh, hello pa. No? Lailahi og tingog. Uy, gaw, kumusta? Uy, ate, ana, uy. Undoy, kumusta naman ka? Lailahi og reaction, lailahi og respeto, lailahi og pagstorya na to. Sama ra na sa tong pag-ampo nga mga Katoliko, no? Munay wala may sabti sa uban kay moderitso madayon sila og matawagin na tong pasangil. Pasangin lang ta nga nag-ampo tag mga Dios-Dios, no? Grabe ang papel sa kinabuhi ni Mama Mary. Kung imo yung sabto ng Biblia, balik-baliko na ni mong basa, gamay kong pasabot diha, pero puro punto sa mga bersikulo nga gisulat diha, mga kaigsoonan. Oh. Usbon ako, once again, Happy Mother's Day. Happy Mother's Day sa ni Mama Mary. Okay. Pangutana na to. Pangutana sa mga kasagaran. No? Kinsa maginas Maria? Ngano man siya, ngano man na, kinsa man na, nga, di man na sa Ginoo, wa man na sila, but. Mugin ay kasarangan, mga kaigsoonan, nga ilahang isulti na, wala ilabot, no? Pero, kana na lang pagtando niya, pagsabak sa atong Ginoo, dako na kayo sa kalabutan, na, labi na kayo sa pagtando niya, mga kaigsoonan, dako na kayo na, no? So, tinuod ba nga, si Mama Mary, doon na siya papil sa kaluwasan sa mga sala sa katawan? Doon na ba? Doon na ba siya papil sa kaluwasan sa mga sala na to? Kaya for them, raba, ang mga pinangga na to, mga kaigsuunang mga Protestante, luwas na raba sila? Tinuod. Giluwas sila sa dugo nga bililhon ni Kristo. Sa bililhong dugo ni Kristo, niyang pangutana man diha. Gianak man siyang Mama Mary. Diin man siya nikuhag dugo ng Espiritu man siya. Diin man siya nikuhag unod. Nikuha sa unod o dugo gikan ni Mama Mary. Sabta na to. So kung di mo mo respetar sa inahan sa Dios, tabla na po na huwag mo respetar sa inyong inahan. Wala man katudlo ang mga pare sa Katoliko, kami mga Katoliko, nga si Mama Mary Ginoo, inahan gani, wa man ta mo ingon nga, Mother God of our God, wa man ta mo ingon na, she's the mother of our God. Mama, subot pasabot, tawo. Okay. Tubag na to na anak mga kaigsoonan, si Birhen Maria inahan sa Dios nga anak nga nagpakatawo nga mao si Ginoong Hesukristo. Tungod ni ana duna siya ipapil sa kaluwasan sa mga sala sa tanang katawhan sa kalibutan. Aron masayran sa tanang katawhan, kinsa si Birhen Maria o kung siya ipapil niya sa kaluwasan sa sala sa kalibutan, ang mga kadagkuan sa mga Kristiyano sa Katoliko nagtuki o nagtudlo usab sa hanay gayod nga bahin sa kinabuhi ni Mama Mary. Doon na magkita yung libro mga kaigsuunan nga Mariology. Wala pa ko kakuhaan ang libro, pero as I read a few kuan lang, grabe ang iyang pag atiman ni Jesus Christ. Sama sa normal nga bata. Muhilak, gutumon, uhawon, no? Nya paghuman, ini kadako ni Jesus Christ, di niya tagagbili ang mama. Ya, labi na ni mga kaigsuunan na ito, nga dili Katoliko, ingnon lang nga walay bili na si Maria, wa man ay labot. Ang pagatiman na lang daan mga kaigsuunan sa bata, gilaliman mo mo magatiman kag bata. No, gamay pa, pakauno ni mo, bantayan ni mo, di mapakaglamok, dili mahilantan. Kay tawo man po na itong Ginoo. Tawo siya o Ginoo po siya. Lahi na puntaan na nga topic, kaya aron masabta na itong tarong ba? No? So, yung una na mga kaigsuunan, no? Ang maong paghanay sa kasaysayan bahin sa kinabuhi ni Birhen Maria, gitawag na to na siya, usbon ako, take note, Mariology. So, Mariology, mao ang hanay nga pagtuon sa pagkatawo sa bulahang Birhen Maria o ang iyang papel sa kaluwasan sa katawhan. Gani sa libro sa Genesis, atong mabasa ang Dios ng buhat o tawo. Genesis Kapitulo 1, Versikulo 26. O ang mga tawo gibutang sa Dios sa tanaman sa Eden. Ang Eden mao ang paraiso o paradise. Ang Dios naghatag og sugo ni Adan og ni Eva nga dili mokaon sa bunga sa kahoy nga naa nang taliwala sa tunga, taliwala sa tanaman. Apan ang babaye nga gibuhat sa Dios nagpatintal man sa bitin o ang yawa og gisupak ni ang sugo sa Dios. Kay mikaon man siya sa bunga sa kahoy nga gidili sa Dios og iya usab gihatagan ang iyang bana nga si Adan. No? Subusa nakasala sila batok sa Dios tungod ini gipapahawa sila sa tanaman sa Eden ug tungod sa pagsupak sa tawo sa sugo sa Dios mauna na kita mamatay, makasala ta, mamatay na ta. Good morning lady ha ni Pia, no? Vanessa Gomez, no? Good morning. Mao nga ang bag-ong tugon mingon si San Pablo, nakasulod sa kalibutan ang sala pinaagi sa usa ka tawo ug ang sala nagdala og kamatayon. Ang babae ni ana mga kaigsuunan nga nagdala, no, ang nakasala, mao kana si Eva, ang una natong mama. So, si Eva man mao nahimong instrumento sa daotan aron ang tawo makasala sa Dios ug ang bitin nga nagtintal niya mao kana ang yawa. Hantod karon kini yawa, grabe ning panintal ni. No, kuyaro ba na siya? When it comes nga kita ligo na tong faith sa Ginoo, no? Tistingan juga na, no? Kung gisulti pa ni San Pedro nga ang yawa mga kingsunan sama siya sa leyon nga naggulob, naghuwat na ginasang tukbon kaniya. Tanaw niya nga sa puton ganing napita, asakyan ka na niya. No, even me. O say, makinumdo ko, uy, dili na ni mao, no? Tawo ra ta. No, sa puton ta, masuko ta, unsa na makasala ta. Bisag unsaon imo pagpalikay sa pagpakasala, makasala ta mga kaigsuunan. Pinaagi sa huna-huna, sa pulong ug sa buhat. Samot na gyud ug wa kay Dios. Kayong sa may giingon sa itong Ginoo sa Juan 15:5, wala kay mahimo kun wala ako. Sa tanan akong mga gipangpugnan mga kaigsuunan, sa tanan akong giampo, no? Naagi ng Ginoo sa tanan akong pagabuhaton kay di gin ako makaya. Di gin ako makaya og wala ni. Busa kinahanglan sa tanan ni mong pagabuhaton ihatag na ngadto sa Ginoo. Og salig niya. Dili kay Lord ikaw na bahala nako nya. O manak, sorry po ka. Ayaw dili. Ikaw na bahala nako Lord. Ipadala ang imong Espiritu Santo nako nga maoy magiya nako sa tanang pagabuhaton nako sa kalibutan, no? Grabe ang atong Ginoo gitudlo ana, no? Pagpaubos, pagpa bisag atong Ginoo gitamay ni sukol ba siya? So inana ang mga kaigsuunan, no? Apan ang babae usab panayon ta sa ato ang topic. Apan ang babae usab nahimong instrumento nga nung dunay nagpalansang sa cross aron motubos sa sala sa katawhan. Katugong una gud mga kaigsuunan kung basahon ato ang Genesis. Ang yawa nangita atong babae kay kabaw ba ka nga nag-meeting maya dito sa langit na baya sa tanas baya. Basahan na sa tanas ito nag-meeting sila sa babaw. At Tony Hope. Kung basahon nimo ng Book of Job, mabasa nimo dito nga na mo appeal po sa meeting na. Siya. So, kining Genesis, no, niingon man ang Ginoo nga dunay babay. No? Dunay babaye. Babaye yung giingon mo sa momento ng pangan. No, kung ato lang iliteral na ito magsabot, babayi. Gatuo si Satanas nga si Iba, mauna itong bayana. No? Tuo siya, la, kamang niya, gitintal niya, ni kaon si Iba atong bunga. No, pero sa ato agad gipakita is apple. Pero actually, why gisulti nga unsa na siyang prutasa? Basa prutas siya. Naasa kahoy, taliwala sa Eden, tunga-tunga sa paraiso. No? Kaon man siya, nadaman siya. Di ang una-una sa yawa, daog na siya. Kaya nakasala naman sa una kung mga kaigsunan, di magunta makasa. Huwag magunta yung malisya ng gahubo ta. Gahubo na gunta sa Adan o si Iba sa una. Basahon mo ng Genesis. Magduwa-duwa na sila sa langit, dito sa paradise. No, magdua-dua na na sila. Since ever nga, nikaon siya itong bunga nga gidili sa Dios. Niingon man ang Satanas niya, ang bitin. Wa ka kabantay. Marabang, wa ni mo nauna. Ang anong di ka pakanoon na ng bunga ha? Kaya kung pakanoon ka ng bunga ha, makahibalo katanan. Kuyaw kayo mo dag story na Satanas. Di nitisting pagkaon po si iba. Pag huma niya kaon, sus, mura nakabantay na siya, gihatag po niya ni Adan, nakabantay na siya, nagahubo na siya. Nana sila'y malis siya, nangita na sila dahon, nagtabo na sila. No, dito na nagsugod nga ang tao mamatay, ang tao sad makasala. So, gipahayag kini sa Dios diya sa Genesis chapter 3 verse 15. Mingon ng Dios sa bitin og sa babaye. Himuon kong magdinumtanay ikaw og ang babaye. Mahimong kaaway ang tawo og ang bitin. Na? Genesis 3:15 muna'y proto-evangelium, unang ebanghelyo. Og mahimong kaaway ang imong kaliwat og ang iyang kaliwat. Ang kaliwat sa bitin og ang kaliwat sa babaye. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo usab ang iyang tikod. Dugmokon kuno sa babaye ang ulo sa bitin ug ang bitin paakon pod ang tikod sa babaye. Kay ang tikod blind spot man. Mauna ni karon mga kaigsoonan. So modiritso ta mauna ni karon. Daghan na kayo tanggi pang buhat nga mga normal ang kunuhay. Ako igo ko na. Pasalamat ko sa Dios nga naminyo nako. Na ako'y anak, nag-ipon mi, nga di mi kasado. No? Apan mga kaigsoonan, no? Apan mga kaigsoonan, para na mo, mura na siya normal. But since nga nahibalo ko, di gil siya normal. Eh. Sala ang among panagpuyo kada adlaw. So I'm very happy nga we were nakasal na mi last February lang. Once again, thanks to Mayor Jane Yap, no, sa libreng kasal, no. Kinahanglan jud makasal mga kaigsoonan. Kay ngano, daghan na kayong gihimo ron si Satanas nga normal. Like example, sta kanang mga pamalikas, uy, unsum, hoy, kuan ana banga uy ana. Na normalize na nato nga which is bad, which is dili maayo. Grabe kay si Satanas ron. Ya labi na gyud karon ang kinagrabihan nun kini atong gikuptan nga cellphone. Sa cellphone nun kinagrabihan tanan makita nimo dia mga binoma, makita ka dia Jesus Ginoo ko. Gani ang buntag lang kay magtuon da ko. Kay magtuon ko sa ako ang topic pag open ako, naa na pay gipang share nga mga babae gahubo. No? Mura lang normal na lang nila. Pero which is dili mao mga kaigsoonan. Pagpuyo-puyo, no? Na ay anak o sa ang kasal, no? So, muna ako ang nagkumpisal na, Lord, sa naulahim ako, parehan ako, nagpatato ko, nagibawal na, naanas Genesis. Nagpatato ko, pero usa ko na hibalo, humana, ulahi na. Pero dito na ngayon ko pasaylo sa ginuog ng umpisal ko. Akong gipablisingan. No? Inana mga kaigsoonan, mauna ni ron si Satanas mga kaigsoonan. Gipaak niya ang tikod sa babae. Blind spot ba? Giblindan ta ba? Gatuotag okay atong gibuhat pero dili di ay okay. Okay. Si Birin Maria mao ang babae tungod sa giingon sa Ginoo, mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Muna ni karon daghan na kay tanga fight. No? Salamat ko o sa naliwat sa babaye. Muna karon ang ending kung sa atong basahon sa Gipadayag. Gipadayag chapter 12 verse 5. Basahon ni mo diha ang ending diha. O sa matapos ang kalibutan. No? Duharag yung ka-team. Team sa babae o team sa dragon orbitin. Asamang ka na nga team. Kay kami nga team, naaman mi sa team nga babaye. Uni ang kanang uban na to diha kay di man motuoan ang babae nga giingon sa Dios. Nya kan arabang bayhana kay si Mama Mary ra bana. So kung di sila mo-hospital ni Mama Mary, di sila mohatag og bili ni Mama Mary, ato ang sila sa team sa PICAS. No? Klaro kayo? Dali ra kayo sabton. Ang giingon magod sa Ginoo nga kaliwat sa babaye, nagpasabot si Ginoong Hesus. Unya, og mingon ka, ah, Jesus rami. Di man na magawa si Jesus sa kalibutan kung wala si Mama Mary. Nya, mingon ka, giula naman ang dugo sa Dios nato diri. Luwas naman ta. Apangunta na kang kinsa itong dugo nga ang Diyos Espiritu man. Nikuha man siya sa unod og dugo ni Mama Mary. Simple ko gayo. Logic ko gayo. Diba? Napapayuban po. Mingon na bang ang bata di tao? Hahay. Unsa niya ng bata? Baka ng baboy? Baktin? Kaya ang tao kuno dako na. Kaya ang bata kuno dili kuno na tao. Bata kuno na. Oh, sabot. No? Bisag klaro na dyan kayo na nakasabot sila. Ila dyan i-fight na sakto sila. No? I don't know. Nga no na siya. Muna lagi na ron. Giingon lagi. No? Niingon ang Ginoo. Ang imong kaliwat o ang iyang kaliwat mag-away, magdinumtanay. Ayaw lang kayo mo paklaro o asa mo naliwat. No? Ayaw lang kayo mo paklaro o asa mo naliwat. Kay duha ka team. Hinighuman sa kalibutan, dayon ka human sa kalibutan, duha na lang ka team mabilin. Team babaye o team dragon, orbitin, oryawa. Asa mo na dapita. Dili ako'y gaingonan, ha? Ang Bible gaingonan, ha? Ayaw jugug, kasabihin ninyo. Pangutana lang mo kay Tubagunta mo, o makasabot mo, mas mayo. O di mo makasabot, kabaw kung nakasabot mo, pero diigin mo masabot man. Sa kung saon man. Maminaw, maminin nyo niya. Kami, o kami may musturya. Kay, wa naman mi, di mami, paminawon. Sige na kami, balik-balik taon. Sige na balik-balik. No. Hinautag malamdagan. Kaya para nila nalamdagan na ba sila, nadagan na bang klase sa espiritu, kung saan ka ng espirituhan na. Di ba? Ang Ginoong Hesus ang giingon nga kaliwat sa babae. Tungod kay si Ginoong Hesus mao ang mudugmok ug mulaglag sa bitin o yawa. Babasa kini sa sulat ngadto sa mga Hebreo. Sanglit ang mga anak, nakaambit man sa unod ug dugo sa mga ginikanan. Si Hesus usab, mahimong sama kanila aron paglaglag sa yawa nga may gahom sa pagpatay. Hebreo kapitulo 2 bersikulo 14. Basa na to na. Sige ngon. Saglit man ang mga anak, no? Nakakuha og dugo og unod sa inahan. Kaklaro ano? Nga mingon jud tagway labot si Mama Mary sa kaluwasan. Kindahdak po kayo siya jay main sa kaluwasan. Kay siya initando nga ari niya isabak sa iyang tiyan. No? Nga unsa may giingon sa anghel niya, San Gabriel. Maria, no? Napuno ka sa grasya. Sus, grasya, nagpuno. Nga mingon, makasasala si Mama Mary kay daghan na po lagi kayo, lagi. Maabot na po tayo ang napita. Kaya dagag-anak si Maria ko, no? Gihilabtan ko, no, ni Joseph si Maria pagpahumagpanganak. Ato nang ipasabot. Kaya ano yung magunin mga kingsunan? Gabasa at ang magudan ng Biblia, mga kingsunan. Huwag mo niya suwata nga doos kabawan, God. Huwag po niya siya suwata rin doos Manila, pod. Huwag po niya siya suwata rin doos Mindanao. Gisuwat niya siya dito sa Israel. Tulo ka klase nga language, Aramaico, Hebreo, og Latin. Nga doon na na sila yung mga pinulungan dito nga ang atong pagsabot, gilahi po na itong pagsabot. O pareha anang mingon og papa, mingon og babayi. Kabaw ba mo ang babayi is the highest form og pagtawag na og pagrespetar na nila didto. Pero nato diri ang babayi is babayi ra. Pero in English ana sa mga kuan pa na sa mga hari pa na kadiadto, my lady, no? My lady, your highness, my lady. Ingon ana ang pagtawag nila didto. Munang muingon sila, oh, basago niyo, kung sa gingon ni Hesukristo sa iyahang mama, babayi, dili pa panahon ako. Babayi ko, no? You don't know what is babayi there. No, huna-una nga, sa Aramaico, sa Hebreo, lahi ang pasabot anak nila. Highly na siya nga pagtawag, taas kay nga respeto. Example lang ang igagaw ta, pwede na kung matawag di kang anak. Adilfos ang tawag nga na. Ang Adilfos, dako kina siyang pasabot sa kinatibukan. Dili kay angko lang, dili kay iyaan, lolo, lula, pati ang imong mga suod nga amigo, matawag ni mo nag-brother. Mauna, kanunay nga naa sa pulong niya, igsoon niya si Simon, na igsoon na itong Ginoo nga si Kuan, igsoon na pero di na igsoon sa dugo, igsoon ang tawag. Kay inyong istadihan ang mga kaigsoonan, mabitaw ng daghan kayog translation. Yung importante sa translation, kinahanglan, sabton po na itong inistoryahan nila dito. Kaya nga itong mabasa, mauna man eh. Huwag man tayo panabot po ng uban. No? Kailangan nagbasa na ito, doon natin panabot. No? Istadihan po na ito nga. Una sa tanan, kining Bible, wa ni suwata diri sa Buhol. Kita, kuya, mabutang sinuryan diri, ana, kinatasan, no? mga unja-unja, mga anak mana. Ila dito lahi po, gitranslate lang. Munang kita pag-translate, gilahi na po na ito pagsabot. Munang need tag na imo tudlo na to ni Nehemias kapitulo 8 bersikulo 8 nga do na di mo tudlo na to kay kung magkinagulingon ta pagsabot wala ta may subay saktong daan no so mao ni siya karon na akong topic nga nung na Birhen Maria kay si Mama Mary is the mother of God no kung 30 na nagsugod si Jesus Christ sa iyahang pagsabwag, pagtudlo, pagpakita no nga makasabot ang mga tao. Ang pangutana ubos ta nga edad ana. Asa man siya nang panahon na. No? So, butang na to 1 to 15 years old. Sige, 1 to 10 years old. Asa siya dapita diha? Nga di man na to mabasa sa Biblia. So, asa man siya? Tuwa siya sa iyang mama. Kay hangan naman, hangtod na matay siya sa cross, kinsa may naa sa atubangan, naang iyang mama, si Mama Mary. Muna mga kaigsoonan, dili na to kalimtan na tong inahan. Kay ka na tong inahan, wa gila yung kapuli na. Bisa kung sahog bali-bali sa kalibutan, inahan gina na to na. Manang pasalamat po ko sa kong Mama Dore, no? Bisan tuod nga. Nagdako tanga hiwi. No? Pero iyang tanang ipang tudlo, sakto. Muabot ang panahon nga mingon kag sakto. Muabot ang panahon nga mingawon kanila. No? Kaniya. Muabot ang panahon nga mingon ka nga mangayo ko pasaylo sa kong mama. Nangayo na ko pasaylo nila. No? Nakapangayo at ko pasaylo labi na ni Papa. Usa ni siya, mitaliwan aning kalibutan. Nakapangayo taong ko. So, usbon ako, no? Ato na ning palayunan sa sunod na po natong panagabot. Kitaas kayo ang Mariology. Need yun na ito pasabto nung tagsa-tagsa. No? So, sa atong pagkainahan, dili po ta ingon nga diha lang takutob. Doon na kita'y dako yung pagpaubos o pagantos. No? Labi na gyud sa uban diha nga inahan na lang gyud nga wala gyud sila yung partner no so once again oras naman na to so happy Mother's Day and then mag closing prayer na ta sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo amen lagi tong amahan Ginoong Dios daghan kayong salamat ug salamat sa imuhang mga balaang gamhan ang pulong ug tabangi intawon kami Lord nga magkinabuhi kami ug maayo Lord maayo pinagi si mo bulang Espiritu Santo nga may magagiya nga namo sa tanan namo pagkabuhaton adlaw-adlaw. Kini among gipangayo pinagi sa ngalan ni Jesu Kristo among Ginoo. Amen. Sa ngalan sa Amahan sa Anak sa Espiritu Santo. Amen.
1: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

mga igsoon ko diha ni Kristo maayong buntag kaninyong tanan. Hain man kamo karon, anaaba kamo sa inyong wala kapugni ng mga katungdanan bisan pa nining adlaw Domingo, o kaha sa inyo bang tagsa-tagsa ka mga panimalay o lawak diha sa mga tambalanan nag-anto sa ginagmay mga kakulian o balatian nga mo'y nakahikaw sa inyong panahon pag-adto sa atong mga kasimbahanan aron sa pagsimba. Tungod din eh, kami magadapit kaninyo karon sa pagpaminaw sa santos nga misa nga among ipabati kaninyo gikan gayod sa Katedral ni Señor San Jose.

0: imo. Bisan imo kung gi sa to gilimod, no? Mga igsoon kada ni Kristo. Basin na adri karon nga dugay na. Oh, basin kamo ba? Basin naa na to uban din he. Basin naa na to din he nga sige bitaw sulti og unya na Lord. Later na Lord, later na Lord, later na kumuampo, no? Lord, later na kumagbagpo, oy. Lord, later na kumubalik sa simbahan. Lord, later na kumupasahilo sa mga tawo nga kontra nako. Lord, later na kumusabot sa akong mga isuon nga kaaway nako. Lord, later na. Pero kabaw mo sa piligroan ni later mga isuon? Usahay manggod kaning later mahimong never. Okay, sige kita kunya unya, adi na lang. Oh. Kung mauti nga limang isuon karong adlaw, ang Ginoo, huwag yun maghangyo na to nga mahimo tang perpekto, no? Kisa ko pa ma-perpekto na to, no? Basin, ang iyong gihulat, maulang nga to ang sinsiro nga yes, ang tubag sa Ginoo. Gamay nga yes, hinay nga yes, pero tinuod nga yes. Sa Ebanghelyo karon mga igsuon, miingon si Jesus, akong basahon, si Jesus miingon sa itong Ebanghelyo karon, kung nahigugma kamo kanako, tumanon ninyo ang ako mga sugo. Mangayo ako samahan o gatagan kamo niyag laing manalaban ang espiritu sa kamatuuran aron makiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Na mga isuon, o kung mutubag di ay taas sa iyang gugma, iyang ihatag ang Espiritu Santo nato, ang muhatag nato o kusog, sa pag-ingon o yes, balik sa Ginoo. O tingali mga isuon, mauni itong hinumduman karong adlawa, bisan kapila pata nakaingon o no sa Ginoo, iliigyod muundang o higugma ang Ginoo nato. Amen.
1: Palihog, manindog.

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra.
3: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Ciudad, dealer sa tanang matang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa.
4: Naulian na ka, ma?
5: Wa pa. Pa.
4: Nganong dugay agad mawala anang sipuna, ma?
6: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
7: Mag-Neozep C Plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity. Versus previous formulation, aron bilis galing sa mga sintomas sa sipun by 2 to 3 days. With proper diet and exercise, maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
4: Naulian na ka, ma?
5: Gahapon pa!
4: Ah, kuya waoy!
7: Basta Neozep C Plus Forte, karon naay zinc.
8: Alagang unilabyan.
9: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Basta na ay hilanat.
11: Dapat matik. Ibay Jessic.
10: Sa hilanat, hunahuna unkon unsay luwas makapaayo.
11: Dapat matik. Ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
10: Dapat matik. Ibay Jessic.
8: Alagang unilabyan.
9: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Strong sa una.
13: Ko si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidara na ko, nagkahuna-huna ko nga muinom o Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
14: Unilab quality yan.
15: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
16: Halingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maung ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan o saktong kaon o exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
14: Unilab quality yan.
15: Vitamin B complex, the generic name vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Cheers sa barkada nating
18: Night Shift! OT! Breadwinner!
17: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
19: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
11: Gikan kanamo sa DYRD.
9: DYRD.
11: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Gobernadora nga nagpakabana sa komunidad. Gobernador nga naglantaw sa seguridad. Governor Aris Omentado.
2: Maayong adlaw. Welcome sa Line Usab nga edisyon sa atong tulumanon, Aris sa Katawhan, takna sa Gobernador. Kuyog nato karon ang atong mainstay nga si Governor Aris Omentado og si John Maraginot ang atong head sa PYDO. Una sa tanan, Governor Aris, maayong buntag diha kanimo og you look so handsome and dashing sa imong getup.
3: You like my hairstyle? Okay, sa itong mga kaigsunang bulanon, maayong adlaw, Domingo nung dako, uban nato si Attorney Handy Lagunay o si Mr. John Maraginot, no? Unya, basing natin nga mong anong ga-Amerikana. Actually, gikan mi sa disertaso o sa itong kuwan?
2: Na yung mga pastoral meeting.
3: Pastoral meeting, no? Sa tigom sa mga pastor niya, mga guest speaker ming attorney mo nang nag-American namin. And sa itong mga kaisunan, hinaot ko na manimbata kay Domingo rong Adlawa, o labi na, non-stop magyuneng pista sa buwan sa Mayo, hinungdumi na lamig yun ang kaon, pero timan eh, na napog, sobraan po na ito hab-hab, sigurado na po tayo mga balatian. Di na mag kalimtan, di nato kalimtan na magpa regular check up gyud ta after May 30 aron gyud himsog lang gihapon ta. So mayong buntag natong tanan.
2: Oh, gatong i-greet si Mr. John Maraginot. John, kumusta?
4: Thank you so much, Attorney Handel. May buntag ni mo, Gov. May buntag sa tanang mga tigpaminaw ug suging tigtanaw sa atong takna sa gobernador ko nung dungguha. So nako diri karon para mo share sa mga updates nato sa mga kalambuan nato for youth development dinhi sa atong probinsya.
3: Matay mindot ko kan kay altar boy kagikan.
4: Gikan ko sir pastoral visit pud sir.
3: Okay.
5: Karon ang panahon na palig-unon pagayon. Pakusgan pa ang atong pagsulbong, palapdan pa ang atong naabot. Palawman pa ang atong gugma sa atong probinsya. Pahugkan pa ang atong pagsalig sa Dios. Dili kita moatras. Dili kita mohunong sa kanunay moabante kita. Abante
2: po. Bueno, mga higala, dagan-dagan ang mga nahitabo sa atong lalawigan in the past few days niya nilabay nga simana. Muna nga, Gob, dito ka sa kauluhan, nagkikita ka ni Secretary Vince Dizon sa Department of Public Works and Highways. Unsay mga development sa pagstorya ninyo ni Secretary Dizon?
3: Okay, no? Ikalipay nako itaho sa itong mga kaigsuunan ang mga development sa itong pakigpulong ni Secretary Dizon. Una, ang third bridge sa Tagbilaran Panglao Offshore Bridge, no? Gitawag na ito na o connector. And sa among paghinabi, atong adlawa, maupag yun ang pag-bid sa maong bridge. So, ang whole bridge yun na makonect yun, na ang French government ang mupundo, maunay ibid po. So, good news tungod kay nasayod magyuta na ang duha ka bridge, na existing bridge going to Panglao, kuan na yun, congested, traffic, and kung na ang third bridge, then ma-spread out, ma-decongest ang traffic sa both bridge. So, mapasalamaton ta ni Secretary Dizon. And ikaduha, ato pong gihangyo ang full amount kabahin sa Bohol International Convention Center, which ako sa gipasabot na mas nanghihanlan mi aning facility ni Convention Center, knowing na daghan kayong mga international event na nahitabo sa Pilipinas, pero mostly ang mga nag-organize gusto nila ani i-held sa Bohol, but di na to ma-cater because what type facility or convention na maka cater sa inganak ka big crowd, no? So he understand na kaning ang atong convention center nindot gud kung owned by a government facility, at least unsa pa activity sa mga government na mga kalihukan, pwede po din i-held sa Bohol. So committed siya na iyang dungagan ang maong para pakumpleto. So that's why iyang gipang-contact ang mga personnel niya na knowledgeable about sa convention center, kay gusto niya mahuman ang maong convention center, labi na na nay ASEAN. Who knows, na naanang po ilaing mahitabo na po ng mga ani held sa Pilipinas na mga activities sa international mga convention. So naana ang facility ready and available ang atong facility sa Panglao. So usa na. And ikatulo, mauna ang paghangyo niya na ang atong mga provincial roads, tungod sa kadaghan na itong provincial roads, and ako nakita na ay mga convergence fund na mga project na even dili national road pero funded by DPWH. Ako sang iyan yun, amo na lang kung pwede, amo na lang i-turn over ang provincial road aron kamo na amo maintain and makapapundo na ma-concreted good ang mga karsada na under sa provincial road, o pwede i-convert to national road. Kaya na amo kunoy pwede makunog administrative order na ang secretary lang mo adapt sa karsada na mahimong sila ang mo avail. I mean, sila mo
6: maintain
3: and mo fund kung kinilanon ba yun ni simintohon, so they can do it. And of course, para mas pasayon, ilago na i-appeal o convergence na mga DPWH o unsayingan sa mga convergence na mga project nila arong ma-appeal ang mga karsada. So that's a good news kay ingon siya kaning tanan na 29 nimong roads, we will adapt it mo yang kwan. So
6: may good commitment news, no? Na si secretary
3: yes,
6: din
3: yes.
6: Doon,
3: in ha? Fact yan na gidawat mismo ang maong letter. So far mo na hitabo. And ikaduhang bahin dito po tas Department of Education, tungod kay naghimo po ta og MOA na ang pundo sa DepEd, instead dito sa DPWH ang implementing agency, gihatagan ta og tahas na anhi sa provincial government ang mo trabaho. So opportunity for ni para nato, at least ma-prove nato na kung ang provincial government ang mo conduct sa implementing sa project. Who knows, mas paspas patingali sa DP tungod knowing DP naghan po sila project ni Gunhuna. So I think ang school buildings is smaller para nila sa ilang agency na atimanon. So at least ang PEO, Provincial Engineering Office, dili tanto congested or overwhelmed sa ilang mga trabaho, kay knowing ang ato po mag-base man po sa itong budget, which is gamay tag budget. So at least matutukan pag-ayo kung ang provincial government mo trabaho sa mga school buildings sa DepEd na supposedly ang DPWH ang implement. So at least makuan og trabaho po ang DPWH.
6: Now, John, being closely working po no sa local school board na to, and then in the preparation leading to the signing sa memorandum of agreement with DepEd, you are involved. Unsa naman po ang mga nahanay in the preparation sa pag-implement ni ining agreement?
4: Actually, sir, nanay ang listahan po, sir, nga gisubmit na to sa Department of Education sa Central Office also came from the list of school buildings nga needed kay ni DepEd karon nga ipatukod. And then kasagaran aning mga classrooms, sir, were still classrooms nga naguba tungod sa super typhoon nga audit. So kani siya nga backlog karon, daw kay tabang ang gibuhat ni Governor Aris nga gilabi nato sa national government nga kita na lang i-download na lang sa provincial government. Kay actually sir, kita ever since the assumption of Governor Aris, we've been building a lot of classroom buildings which gikuha gid nato sa special education fund. But unfortunately, di kita kaapa sa backlog. Ningon tag backlog for classroom is not, this is not only true to Bohol. This is through nationwide. Kaya actually, gikan sa EDCOM to report 165,000 ka-classrooms ang backlog karon sa Pilipinas. So, kani siya nga initiative na to sa provincial government with Governor Arlix. Ako, kani siya nga tabang, sir. Especially good nga, we need to provide our students and our teachers conducive space for learning. Kani nga mga classrooms sa ipanghatag nga tukuron po sa provincial government with funding gikan sa DepEd. Dako na siya kay tabang, sir, especially sa pag-maintain sa atong high-performing karon nga functional literacy sa Bohol, kay number 5 all over the Philippines. And then especially po sa pag-igo sa atong target, sir, kay hikatuloman si Bohol in the whole Philippines with the lowest number of struggling readers. Muti, correct na ko, third lowest in terms of struggling readers at 25%. Pero sa gisulti pa ni Gov, kanang 25%, dako pa dogit ka po na need pag-id mag-work double time ang provincial government o ang DepEd para mas muubos pag-ini siya. So kanyang mga classroom, sir, dako kanyang siyang tabang na to, sir.
6: Ayan. And Gov, naana ba'y na-indicate nga amount sa nga i-download sa DepEd din sa province of Bohol for the construction sa classrooms?
3: Sa kung nakita o sa kung hinduman, 1 billion kapin.
6: 1 billion kapin. Wow, no. So, daghan, ubay-ubay gid na nga mga classrooms nga itukod.
3: Kay... Oo, ako na sa'yo pa.
4: Pero mo po't gigan sa DepEd sa 1 billion. Tungod po't kay pag-submit po na to sa listahan po sa mga classroom, sir, na verified po siya directly po ni DepEd. Tungod kay ang listahan also came from DepEd. So wala na naglisod o assess ang central office.
3: Pero,
4: sa listahan.
3: John, naman tayo yearly po na budget sa provincial government.
4: Yes,
3: so, additional.
4: Additional na siya,
3: sir. Kaning pundo na 1 billion gikan ni sa DepEd, but ang provincial government nagyutay atong kagalingong allocation yearly na muad aning school buildings na itukuron aside from DepEd. So yes, nagtinabangay gud ang kuan
4: provincial government,
3: ang provincial government and ang DepEd. And imagine diyan, no, nakahinumdum nang ko nag-turnover at ag-eskwilahan kasa dito sa Dawes. Naskurat si Mayor Miriam na how come ang provincial government
4: nakapatukod
3: o eskwilahan. Wa kuno sa ka-experience na naay provincial government may tukod o eskwilahan sa
4: lungsod.
3: So, nakurat siya sa ako sa inginan na diha naman na, pero I don't know kung sa previous administration dako ba ang ilang allocation for school buildings. So karon ang atong gibuhat karon mo ni akong gipanghinambog sa mga USEC na ang program sa provincial government na for education
4: gitong
3: dili gyud nato pwede na ang provincial government maoy mo identify sa ilang mga programs kay ang end user mao man gyud ang DepEd. So we only support and unsay ilang gusto, we will approve. Kay sila man nasayod kung unsay ilang pahinglanon silang sa departamento. Even though it's the fund came from provincial government, but sila man yun ang end user. We have to listen. Kay mo na akong past experience sa congressman pa ko, natay daghang need sa Bohol, sa akong distrito. And ma-approve ang ganyan dito, pero di sila mo notify or dili gani mo bisag mo acknowledge kung mitabang gani kinahanglanon ang end user mao gyud ang ihatag ang pahinglanon. Ang ila dito lahi man kung yes, unsay need sa Luzon nagtuo sila na
4: mo need
3: sa Visayas o Mindanao. So pag drop ana sa imong mga district
4: mga tinga
3: matinga ka na dili mao ang pahinglanon,
6: yeah,
3: useless o sayang ang pundo. So mo na karon na para di gyud masayang ato yung maging sit down gyud tas taga DepEd. Of course with John Marino kay sahay if I cannot attend he will represent nato kung naay mga meetings kay tungos ka busy nato and he will just inform me na mo naay discussion and magpa-approve sa nako. So nakita sa taga DepEd na unsa gyud ang suporta
4: sa
3: provincial government. So mo na karon na congratulations diyan na sa imong mga effort good na usa podcast factor na lami pod ang atong mga programa sa provincial and the DepEd family.
6: Yeah.
4: Sir, kanang ako lang po itong i-confirm kitong gingon ni Gov, sir, kay actually lang DepEd karon, sir, we are seeing a lot of innovation sa ilang mga programs tungod kay nabati nilang trust and confidence ni Gov sa support sa itong Special Education Fund. Sakto gitong gingon ni Gov, nakita diri sa probinsya, sir, makapanghambog kita na atong Special Education Fund is really open, transparent, and really goes to where the needs are. Kay katong gisulti ni Gov, pagtirita dito, mojo di kipangusgan ni Gov nga dapat ang DepEd na gayon mo may determine sa ilang mga needs nga mo'y pwedeng gastusan sa itong Special Education Fund. Nga bisa pag gamay na itong Special Education Fund, sir, ma-proud gyapon ta, sir, kay naging mga impacts gyapon on the ground.
3: Na resulta.
4: Naging resulta. The mere fact that we're able to maintain our functional literacy rate and then gamay kitag struggling leaders. At tungkol kidahang kay mga interventions, gibutang si Gov sa ito ang school board nga gipapush niyang DepEd just to be able to make sure nga nga itong mga teachers and students, kay balansihon mo gina ni Gov ka po nga teachers and students gikuno kuno na kay wapoy mayang estudyante kung galisod ako na po ang mga teachers. Mm. Usag din sa mga gipangusgan ni Gov are really our classroom construction. Mm. 50% of our budget sa itong Special Education Fund, sir, gina-allocate gina na for classroom construction.

0: tag sa DepEd na to tungod po kay ang partnership diri on the ground. Nakitaan po nila nga may resulta o kanang mga nindot nga mga impact sa organizer sa May 17 gi-invite si Gob kay Wanhi dinhi ang leadership sa Regional Mancom sa Department of Education and then name Wanhi from the National Central Office para mo assess sa atong mga innovations. So that represents good the level of trust nga gihatag sa DepEd nato diri sa atong probinsya, sir.
1: Which is for me not again balikon no pagka congressman nato. Namo gyud mga listahan. Ang school building so sa per district pero ang atong mga prioritization kung asa ang need mupasa ka pero may abot diri lima mao
2: timao na uban sa
1: na nagsapaw-sapaw na nga useless ba so at least karon na nagyud ang local government o ang DepEd mag-istorya na gad
0: istorya na siya.
2: Okay. So line nga katikaran na usab gob and this thing is very close sa imong kasing-kasing ang atong panubig, no? And ning balik na pugka sa National Water Resource Board this week. Kumusta ang mga development dito?
1: Well, ato yung gihangyo ang taga NWRB through Mr. Roy Requerme na magkandak na gusto sila o aning inspection sa ato ang mga gipang sumiter na mga dokumento dito aron na naslay basis na to approve ang atong water rights para aning lungsod sa Lubok na noybe ka lungsod makapahimulos including Tagbilaran, Panglaudawes, Baclayon, Albor, Corellia, Sikatuna. And dako kay ni na factor once na aning projeka gyud hopefully na funded by World Bank and implemented by DPWH. At least 24/7 bisa pag
2: balik
1: kapila maligo kapila ta kapista kay usahay kining name kahipo mayo gani ni pista sa Tagbilaran noon kay nabahin-bahinan unlike before na tibok Tagbilaran magdugag pista
2: sa mayo no
1: dili ka nag parokya na lisod na kayo ang paghugas kay wala tubig kay tanan balay na gamit so ang hitabo trapuhan na lang dito sa kutsara plato na ang next one so by the time karon na
0: tunga-tunga.
1: Ma-realize na ang maong bulk water supply din ang atong shortage of water sa katong i-mention ako na nagitay solusyon.
2: Yeah. Wow. And atong mahinumdaman, it's not just sa Lubok area for the first district but ang sa Inabanga pod, no? Inabanga, for the bulk water supply.
1: Yeah, including mga ubang lungsod, no? Na naay source of water atong nagigikuan kay again abanti po kol baka unsa man nato pag move forward kung mismo ang mga tao way tubig so muna need nato support sa mga LGUs.
2: Water is life. Kanya yes. Lang do guys sa atong Sea Waters nining abot nga cruise ship nining dunggo mga turista.
1: Nakakita ra po ko kay at that time po ko diha no. Kaya dito na tas Manila na tayo mga series of meetings. Nahikurat lang po ko na naay cruise ship ni abot sa atong probinsya sa Bol. It means nagoy nindot na talan-awon ang atong probinsya kay kana pa gidungguan og cruise ship. And sayang po kayo ang Bohol kung dili po mapitan. Kung naatay ka pasigarbo.
2: Kay murag po walay tuig na mulabay na walay international cruise ship ng mga ni sa Bohol. Maintain lang gid nato ang kaanindot sa atong lugar aron kanunay tang balik-balikan.
0: Balik sa Bohol balik.
1: Okay.
2: Now, nagsugod na pod gov ang atong mga special program for the employment of students SPES na orientation nga imog yung gidugangan ni og pundo.
1: Yes, atong Hoybes. attender ta sa gihimong orientation sa mga SPES 2000 ka summer jobs beneficiaries no na atong gi nahimo putang inspirational message nila na kaning programaha ang 1000 ani gi allocate from DOLE is only 1000 but for me it's not enough na maka satisfy sa ato ang na matrain ang mga bata na ilaing kalihukan labi na kay nag-crisis sa karon natay executive order.

0: dili maghimo og laing kalihukan,
1: mm.
0: na extravagant na kalihukan. So daghan diyang festa karon, at least kani mga bataa ma-concentrated na naa makatrabaho through aning summer job na to. So ang dole mihatag 1,000, may add ta og another 1,000 ka beneficiary. So mo na nahimong 2,000. So nag pasabot ana na ang resources sa dole o resources sa province gi match na to. So mo na naka come up ta og 2,000 ka summer job, no? So, come on, si gusto mo mo summer job.
1: Open pa ba dyan? So, dyan, ma-relate, ma-link po din sa atong programa sa youth development, yes, na to?
0: Actually, sir, kaning thankful po kami ni Gov and ni sir, nga mas gipalapdan gid niyang program ni sir. Kay very timely ni siya, especially po karon karon nga krisis. But more importantly po, ang opportunities kasi itong mga kabatanunan nga as early as when they're students, makalearn na sila mga skills. So kani good nga program na sa Spesser kay gipalapdan mo 2000, this would mean nga added skills sa atong mga batan-on. So punpohon, this can add to their experience, to their opportunities after school, which is usa po nakaron sa mga priorities ni Gov nga gipahatag na mo sa PYD sa Education Development Center, nga dili lang ta mo focus in terms of giving our youth education support, but also making sure nga ilang education pod mo match pod sa needs sa atong mga industries. So kaning ilang pagtrabaho karon nato sa provincial government, sir, through the SPES is a great opportunity for them to immerse with work and for them to be work ready. Usa na sa pinakadako nga contribution po sa program, sir. Yeah, thankful mini gov kay sa una nagi 1,000 pag Indonesia, but pagkibaw niya nga 1,000 gipadungagan gyud niya additional 1,000.
1: Yeah.
0: Imagine crisis karon, no?
1: Yes.
0: Yan. At least ang kaning mga bata maka save sila for inig opening sa eskwela, naa na sila allowance na hindi na mag samok sila mga ginikanan.
1: Yeah. They can provide for their own, yeah, for the time being. So.
0: Ako po itaho igso, no, na nakakita ay may ni Commissioner Pato Gregorio, akong maninoy na sa kasal.
2: Ah.
0: Si Pato Gregorio mo na ang Philippine Sports Commission Chair sa PSC. And then na-discuss na mo na gusto siya na mahimo ang Bohol na usa ka sports tourism hub. So ako, dako kay ako pong kalipay knowing na sige namang gibutag invite o I mean host o mga sports events din eh. And usahay na iuban di ka kuha unsay logic ana ang atong tumong na once atong gi-invite na atong duwaton ang mga sports events dere, mudaghan ang crowd sa atong probinsya, it means daghang economic activities, hotels, mga transpo, uban pa diha, mga tindahan, mga karinderya. Kung mahitabo na mahimong hub ang Bohol, that's why ako ginasadyan na I know it's bullish enough na maghimo gitag youth dev development city. Para na sa mga sports activities o uban pang mga himuon diha na mga kuan. Mo na usas atong target sa Bohol. So with this maka hatak po ni og additional na turista. And labi na ganyan po gito mga British na mga professional football players, no?
1: Oh.
0: Na gusto sila maghimog stadium kuno sa Bohol.
1: Football.
0: Oh, football stadium na like ani held ang mga katong mga ASCAL na team. Diha ba itong player na ASCAL? Si Anton Di Losario na usa ka ASCAL player, no? Nagdasa ang mga from London na mga former professional football player kuno to sila. So ma-connect na to ang atong programa ani sports tourism. Kay ilang iskutan is more on magkadamo ko no crowd din he sa Bohol, so it means lagay economic activity.
1: Yeah.
0: So ang nindot kay sila ganun mo fund sa maong stadium. So interesado po tanto o mo nang istoryahan na sila mo fund, mangita lang tagyuta, then that's a good news for us, no?
1: Okay. Looking forward to it. John, very briefly, unsa man tong imong gipasabot nga Youth Dev City or Youth Development City?
2: Actually, sir, we took off from the suggestion ni Gov na we need to have a new facility for sports gyud dinhi sa atong probinsya. Kay medyo guot na jud kayong CPG Sports Complex. Unya, nagkadaghan na pud karon ang mga sports activities na to under the sandugo tigi sa sports tourism. So mo to nga gipropose na to ni Gov ang katong Youth Development City. It's basically an integrated multi-use facility nga gi-integrate na to tanang mga services for youth from sports, arts, theater, camping, training into one location. Pero hopefully, pon-pohon si Bohol capable na mo-host sa mga dagko gyud ng mga sports events. Nga, gisulti ito ni Gov, nga, iyang pangandoy gyud nga, maabot ang panahon ng Bohol makahost o para rong pambansa, Batang Pinad and Philippine National Games. So, mo siguro ito nga gistoryaan na si Gov, ni Chairman Pat Gregorio, kay dugan na ito siya ming sulti, kung nasa ako na ready ang Bohol mo-host. So, sila na gyud ni Gov, direct na gistoryaan na
1: Mga higala, dili makadugay o kuyog nato si Governor Aris ning atong episode, kaya naapay laing mga lakaw. So go, before you go, ang imong ibilin nga mensahe sa atong katawhang Bulanon.
0: Okay, sa pamakaigsoon ng Bulanon, again, no, Domingo rong adlaw. Hinaot ko na manimbata, magpasalamat as kanunay sa atong mga grasya, no. And labi na kay nag-crisis na karon, so need ko na to o guidance sa itong labaw makagawang. Diyan, ang igso, no? Manamilit na lang ko daan na muuna ko tungod kay napa ko importanteng tigom na naghuwat po nato. So, mi-join lang po ko aning araw maka-share po ko sa ako mga gimong kalihukan sa dito ta sa kauluhan niya Dumeging Simana. So, and tomorrow, larga na po ko Manila. Kaya na po tayo series of meetings sa national, mga national agencies. Mo-report na po ta, puhon nila. Okay, dahil salamat. Okay.

0: mga local youth development officers. Dili sa Bohol, sir, ang atong mga LYDOs or LIDOs, as we call it, usan na sila kahugpong karon. Ang tawag nila is Bohol Association of Youth Development Officers. So we invited all of them sa gikan sa mga lungsod. And then ang ila po mga counterparts, sir, ng mga sports development officers, hugpong puno silang tawag nila is Bohol Association of Sports Development Officers. And then, invite po na ito itong SK, sa Gunang Kabataan Provincial Federation mo, ito nga dito ang mga municipal federation ng mga presidents, ang atong Provincial Youth and Development Council, ang atong grupo, sir, sa mga private coaches and trainers sa Tibuk Bohol, invite po na ito sila, sir, since maghisgot naman po ta, sa atong preparations for Bohol Olympics. And then, ang atong mga representatives, sir, gikan sa ito ang of course, mga kauban ako sa PYDO, sir, yung mga partners na magikan sa DepEd. And then, invite po na to, sir, ang ato ang mga kauban sa EOPs na to sa Sandugo-Tigi para makibaw po sila para asa ang atong Sandugo-Tigi na program. So, there were a total of 100 organizations na may appeal na itong pag-wibis, sir. So, ubay-ubay po, sir. Happy po na po ng atong ceremonial hall.
1: Wow. Unya, unsa mang kinta po ang na-cover sa presentation ni atong maong activity?
0: Dito, sir, gipresent na to, sir, unsa ang atong mga priorities for this year, especially nga ang atong mga programs karon sa PYDO, sir, are, while they are already programmed, which is gitawag naman like under-programming na mo, sir, but we always scale our programs depende kung unsa ang ihatag na resources po sa atong sanggunian panlalawigan. And we're very happy that this year, from 46 million last year, gi-increase, gidungagan may 14 million pagod sa sanggunian panlalawigan. So ang budget na mo karong tuiga, 60 million pesos. So with that, sir, mo to nga gi-share na mo unsa to mga priorities na to for this year. So we have a total of 41 programs for this year with 602 activities divided into 12 months, siya, sir. So which means, sir, kada adlaw nagigihimo ang activity ng atong Provincial Youth and Development Office ng 602 activities man. The reason po, sir, nga nung gi-present na to ni sir sa itong mga kaubanan, sir, para mas dali ang pag-maintain, pag-align o ang pag-cascade sa mga activity since kibawa naman ang mga tao kung sa mga tunon. So, gikan sa mga kalungsuran na part sa mga programs, makaplano na po sila dahan sila mga programa nga mo support ni Provincial Youth Development Office. And at the same time po naman sa PYDO, sir, maka-alot po may mga resources para po tabang sa itong mga local youth development offices. So, at the end of the day, dili magbangga karon ang mga priorities o mga activities sa ato ang mga partner organizations, gikan sa local government units, sa mga youth organizations, youth serving organizations, o sa atong PYDO. Tungod kay, as early as now, gikaskade na nato nila unsa atong mga activities niya. Ginclude po na itong cascade sa ang budget. That's how transparent the PYDO is. Para kibawa po sila kung pilang allocation for these programs. And for them, and para po nila, once, ang mga po nakitaan mo, good sir, once i-open up na mga haning mga butang, nga we open for conversation these things, ma-feel po sa atong mga stakeholders nga they have a stake really in youth development in the province of Bohol.
1: You so, mentioned 41 programs.
0: 41 programs.
1: Mention na kuno sa tulo lang ni ining ang mga 41. For example.
0: Sige, sir. Actually, kaning 41 programs, dako sa tanawon no to kay lump ang 41 programs. But actually, ang 41 programs na to, sir, gidivide ni upat ka book ng mga sections ang ga-implement ani niya. So we have sports development section of which natanan niya mga sports programs. Ang youth development section nga napod niya mga youth development programs. Ang atong convergence, ang atong planning and convergence nga mapoy gabit-bit sa atong program sa Sandugo-Tigi. And then ang ato ang admin services nga mapoy gahandle sa atong admin support. For ari lang ko sa youth development, sir, kay during the last na to nga interview kay more on sports man to. Under youth development, sir, natay actually i-mention na nakota ng program sa kabasig limang loon. Ngunit mag-up na lang ng program. So we have our program on Provincial Youth and Development Council. Natay program sa Youth Governance and Localization. We have a program on TANA. Atong training and network acceleration ng program na to, sir. And then we have our new program, karong tuiga, sir, DASIG. Development of Access to Skills, Innovations, and Growth. Katong gusto ni God nga muhatag tag-support for skills training, sir, sa itong mga bato para work-ready and employable na po sila. And then napo tay BOSCA muni siya ang ato ang program for SK, sir, for search for outstanding SKs. So usa ni siya kaprodukto sa ordinance nga gi-approve last year through the effort of board member Lawrence Angkla. And then napo tay i-launch karong tuiga, sir, ang Agila muni siyang awards na to, sir, for organizations kaming contribute sa atong development efforts sa atong probinsya.
1: Yan, very comprehensive kayang mga programs nga na-cover na to para sa atong youth development.
0: Yes, sir. Yes, sir.
1: No, from development to recognition,
0: yes,
1: sa atong mga partners gyud nga nakahatag,
0: yes,
1: og good nga contribution. Now speaking of that, no, achievements, unsay atong ma-report nga achievements sa atong opisina?
0: So karon malipayon mi sa Provincial Youth and Development Office kay from the time nga we had our summing up conference last December, And up to the start of the year, karong tuiga, sir, we are now already seeing some fruits of the initiatives that we are doing right now in the Provincial Youth and Development Office. 2 weeks ago, we just submitted our report to the National Youth Commission. Kaya launched naman karong tuiga sa NYC ang ilang MNE portal of which local government units had to submit kung isa lang mga programs dito sa national government to the National Youth Commission. And we're very proud, sir, nga dili sa itong probinsya, sir. We were able to consolidate 100 kabok ng mga activities spread across different offices. So dili lang ni sa PYDO but also sa SICAD, sa PHO, sa BDPO, sa BEPO, ng mga programs sila nga na-impact sa youth, sa Education Development Center for our scholarships. I-consolidate na ito ni sa tanan, sir. Tungod kay part mo sa requirement na ito, sir, sa RA11768 is that dapat 1% of our budget should be spent for youth development. But dili sa itong probinsya, sir, being abot. So, kanang since atong budget, sir, kay mga 4.6 billion, so we're supposed to spend 48 million. But we're very happy to report, sir, nga, from the consolidation we had on the different activities na to sa provincial government, sir, being abot taog 120 activities, nga being abot taog 110 million pesos.
1: Wow,
0: so that's more than, yes, that's more than 2%, actually almost 3% of the minimum lang unta nga giset nga standard ni RA11768. Kanina nagpasabot, sir, nga dinis atong probinsya, conscious gyud ang atong effort to invest on youth development and wide-ranging gyud ang atong investments for youth development para inclusive gyud ang atong support sa itong mga kabatanunan.
1: Invest the youth is the hope of the fatherland.
0: Yes, sir. And wala sa gisulti pa ni Gov atong minghatag siya sa keynote message pag Thursday nga dili sa atong probinsya ang atuang commitment giubanan gyud nato nag resources. At the end of the day kung mo commit lang ta di nato ubanan og resources wala tay makit-an gyud nga tinuod nga kalambuan sa tama kabatanunan.
1: Sa karong buwana unsay mga ongoing projects nga imong ma-share?
0: Karon sir, actually ang gi-focus na nato karon sir for the month of May is nagsugod at nag-prepare para sa upcoming Olympics na to which is coming June. Actually, importante kaning Olympics, sir, tungod kay ani musulod ang pag-qualify sa itong mga athletes nga mo ka rin isulod sa itong program sa parts nga mo'y hatagan na itong focus for the training year-round in preparation for the representation to higher competitions. Usa ni siya sa mga alignment na gibuhat na ito sa PYDO, sir, para ma-make sure ginato, sir, nga itong mga atleta masuportaan na ito, dili lang inig-represent na nila sa ball, but even during the time nga mo-represent pa sila sa ball. So, apil na niya ang pag-train nila. So, mga muhatag ta nila coach, coaches nga accredited under the Philippine Sports Commission. So karon we're working with the local government units, sir, para sa pag-prepare pod sila mga athletes nga mo-compete para sa Olympics is coming June 3 to 5 diri sa Tagbilaran City.
1: And it shows ang fruits niining mga interventions na to sa yes, achievements sa ato mga athletes sa mga national competitions.
0: Yes, sir. Actually, because of the strong alignments that we have, managingon ni Gov na mga common sense strategies sa dili sa provincial government, sir, nga nakitaan na to nga. Ang reason nga nung dili kayo makitaan ang ato mga atleta sa una, tungod kay ang gigamit na to nga mga standards sa pagpili nila, dili siya sa unsang alignment o standards pag nagiset sa Philippine Sports Commission. So, atong gibuhat na gisay, gikaskid na to ang mga standards sa PSC down to the grassroots level. And then, we tap the assistance of our local government units, our coaches and trainers, para makita gitag mga atleta nga pwede na itong i-train, mo investa, and then mo isulod sa ato ang program for parts and all other programs sa larga. So, karon daghan na itong nakitaan ng mga teats nga ming shine again at the national stage. And dili lang national stage, ming abot again sa international stage. Just like si Julian Canyalita, si Emily Balunan, and then sa itong weightlifting, of course, nung na product sa itong grassroots nga training na to, sir. But more importantly, sir, we have to celebrate also katong recent nga win ni DepEd when we rank first runner-up sa Tibok, Civil, Tibok mo division dili sa ball. Kaysa una, biya, sir, kay rank, we rank 6. But since the time that we work closely with the DepEd, and then DepEd also ramped up their sports development program, nag-ubang tang duha, sir, in terms of investing in our sports program for youth. So, wala na ta nag-compete karon, but we complement in terms of our resources. So, nagtinabangay ta. So, ang atong mga athletes karon, athletes po di DepEd, ang mga athletes po di DepEd, gikuha po na to sa athletes ato sa provincial government through the Olympics. So, muna karon, we're looking at daghan na kayo karon ang accomplishments na to in terms of sports. And I think one of the vivid ones was katong recently good nga nakadaog si DepEd. Even second to last year, sir, but the medal count this year, in terms of the gold medal, really increased. Gani katong gikan mamisaanda, sir, pag katong Monday, Tuesday, and Wednesday, dito misaanda ka ng program implementation review no, sa Sibiraa kung unsaon pag-develop. Nakita na to dito nga, for the past 3 years, increasing ang trend ni ni DepEd Bohol in terms of its gold medals.
1: Oh.
0: Well, all other divisions are fluctuating.
1: Yeah.
0: So ang mahog na nagid nga driving factor na to is to make sure na consistent ang ato ang mga trainings ug support for our athletes para sooner or later ma number one si DepEd Bohol sa Cebu.
1: Yeah.
0: And now of course ang provincial government para mo support
1: na. Oh. And that underscores good the strong partnership sa province of Bohol with DepEd.
0: Yes, sir. Mm-hmm. And we're always proud of that partnership since 2022. Katong una pa lang i-convene ni Gov ang Provincial School Board. Katong gisulti niya nga ang iyang Abante Bohol, an important pillar of that is really making sure that education in Bohol really goes to where it goes. And ubanan gina siyang investment. Yamopot nga aming sulti siya ng Special Education Fund na to sa Bohol. Ang dili na ang province, ang dapat ang DepEd na gud mo ay mo propose, mo ay musulti usang panginahanglanon nya ang role na lang ni provincial government through the school board is to support and to help align para when we reached para inigabot sa grassroots level, sir, duha kabuk ang nagtinabangay ang provincial government and then ang DepEd in terms of uplifting the quality of education dili sa Bohol.
1: Now jumping off sa atong mga estudyante nga athletes, no?
0: Yes, sir.
1: Naapoy ning abot nga super series triathlon. Unsa yes, may i-share ko na unsay details ni ini diyan.
0: Yes, sir. Actually, sir, malipayon ta sir no, ever since we opened up the province of Bohol to sports tourism, daghan na gyud nanganhi diri nga mga out mga external actors na to nga katong gisulti ni Gov kaganiya bitaw sir nga they really find Bohol as a hub for sports tourism. So malipayon ta sir no nga gikan sa mga dagko ng mga events sa ginahimo na ito dili sa board na dungagan pag karong adlawa with katong Super Series 100.
1: Oh.
0: So, this would mean additional opportunities na po dili sa bola, sir. Kaya that would also mean additional na po influx of tourists coming to the province. But this time, not just for not just only for na magsuri-suri lang sila but also in the form of sports. Usually magud sa kaning mga athletes na to sir, mga atleta na to sir nga manis sa tong probinsya sir. They don't just only come usara. Nagi ni makauban nga mga trainers nila, ilang pamilya. So nagi siya multiplier effect no in terms of tourist arrivals ato sir. Muna nga thankful kami sa local government unit to Panglao ang atong partner na to sa Mudala nga moy nag-assist karon sa ato ang team nga mahitabo gining atong bagong series apat sa triathlon kaning Super Series 100 triathlon.
1: So what time man nagsugod kining mao nga Super Series triathlon?
0: Actually sir gasugod na sila ganang buntag alas 6 dito sa gasugod sila sa Mudala. And then mo din gitawag ni siya Super Series Day sir kay na siya mga additional nga mga challenges sa iya mga participants. So unlike other triathlons nga mubo lang siya but kanisa is expected nga mas taas ang iyang agian nga mga like for example the number of kilometers nga iyang accomplish for the run, for the biking. Mo nang gitawag siya Super Series 1 that makes actually the triathlon unique kay mas taas ang iyang challenge and at the same time mas taas po ng endurance kaya hindi niya sa iyang mga athletes na ma-participate ani.
1: Wow. But saan ang kataas ng ilang mga daganon o e-bike or swim? Muabot ba sila sa Tibuok, Bohol?
0: Ah, no, sir. Nara sila sa Panglao. So, ang gibuhat lang sa organizers is ga-develop na siya loop after loop para ma-develop. So, mura na siya ganganangana para maabot gyapon siya sa yung required number of kilometers. But at least, sir, ang usagit sa mga underlying reasons, sir, nga nung gipili nilang bonds, ang Bohol, sir, as venue. Tungod kay when they would undertake, so katong mga may undertake karon sa challenge sa series kinang buntag, part of the experience is actually exploring and experiencing the beauty of Panglao.
1: Yeah.
0: So samtang nagsuroy sila, makita sila sa White Prison Beaches na to, makita sila sa ato ang mga old churches, ang ato old church na to, sa complex na to, and the other communities po, nga doon na po sa lugar kung asa gikondak nila ilang site.
1: Yeah.
0: So all of these are all part still of our sports tourism drive tungkol kay when they come here, they're not just only here for the sports itself, but they also experience the hospitality and the good place of Bohol.
1: Now, on another topic, pero yes, related gihapon sa atong Bohol Youth Development, naa diri kining gitawag nga murag magazine nga Bansilag, no?
0: Yes, sir.
1: Unya, naa diri litrato gani nimo dyan, no? Nakamerkana yung gani. So, tell us more about niini nga maong publication.
0: Thank you so much, Sir Handel, and of course, pag Thursday, during our stakeholders conference, gi-launched na mo ang bag-o na mo karon nga program sa PYDO, still under our strategic planning and convergence, which is ang Bansilag. This serves as our newsletter, sir, and diri-diri nakabutang ang ato ang mga accomplishments for the year 2025. Gidevelop ni siya ni PYDO sir as part of our knowledge management nga strategy nga makip na to ang institutional memory sa PYDO. So muna nga gidevelop ni sa ato ang newsletter which we call the Bansilag. Ang meaning and is Boholano Youth Amplifying Social and Institutional Leadership, Accountability and Governance.
1: So more than an acronym, no?
0: Yes, acronym siya, sir. At dali kami sa PYDO, sir, hilig big mga branding nga Bisaya. Niya na siya yung meaning. So muna ang meaning sa Bansilag.
1: Ang Bansilag.
0: Boholano Youth Amplifying Narratives of Social and Institutional Leadership, Accountability and Governance.
1: Ayan, so. Kaya I was thinking, unsa kahay English equivalent ni ining Bansilag. Kaya ako nahinumduman na ay ang closest Visayan word ni ini is katang nagbansiwag.
0: Ah, dili sir.
1: Oo. Okay. Pero lahat po itong meaning sa bansiwag. No? Okay, murag nakaposition gito siya nga very prominent.
0: Yes,
1: no,
0: sir.
1: Ana. So, pero Bansilag.
0: Ang meaning sa Bansilag, sir, mo po din nga mo gipili na mo nga meaning, bola ng word, sir, to refer to our official publication na mo sa PYDO, sir. Bansilag actually means creed.
1: Creed.
0: Our credo.
1: Oh.
0: Our creed. So, muna nga, ang meaning sa mong creed is to make sure that we amplify narratives of social and institutional leadership, accountability, and governance. So, through this newsletter, we keep high our sense of accountability kay dili na to gibutang na with the budget given to us by the PYDO unsa man nga mga programa nang nahimo sa atong opisina. So na dili sir makit-an ang mga different stories. So naga ni message pud ni Gold nga proud kay ta tungod kay during the survey last year before the election nag number 2 si Gov in terms of Visayas governors nga nay taas nga trust rating. Again Visayas to siya, whole Visayas.
1: Naka-feature ninyo din eh, no? Ang atong mga atleta.
0: Yes, sir. Ang atong mga athletes na to, sir.
1: So, asa man po sila makakuha o kopya ni John?
0: Nani siya karon ready sa atong Provincial Youth and Development Office. So, natay giprint, pero limited lang yun na copies, atong hard copies ani niya. Naputay digital copies ani siya, sir, nga pwede na po na to i-email, pwede na po na to i-forward through chat if na yung gustong mangayo sa digital version sa atong newsletter, sir.
1: So congratulations John, no, niining bagong na launch ninyo ang inaugural issue of the Bansilag official annual newsletter of the Provincial Youth and Development Office. So get your copies or digital copy nga pwede ma-email.
0: Yes sir, magpasalamat po ko sa mga kaubanan nako sa Provincial Youth and Development Office tungod kay this is a product of team effort. Gani akong shout out good sa ako ang kauban sa Provincial Youth and Development Office si Melvin nga may ming serve as editor in chief na to ani nga newsletter. And of course ato mga kaubanan po sa PYDO sir. So this product of group effort niya si Maris Lipod, shout out din mo Maris nga may nag-design ani nga tong newsletter.
1: Yan. Og mga higala dinhi natapos ang line usab nga panahon sa atong episode. John, imong mga parting statement.
0: Again, mapasalamaton kay Mr. sa Provincial Youth and Development Office for this opportunity nga gihatag ni mo sir and then ni Gov dinhi atong takna sa gobernador para ma-share nato no kung unsa ang mga different programs, projects and services nga ginahimo nato sa atong Provincial Youth and Development Office. Ang masulti lang nato is kung madayon ta sa atong pag-abante, mas daghan kitang mga bataron nga matabangan ug mamahimong aktibo miyembro sa atong katilingban. Ug nara ka po na yung PYDO para mo suporta.
1: Yan. Ug inyong nakita ang line usab nga edition sa atong tulumanon ari sa katawhan. Takna sa gobernador ug sa ngalan sa atong mainstay nga si Governor Aris Aumentado, kami mag-ingon sa kanunay Abante Bohol.
2: Mayong palis atong tanan ni atakaron sa Barangay Mangsaysay, Sir Bulyones, Bohol tungod kay nag-turnover ta og mini rice mill dito sa usa ka farmers association. Ug karon ato pong gihapitan ang atong project dini sa Barangay Mangsaysay na usa ka road concreting, no, na may baler og 5 million pesos og ato paning pangitaag pundo na madungagan ni aron mapahimuslan gyud sa mga katawhan. Mao ni ang karsada na ni kantidad og 5 million pesos. So daghang salamat. Maayong buntag datong tanan ni ata karon sa Barangay Kasilay tungod kay nag-turnover ta sa mini rice mill para sa Kasilay United Farmers Association. O karong puntuha, malipayon na to na formally turnover na sa ilang asosasyon. So congratulations, tatay. 1, 2, 3.
3: Being a 2026 SPES beneficiary is a beginning of an opportunity to learn, to grow, and to take meaningful steps toward your dreams.
4: Pinagi sa inyong pagsalmot sa SPES Summer Job, dili naman kamo mahatagan o kahibalo sa paghatag og malungtarong serbisyo ngadto sa uban. Apan matabangan usab kamo pinaagi sa paghatag og sweldo nga maoy silbing ganti sa inyong pipila ka adlaw ninyong napagpanarbamo.
5: Dako ug tabang ni nga sa para sa mga estudyante sir nga nang need pud og mga kwarta kay para makatabang bugo sa akong pamilya nga pang daily nga gastoson.
6: Akong plano kay i-savings asya, then graduating student ka, daghag mga expenses. So katong kong i-saving kay mao to akong gamiton.
7: Dili ra kay gamay ra ang makaapil, so kay gidugangan man. So dako jud siya nga tabang sa tanan nga kanang students.
8: Success comes when luck, preparation, and skill come together. Kay bisan pa kuno og moabot ang oportunidad, kung ikaw dili andam, dili gi kuno na moabot nimo. So karong adlawa, it's really about opportunity. Kay ngano man, from the very beginning of the administration of Governor Aris Omentado, usa sa mga butang gyud nga I'm really nga hantud karon ako na siyang gibit-bit sa akong serbisyo dinhi sa atong provincial government is every time musulti gina si Gov, the only way to stop poverty is to invest in education. Si Gov, hinsulti gi siya na pagtungtong yung 2022, dapat duha ka education ng atong investment. Education in the formal sector and education in the non-formal sector. That includes ALS, TESDA for the skills training, and even DOLE for this program. Og mo ni karon ang usa sa mga programa nga gihimo nato para makabot nato ang mga batan-on. But at the end of the day, all your partners in government, including our industry partners, are working together to provide you that opportunity. On the other hand, ang need lang ginamo ninyo is your commitment to make your lives better. Today is about opportunity. Yours is to decide whether to accept or not to accept that opportunity. You are just one of the 339,186 young people in the province of Bohol, meaning 18 to 30.
9: Pag-orient ka ganiha sa mga mensahe na na-encourage mo may pag-ayo kay as a graduating student, naglibo ka sa kapado sa transition from being dependent to become independent ba. So nindot kayo siya na opportunity na ako kinitabang sa mua, at least ma-open ang mind na nainaghuwat no. Ang amuha lang is ang consistency na may padulungan ba. Salamat.
8: Kaning tanan nga oportunidad nga gihatag nato, andam bata nga magtinabangay og magsuportoanay. Sa ato mga bataon karon, as you journey through this program, andam ba mo nga humanan ninyo ni? And we hope that when we see you in your graduation, we see a better and a brighter Boholano in each one of you.
10: Serbisyo!
11: Abante Bohol!
12: Pangulohan ni Gobernador Aris Omentado ang gipahigayong PGBS Service Caravan dito sa Isla Cabilao Luon ni atong Abril 29, 2026. 1,782 ka pamilya ang naserbisyuan sa Barangay Kabakungan, Kambakis, Luok, Pantudlan ug Talisay. Gipasalamatan sa gobernador ang kooperasyon sa katawan samtang gipaningkamutan nga masolusyonan ang ilang panginahanglan. 5 milyones ang pundo nga igahin pagpaayo sa pantalan, 5 milyones sa pagsumpay sa mga guba nga kalsada, Dugang 5 milyones kung makumpleto na ang mga tubo sa project pinaagi sa DPWH o 5 milyones ang iapod-apod sa katawhan pinaagi sa mga programa o proyekto. Gipahibalo ni Gobernador Omintado nga adunay permanenteng doktor nga madestino sa isla isip tubag sa ilang panginahanglang panlawas. Si Provincial Administrator Asteria Caberte nga kuyog sa karaban ni pahibalo nga gipaspasan ang proseso sa pagpagawas sa pundo alang sa iapod-apod nga bugas sa kalungsuran pagpagaan sa kahimtang ning lisod nga panahon. Dugang niya nga andam ang Kapitulyo pagsuporta sa Cabillo Romblon Rivers Network o Crown pinaagi sa PCDO aron madugangan ang kita sa mga kababayenan sa isla. Sa laing bahin, sa kinatibuk ang pagdumala sa local government affairs nakabenepisyo sa bugas ug mga dilata ang mga islahanon pinaagi sa OPSWD. Libreng tuli, ibot sa ngipon, mga tambal ug bitamina ang gitanyag sa Provincial Health Office, Dental Team o MOU kuyog ang mga doktor o uban pang medical practitioners sa kagamhanang probinsyal.
10: Kininga Sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya ialamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
1: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing Alaksan. Extra galing na! New Alaksan Extra! Unsa ka extra? Karon, up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
2: 3 times faster.
1: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
2: New Alaksan Extra.
1: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
2: New Alaksan Extra
1: Extra paspas, extra galing.

0: Mahirap quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Ako si Joanne, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang kang maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagte-testimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. Doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering na supplements butika, daghan ko na inom. Pero daghan na po kong mag-give up. Parang kanya akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, darigyo ko bilib.
4: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
5: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisnak na kuana.
6: Rexino Forte!
4: Di kaliho, di katrabaho. Hasol ka ayaw mabugahat.
6: Rexino Forte!
4: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
6: Rexino Forte!
5: Maunang discarding na ko. Discarding bisnak na to.
6: Rexino Forte!
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Strong sa una,
9: ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na imanggustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
10: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
11: Mal, kita mo bang nakikita ko?
12: Oo nga, kitang-kita.
13: Ganado kaya malusog.
12: Kitang-kita.
13: Timbang ay mabigat.
12: Kitang-kita.
14: B-Meg Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
15: May kontrabaho formula pa.
16: Walang amoy.
12: Kitang-kita.
13: Ang pangarap ng pamilya.
14: Sa B-Meg Premium, kitang-kita ang galing.
17: Gikan kanamo sa DYRD.
18: DYRD.
17: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: 3:3 Ipasaylo niya ang tanan kong mga sala, o giayo niya ang tanan kong mga balatian, ang pulong sa Ginoong.
1: Salamat sa Diyos. Iyan naging nakuha, no?
0: Nakuha na din akong gusto sa pinabuhay. Okay.
1: Tagaan na nandiyo kasi nakuha. Tagaan tamukin si Mila.
0: Nandiyo din akong kwarta, ha?
1: Wabay, ha?
0: Tagotaguan na niyo.
1: Imo magyapo na. I'm Nick.
0: And I'm Ate Lee. Good morning and welcome to Nick and Lee.
2: This is Nick and Lee.
1: May buntag, may utong, may hapon, may gabi. May buntag, may utong, may hapon, may gabi. May buntag, may utong, may hapon, may gabi. Sa tanan na ito, mga sakit, paminaw, nagpaminaw na sa karoon ng mga takna. Diha baka sa ilang mga radio sets, o diha baka sa ilang mga gadgets, no? Dinisinakbayan sa taglaran, mga kalungsuran, tibuok kalibutan gayod. Kutob gayod sa buton sa itong Sibya via internet, no? Niya na po may ni Ate Leigh, nagsaba-saba na po may the next couple of minutes for almost 1 hour, no?
0: Ikaw rin sabaan ron, ako kay Hilomon ko.
1: Happy Mother's Day! Happy Mother's Day!
0: Happy Mother! Happy Mother! Happy Mother's Day! Happy Mother's Day!
1: Hoy, tanan nga mga mama, nanay, mama, nana.
0: Mami.
1: Di ba naman po yung nana?
0: Oh. Nana.
1: Mami. Oh.
0: Mga
1: mami,
0: lula, di ba? Pila na lula
1: mami,
0: na.
1: O, mami o daddy. Ay, ay.
0: Masuya.
1: Kananay. Kanang, oh, happy Mother's
0: Day.
1: Yung tanan, no? Oh, apil na mga...
0: Okay, mama, manang lula.
1: Nga naman to, nga may... Nga naman to, Grandma's Day.
0: Grandma's Day?
1: Grandma. Grandma ba rin na nga? Pronounce na sa mga Amerikano, kay grandma man. May grandma? May grandma is a very...
0: Grammar?
1: Grandma? Grandma, grapa? Very guapa?
0: Ito, Happy Mother's Day to all moms.
1: Happy Mother's Day! Happy Mother's Day, ha!
0: Thank you.
1: Mother na ba ka? Makadaga.
0: Daga pa rin ko.
1: Daga.
0: Oh, we did a good job.
1: Yeah, okay. Praise the Lord. Kana, more power to you.
0: Kuan ko no, ang inahan ko no, no matter what happens, she is stronger than ever in terms of her children.
1: Doon ako
0: protecting her children.
1: It reminds me
0: loving her children.
1: It reminds me of a text. Uso-uso pa tong text ba? Oh, mga kasundaluhan ko noong pila ka batalyon, pila ka platon, gipanguluhan dyan nag-general, yun na. Oh, ang usa ka barko, gipanguluhan kapitan. Pero ang usa ka panimay, gipanguluhan di na siya mahimo diha og walay usa ka nanay, no?
0: Oh.
1: Gipanguluhan sa usa ka nanay.
0: Betaw. Sa tanang mga mama, whatever
1: mama,
0: inyong relation,
1: nanay,
0: ay inyong situation, inyong relationships, inyong family, o kanang malampasan na nato, o niya kanang continue to love your children.
1: Na to, niya.
0: Continue to love your family.
1: Kuan lang siguro, no? Kay daghan ra bang mga mama, daghan ra bang mga inahan nga kanang sige na silang complain kay bugat na kuno kaayo, lisod na kuno kaayo, kuan na kuno kaayo. O oy ampola na ninyo sa Ginoo, no? Kay kuan man na naka-share, naka-ambit mo, naka-share mo sa mga sufferings sa atong Ginoo, no? O so ampola na ninyo na pareha ni just like Santa Monica, no, nga itong inahan ni San Agustin nga dugay panahon in town kasi si Agustin perteng badlungon na super kabadlungon bisyoso pa yun
0: kuyo po ni si Tin
1: Agustin ten. Bisyoso ka jo kanang inom sigarilyo. Uy. Sugal badje
0: wapa siguro ay drugs ato
1: awa pa drugs ato pa drugs ato
0: or pero, na pero lowest term
1: na lowest term oh, kasi ka na mga dahon-dahon ra niya. Oh niya super kakuha niya. Di mo to Ginoo. Labihan ka dyan ka bagis pataa. No? Pero human sa 30 years niyang inampuay, na-convert uy, si Agustin na
0: 30 katuin.
1: Na santos pa Ginoo, no? So, so muna nga, ato yung ampo, ato mga anak, kabadlungon, nga na niya, oh, niya. Sa mga bagong ginikanan ron, believe po ko, napoy mga kuan ron, mga innovation sa mga bagong ginikanan, no? O nga, dili nila patughan ang ilang anak kung unsay pangayoon, no? O niya, kanang-kanang gimos o mga bagong ginikanan bitaw nga, kontrolahon ra ang ilang mga bata ang magamit og cellphone, o kahit, di manggod na, mayroon nga, ah, sus, Ginoo ko, muligid na ang anak, mag-wild o cellphone, Murdi man mutuod na gianad lang.
0: Mostly mo na itabo ron.
1: Mo man problema kay gianad man lagi kay aron nga makatrabaho, aron nga makuan maka
0: ma-relax ang di magpabadlong ang bata. So mag-continue sa siyang mga household chores o guban pang mga
1: ang kuyaw lang trabaho. Ang kuyaw lang nagtrabaho, bapon, basi utro pong ang cellphone. Aron di matugaw siyang anak.
0: Naglumba sila.
1: Iya pong pasilpunon.
0: Well, anyway, anak man ang kinabuhi.
1: Happy Mother's Day, no matter how.
0: No matter how, no matter what. Happy Mother's Day, everybody, mamas.
1: By birth. Ay kaysa ba dahil sa atong teknis sa atong technical department pangita ako nung kwan by kanang na gugma sa inahan by Marivic Arias lami gi kini kataha
0: Marivic Arias
1: kahilak gi ko ana may Marivic Arias wa di ka dugong na taas na sa tibok na nanay ko kasulundon sa gugma mo
0: kaya na po kayo kantaha
1: gugma sa inahan by Marivic Arias. Eh, kasagaran ko doon kay kana namang mga
0: kanaka.
1: Mama, I love you.
0: Kana pong kang kuhan bitaw, Aisa.
1: Ipatukar po na, pwede po.
0: Inay, asa na?
1: Asa, uguay ng duyan. Pwede na po. Or katubang kuhan, katubang iingatan ka, aalagaan ka sa puso ko.
0: Mama, I love you.
1: Di ba katubang kang kuhan? Ayos, saan na ba? Katubang kang kuhan ba? Kang
0: Marivic Arias.
1: Rica Pilarejo. O, di. Katong artista.
0: Carol Banawa.
1: Oh, Carol Banawa. Ingatan ka, aalagaan ka. Kana-kana. Ipatukar po nag-appeal. Bye. Kana mga bago nga mga song for mothers. Pero di na ito kalimutan ito nga Marivic Arias nga. Nanay ko. Okay, lamay kayo ito. Kasulundun sa gugman ko. Katong aning matmunro. Katong yan. They say my son, I beg of you, I have the best of work come true. You're the best, the last thing you can do for mama.
0: Say title for mama, na title
1: mama,
0: na.
1: Paliw ko.
0: Matt Monroe, ni paring Matt Monroe.
1: Paring Matt ba, paring Matt. Paliw ko, my birth, please play those songs as we continue with Nick and me.

0: ng mga opok. Kinsa'y tanggol mo? Go forward!
1: Alang sa dekalidad of nationally awarded na pest control services, maoy duawa ang Go Forward Pest Control. Nga nahimutang sa Unit 5, Number 42, Ramon Inirio Street, Poblasyon 3, Tagbilaran City, Dool sa LTO o Buholay. Nga matawagan sa telepono 412-3812 o sa 0910-936-2289. Aduna usab sila'y Disinfection Service, Certified ISO 9001-2005, Licensed by FDA and FPA.
2: Basta Pest Control ang iskutan! Kinsay atong tawgo.

0: At
1: by the way, ito kauban rin speak as lawak may gala ko ng atong
0: si Engineer Gilbert Tulop.
1: Ang atong ni anhing tips bulisir pa nga senior ba. Kumpailot, kumpaitia, kumpaita. Ang atong ang atong kuan
0: diri. Kumpailot.
1: Kumpailot, kumpaitia, kumpaita. Si kuan by Gilbert Tulop. Uban sa kinatibuk ang kusog sa DBRD Technical Department Engineer Michael si Michael Doreca po, no? O si si by Goody Felicia, si by
0: si Rani.
1: Rani.
0: O si Engineer si Idol.
1: Engineer Jerry Cahes.
0: Idol Jerry Cahes
1: nga. Happy Pista.
0: Nangimbitar na Rab.
1: Oo, sa nangimbitar. Oo.
0: Karong Mayo 12.
1: Oo. Karong Merkules sa Mayo 13. Ayon yung kalimti ang kuan. Ay, sila mo na.
0: Unsa?
1: Kuan ba? Kanang
0: 1, 2, 8.
1: Onya, ang atong Chef Tech Engineer
0: Phil Abandula.

0: iPhone tagak bay.
1: Oh, kap atoy ko sa unya. Makahinom doon juga rin yung magkitan.
0: Unya. One more time.
1: Unya. Okay, unya. Barangay Captain Rudy Tutor. Diya sa La Union Kandihay Bohol. Good afternoon. Good good morning. Good morning pa di ay. Oh, niya. Salamat morning. Kayo Barangay Captain Rudy Tutor. And also Sarigumpa Malalis Optical Clinic. Thank you, Dr. Edna. Happy Mother's Day, Doc.
0: Mother's Day, Doc.
1: Si Ma'am NN Pod. Happy Mother's Day. Si Doc Humor, si Sir Roofing, si Lita. Happy Mother's Day, Lit. Og ni Conjessa Pod. Happy Mother's Day. Og ni Inday Cora. Good morning and happy Mother's Day. And salamat pod. Buhay ko Juan, pinagi ni Engineer Dino Nicolas Rojas, Mamueng. Good morning, Mamueng Ruiz, and thank you. And First Consolidated Bank, thank you, Sir Richard Oyan Family.
0: Unya, Albas Porticeron, salamat kayo, Sir Patrick Oxumelan Binangbang, salamat kayo sa itong mga higala diha sa Albas. Pork Chicharon. Go forward, Pest Control. Multi-awarded ni sila sa Dibok Nasub. May gala ko. Ang ilang mga chemicals, kuan ka ng environment-friendly, dili makadaot, no? So, nagproblema mo diya sa mga ukok, uban pang mga harsh insects, no? Mga
1: samasa.
0: Anay, o anay, nga ka mga kinipinaamiguhang hani, mangita gisani, ano yung kalakya. At si Atile, mangita gina, ganyan mga ilaga.
1: Ito? Jera.
0: Ayaw na mo. Oh, wait, tawagan ninyo ang baka nang kwan, tawagan ninyo ang Go Forward Pest Control, multi-awarded, nationally awarded na sila, kanya ISO certified 9000, no? Oh, niya nan siya sa Inerio Street, no? Or sa LTO Bolight, number 45 and number 42 Inerio Ramon Inerio Street, no? Pwede niyo matawagan sa telepono
1: 412-3812-0910-936-2289. Yes, multi-awarded.
0: Salamat, Ma'am
1: Cha. The oldest LTO sa Bohol Light. Good morning, Ma'am Cha Risma.
0: Cha Risma.
1: Si Ma'am Kurog Match. Kurog Arsenic Match. Beauty. That's Lindaville. So, Ma'am Charmaine Pod.
0: Go forward.
1: Pest control. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day ni Ma'am Carmen Perez. Sa akong mga sister-in-law pod ng Norma, ni Manzi, Hindang Divine. Happy Mother's Day to all of us. Og, ni Ma'am Nancy pod, asawa ni Sir Boloy.
0: Uy, oh, Nancy Magallanes. Brad Balls. Oh,
1: my Sir Boloy. Hapon niya. Kaya sa Mansaksa.
0: Tagbo-tagbo. Kaya punta ako sa hapon na. Alang sa itong mga kwandiha.
1: Dugang kasayuran.
0: Oh, ayun punta.
1: Oh, si Kuan pod, Ma'am Taling Lagura, si Ma'am Luz Aton. Si Ma'am Baby Lumayog, Ma'am Bambi, Happy Mother's Day. Sa tanang mga mama, congratulations to all of us. Okay, ginataang kalabasa. Ganahan ko ginataang kalabasa. Only lang ang kaning kalabasa. Ganahan ko pigsaton. Oh, di ko ganahan mo kaon o whole nga, chunk nga kalabasa. And here's how. Kinanglan tag 1.5 kilo nga kalabasa. Pwede panitan, depende na ninyo ha. Pwede panitan, pwede gulay na ipanit.
0: Pero matod pa sa mga eksperto, dili gyud kuno panitan kay naabiha ang mga vitamina o minerales no? Sa iyang panit.
1: Pero, so why pan dili nimo panitan?
0: Dili panitan pero kanang uban diha medyo murag basig lagat-lat para nila ang panit.
1: Pwede pod kanang panitan nila pero dili bitaw kaayo. Tanan, murang part lang ba?
0: Pwede po, pwede po, pwede po. Pwede po, at least naman, maminusan ang lagatlat. Pero kung di mo lagatlatan, okay na ninyo.
1: Lagatlatan.
0: Oo, oo. Lagatlatan. Kananay. Ayaw na lang ninyo paliti. Okay. Paliti, paliti.
1: O niya, i-cube ni mo pag-slice.
0: Sama na ini.
1: Tama ni Ana. Okay, o niya, sitaw or kanang gitawag o batsun. kuha ang kabuok, 8 ka batong niya, cut into pila ba? 3 inches long or 2 inches long. Depende ninyo. Niya, kinanglan ka o ahos, i-slice ni mo ginagmay. And then, 1 medium size onion. Si Ma'am Haret, sepe, inting. Happy Mother's Day, Ma'am. Si Ma'am Joby pod, dumaya ka. Happy Mother's Day, Ma'am Job. Si Sir Mario, dili si Rojales. Villarrojo.
0: Villarrojo,
1: si Sir Ahoy, George Lim.
0: Sir George, may buntan, sir.
1: Tanang mga kuan lay minister sa
0: OLLP.
1: Our Lady of Lourdes Parish.
0: Sa KOC. No?
1: Pinanguluhan sa itong
0: abdik. Kinaabdikan nga korporoko.
1: Father John Legitimas. No? Kuyo nga, Martin Juan.
0: Martin Juan.
1: Legitimas. Inubanan ni Father, James Aranas.
0: Father Fermin Bugtong.
1: BFF.
0: BFF, no?
1: Father BFF. We call him BFF. Anya, kuan kanang sa tanang mga kanang salmista. Salmista. Allah, salmo mo tamas ginhawa. Okay, niya. Asa na to? Usa ka medium size na onion. O si Ma'am kuan pod, Luchi. Luchi, Ma'am Chuchi. Okay, good morning. Usa ka cut na shrimp. Or cube pork, pwede na kay shrimp, na po kay pork, or either way, naari na ka sa shrimp, pero why pork, or naay pork, pero why shrimp,
0: or both,
1: pwede po both, nag ay, 1/2 tayo, no, or 1/4, tunga na, 1/8, 1/8, okay, and duha o tunga ka cups na coconut milk nga lapsaw. Okay, niya. Usa ka cup nga espeso nga tuno. Very simple naman ni kisa kauna-unahang mga panahon pa man ni, di ba? O niya, asin and pepper to taste. Niya, pwede. Ang ganahan ng uban, kay gisahon man ng mga lamas, mantika nga gamay kaayo. Okay, and here's how. Pagkaha, bata mantika, gamay kayo ang gisahon ang ahos, onions o ang pork, ilunod, o nakay shrimp, taod-taod lang. Unahon sa nimong pork. O kayo na nimo, palutuo na nimo, pa brown-brown na nimo. And then after that, ilunod nimo ang coconut milk, katong lapsaw. Niya, ilunod nimo ang kalabasa. Pero totoo pa ng sitaw kay dali, ganahan ko, kanon eh, kagumkum pa, di ba? Alam eh, kayo magkagumkum kayo. Niya, mga
0: half
1: five...
0: Cook.
1: Hot cook. niya, inig ka mga 5 minutes, ilunod na ni mga sitaw. Or batong. Niya, ang shrimp, totoo lang, ha? O niya, butangan ni mag-asin o pepper according to your taste. Niya, tuunin ni mo, please don't overcook. Niya, inika maluto ng kalbasa, sitaw. Ilunod nimo ang ispiso nga gata. Og ang katapusan, ang shrimp. Kay dali rin na siya maluto. And pabukalon ka sa... And og ganahan ka na kay secret seasoning. It's up to you.
0: Pero, okay. Pero, naigamang tip si Nick and Lee. Naigamang tip na mo. No? Karong panahon na kay uso na bito ng... butangan nimo sugar bisag unsang
1: ayaw
0: bisag utan kay kuno lagi balancer pero pero karon panahon na ba yan nagadaghan ng diabetic no oh so
1: tanan man no kasagaran
0: tanan jud tanan bisag utan bisag unsa na lang butangan nag sugar
1: would you think nga ang yeah. Kuan kanang ay, binignit ibutangan og sugar pwede di ay
0: de binignit kamatan mga binignit asin
1: po siga oh asin po.
0: Okay, balanser malay
1: ko. Okay, no? Rakabutangan ang binig nito, gasin.
0: Di, God.
1: Oh, di, di.
0: Di, abinay mo. Bisang unsa, oy. Di, di, puta magpalabi. Murag na-obsess naman tagduros asukar. Bisang unsa naman lang itong butang asukar.
1: Di, kay, bartor-bartor naman yung asukar kisa kanang Magic sarap or naiuban po no bitsen.
0: Amon amon amon ang pata pata oh. Bar patamis.
1: Bitsen ya. Butang han pujog magic sarap. Dubli patay. Oy.
0: Mga matay, ano mo lagi?
1: Mga matay na kita ng nirpita.
0: Mamo na giingon nga dili lagi pod aw kan lagi pod aron lagi pamakuan ning karna ka sa libutan man sektor panala.
1: Listen po dog dili ta mga matay. Daghan na kayo. Pero kilid mo ngayon, naglabay-labay tao. Sura, ni kanli, oh, guwang na kayo. Nangunot na, di na kay Bao, ugun sa ipang istorya.
0: Delicioso!
1: Fabuloso!
0: That was...
1: Asa na to? Ginataang kalabasa.
0: The right here on,
1: Nick and Lee!

0: Okay, ito pa salamatan once again, sir. Barangay Captain Rudy Tutor sa La Union Candihay, Bohol. Sa Rigumba Malalis Optical Clinic, thank you so much. Alba Sport, Chicharon, pinagini engineer. Patrick, og ni Ma'am Helen, Binangbang. And salamat, Boheco One. Thank you, FCB, salamat. Arjun Electronics, thank you so much. And Go Pest, Go Forward,
1: Go Forward Pest Control, 412-3812. That's my number 5, Nerio Street, doon sa LTO OG,
0: sa Bolay Light.
1: No? Number 42, di ay. Oh. Mm. Sa Nerio Street, Ramon okay. Nerio Street.
0: Thank you, Sir Eddie, og ni Ma'am Zia, Managaytay. Sir Jesrel, Ma'am Melody, og si Brinan Pinat. Hello, good morning. Thirsty, thank you so much. TGP, thank you again, again, again. Cindy Ella, Original Fashion, thank you.
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik. Ibay, Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik. Ibay, Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Uy, Mari. Ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
7: Maulagi, Mari. Uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Marie? Uy, dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon naning bata? Ah.
6: Paopirahan dai ninyo si Junjun, Marie.
7: Dugay ra gyud mi ga plano anak Marie. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera? Uy, lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
6: Ay Marie. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
7: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
6: Oo, oy, higayon na jud na ni Mare.
7: Salamat kayo Mare ha. Mauna gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
8: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol.
9: Medical Center Bohol.
8: Kasaligan mo.

0: Ako inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy nya mo na ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy. Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok og binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farix B para walay mubuhi sa trabaho. Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Tiguwang nako, mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo.
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagang!
5: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Brought to you by Skelan Tablet. Enjoy ang kinabuhi kung mababay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang para sa heart, ug sa bulsa.
8: Kinahanglan sa bildo, aniana din sa Bohol ang kompletong ating baligya o salamin. Alturas Glass Service. Nasulayan na sa ilang servisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, suit sa panimay o guban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Bihinting o Empara Ciudad sa Tagbilaran.
9: Oh, ganun ba kung ano man ay mong nagway, pre?
10: Gikan lagi ko sa opisina sa Bohol Water Pre kay akong gisubay nganong aduna may notice of disconnection kining akong bill nga sa akong hinduman kada bulan man kumubayad sa pagsubay sa ilang computer pre akong nasayran nga wala din ako mabayari ang bill sa miaging bulan tungod kay nawani na ako ang maong bill ug dili na ako makit-an.
9: Dili pa pirmi man walay tao sa inyong balay pre.
10: Mauna gi pre unsaon nagtrabaho man ta
9: yun na pre nalagay mailbox na imong balay o sa gate.
10: Wala pre magpagama pa ko.
9: Ay sus pre ang ngayon jud butang nimo na og mailbox imong pultahan sa panimalay o sa gate. Aron na ibutang sa mga taga-Bohol Water na mag-deliver sa bill. Responsibilidad na nato isip konsumidor nga matagbulan jud ta mo bayad pre. Manaay bill o wala pero sa akong himalaan pre, matagbulan man jud mag-deliver og bill ang mga taga BWUI. Apantong walay tawo imong panimalay, kunya wala pud kay mailbox nga gi-provide, dili na mo balik ang mo mag-deliver.
10: Kunya, unsa may laing pamaagi pre para mahibalo ta sa matagbulan nga bill?
9: Daghan ng mga pamaagi pre aron makahibaw ka sa imong bayronon arang bulana. Pwede man ta manawag o mabisita sa opisina sa BWUI. Dili kay magsaligra ka sa bill nga madawat. Naay maayo pre. Nakadungog ko sila programa sa radyo nga pwede na dayay ang bill sa tubig sa BWUI. Ipadala pinaagi sa email kanang binag-o ba?
10: Mao ba pre? Ni-adapt dayon ang Bohol Water sa electronic billing?
9: Yamat. Sweet to maligi ka na pre.
10: Millennial na guto pre. Ang akong bill sa Globe, Smart o sa credit card sa email man gipadala. Unya pre, naagya po'y bill nga i-deliver sa panimalay kung upili ka sa email ang pagpadala?
9: Sa akong nahibalaan pre, dili na i-appeal sa delivery kung upili ka sa e-billing. Ang buhaton rin mo pre, magpahibalo ka sa opisina sa BWUI na mo-avail ka sa e-billing. Unya, muhatag ka sa email address na mo'y padala nila sa matagbulan nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWUI pagkakaroon.
10: Aw na, abanday na pre, sulbad akong problema. Manawag ko sa BWUI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sa yon ramanday kaayong pagsulbad. Bilib ko sa Bohol Water pre kay dili po mapaulahi sa trend karon.

0: Ani na sam ang ipaambot sa tanan, ang search for Behold Singing Star. Matag Domingo dinhi sa inyong paboritong istasyon DYRD. O karon ani ang inyong guwapang checkadora, Pops Cronin.
1: Ah, ganon. Guwapa ilang pornas, guwapa imod mo pero joke lang mga kaigsunan. Di na sabta sa atong tuluman nun, kada Domingo, mga higala kayo, no? Alas 12 in punto, hantod po kita in punto, ala una sa hapon, mga kaigsunan. Kining atong tuluman nun, bahin kini sa Bangga sa Awit sa atuang Enter Secondary Colleges and Universities Singing Start 2026, jud mga kaigsunan. Season 4 na kita. Woo, kumusta naman mo? Makaingon ko kita. Happy, happy Mother's Day kan natong tanan. Mayo Jess, Dusmel, Bintisize. Woo, mga nanay, mga mommy, mga mama. Happy Mother's Day, jud kaninyong tanan. Nako, unsa ba itong i-offer sa itong mga mother na ito? Paano na lang? Sige lang, kung mahal na kayo ang artificial o first flowers, ang itong i-offer sa itong mga mama, mga nanay, mommy, ang atuan na lang, offering of love, yun mga kaigsunan. So, niya na sabta, umandiri ka na ako, gayon mga higala. Wailain! Ang atong gwapo, buutan, batang, kasaligan, sound technician, Engineer Gilbert Tulop. Ani usab ka nato sa atong ang atubangan karon mismo sa kong atubangan. Wailain atong videographer, video orchestrator. Woo! Si Engineer James Bombolero. Yeah! And siyempre, uban din ka na ito, Wailain, ang traffic manager, station DYRD. Oh, guwafa sa ni, si Ma'am Marefi Mayuno. Yeah! Ugusab, Wailain, mapasalamaton kita, hantod karon ni Apagyuta. Pila naman takatuig, murag mo pito naman siguro, no? Pasitsa mo na mahigala, o masayabang ko galing, murag pito na gayod. Wailain, ang nag-atuang gahago-hago gyud kanunay mga kaigsunan ang atuang program director Sir Leo Rondina. Ano sab mapasalamaton kita Wailain sa General Manager Station DYRD nga gitugutan pagita kaniya sa iyang management hantud karon kining atong tulumanon the Search Intersecondary Colleges and Universities Singing Star 2026 mga kaigsunan Season 4 ang ato mapasalamot gayud kaniya. No? Gihatag ang gigitag chances kanunay. Wailain, the General Manager, Station DYRD, Sir Peter Diarisco. Good noon, Sir Peter and family. Okay, so mga kaigsunan, niya nasabta karon duha na giyon. Uy, naano po yung bug out, lucky. May gani ka din isipot usapod. Mga kaigsunan, katong mga boys, ay mo katalaw, uy, ay mo katalaw. Dugay pa mahuman ang atuang elimination round level ni ini. Ano sa apa? Sa November pa pohon. Ang atong grand finals sa December pa pohon. Mga boys, ay mo pagtalaw-talaw din na. Mm-hmm. Lagi gayod. Andama lang inyong mga minus one. Isud sa inyong cellphone. I-transfer din sa atong sound technician. Ang inyong minus one. Sa dili pag yun magsugod. Ang atong programa nga maukiling bangga sa awit mga kaigsunan. Sa dili lang po sa pagunsa-unsa mga higala, ang among objective o ang among goal ni ini na basin na pupuhon, adunay mga boholana, boholano young singers na makaabot dito sa kapupudan kung sa Metro Manila or even bookings in abroad nga di agad sila magagikan sa station DYRD. Kining atong gimugna, atong gihimo nga singing contest sa ato ang mga kabataan anta sa high school o sa college level sa tanang mga colleges and universities na itong probinsya sa Bohol. So maugi na among mga layunin, kung among mga goal, kung objective, kay basin pohon-pohon na nasay makasunod sa natad sa awit sa national level champion kaniadto si Sir Jerome Sala, mga kaigsunan. So manghinaot gyud ta sa tataon na, pero wala magmakuli, wala masayang ang amuang pagpaningkamot kay upat na gyud ang nakaabot dito sa EBS-7 tawag ng tanghalan. Kinilang atong tuluman nun bayan sa pag-awit as 12 alauna sa Makanila ni Edison Mebrano. 4 times nagud siya or 4 weeks diabot siya sa tawag ng tanghalan. Onya si Divine Grace Ducky nakaabot sa dito bisan wala sila ma-first sa monthly level o makaabot sa semi-final round, but at least pasado gyud sila sa audition matters, so gyud sila sa weekly contest dito. Alright, ingon po pananglit nila ni Dorim Flores, nakaabot po sila dito sa maong natad kung bangga sa awit, mga kaigsunan. So, fight, mga batanon nga mga singers, kay kami anda mo suporta kaninyo. Tiaw mo na ang among elimination round level. Whew, almost 11 months kay among grand finals. December magyud, pun-punta mga kaigsunan. Okay, sa dili pa gyud at buhaton ang tanan, mga kaigsunan. Ako sa ibalita karon kaninyo nga aduna kami grand reunion mismo sa among clan sa mga Lupis and Maratas clan. Ana pagimuon karon 3:30 PM ang Lovimar Clan or Clan rather grand reunion alas 3:30 ana pagbuhaton sa Q Hotel dinhi sa atong dakbayan sa Tagbilaran. Way lain ang nagpasiugda ni ana ang akong cousin gyud nga retired nurse dito sa California, USA, si May Joyce Carlon Rebosura. Thank you so much, May, ug mga kagupa, mga kadugo kanamo. Hinat-unta pod nga kamo moadto dito, no? Kay kitang tanan magsadya og malipay sa ato ang grand reunion. Unya sa amua usab, way lain pod ang among kadugo, ang among keynote speaker. Ang nibalik na siya sa iyang katungdanan gayod tungod okay na sa iyang pagka-honest, no? Sa iyang pagpanilbihan sa gobyerno as a mayor for the town of Loon, Wailain, Honorable Mayor Dr. Yul Lopez. Siya mo'y among invite as a keynote speaker kay last Friday ni-assume na gutyag balik sa iyang responsibilities as a mayor in the municipality of Loon, mga kaigsunan. Alright, sa dili pag yun mga higala, ato ang pasalamatan ang ato ang mga pinilanggang mga sponsors gayud nga nagpaluyo ni ini kining atong tulumanon, kay kung wala sila wala sa punta ni ini natural, mga higala. Salamat kayo to Ma'am Mary Ariane Enriquez crew sa imuhang Ari Couture, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Salamat po kayo. Or just call to Ma'am Mary Ariane Enriquez crew sa iyang Ari Couture sa 0930-944-0545. Again, 0930-944-0545. Salamat po kayo ka Ma'am Liklik Diamante sa imuhang Liklik Fast Food and Sautical Restaurant, Manga District, Tagbilaran City. Kung gusto ka mumubok dito, nga mangaon, magtudu-tudu, pabuso gayud, kontaka lang kaninyo ang ilang mga numero, 0929-394-6803. Salamat po kayo kang Sir Edalberto Hobson, owner of the Whole Scrap Gold Buyer, second floor, a City Square Building, CPG Avenue, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Attorney Handel and Board Member Nanay Lucille Laguna and family, Provincial Board Member, the 1st District, Province of Bohol. Salamat po kayo sa ABCB First Consolidated Bank, Head Office, Taloto District, and all branches in Bohol and outside Bohol branch. And thank you so much to Ma'am Lovely Coriba, the Comrel Officer. Salamat po kayo ng pinakasalamat ng special thanks to Sir Mark McCoy Lumain sa imuang 3ZAS Hello Blacks Poblacion Corilla Bohol. Salamat po kayo sa FAU kang Ma'am Sara Bantugan, owner of the Papa's G's Chicken Ribs, the Roof Deck Robberin Commercial Complex, Monsasa District, Tagbilaran City. They are opened now, Tagbo sa Tagbi sa Ulog Bazaar in the City Hall Compound, Tagbilaran City, open from 5 p.m. to 12 a.m. Contact number 0970-044-0225. Again, 0970-044-0225. Thanks to Ma'am May Dominguez, the owner of the Dominguez Beach Resort, Dolho, Panglao, Bohol. Special thanks to Attorney Roberto Maligmat, Boholdar Employee Chairman of the Boholdar Employees and Community Multipurpose Cooperative, Dau District, Tagbilaran City. Thanks to Ma'am Jennifer Ong, owner of the Tuko Cafe, Lim Hong Kong Building, Galliari Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo, or just contact first, no? Pasensya muna sa ilang Tuko Cafe. Ang ilang numero, maokini, 0929-819-0081. Salamat po kayo ka Ma'am Rose Mahinay sa ilang San Jose Motor Parts and Accessories, San Jose Street, Cogon District, Tagbilaran City. Paliw lang contact ninyo ang 0923-090-7968. Salamat po kayo kang Engineer Fee Manog, Head, Construction Section, DPWS, 1st District Engineering Office, Tagbilaran City. A special thanks to Mr. Angie Romy Castaneda. Ay nako, si Sir Romy. Salamat kayo, sir. All the time, guni, nag-support tagyod ka na to. Siya ako ang Administrative Officer, PCSO, Bohol, Marapao Street, Tagbilaran City. Salamat po kayo kang Attorney Vanning Lagunay, Lagunay Law Office, Tagbilaran City. Og salamat po kayo kang Kapitan Jamie Lantafi. Kap, mayong unto, mayong pagpaniunto, bansi mong pamilya din ha. Congrats again kay kamuman na ini champion sa street dancing competition. Pasok po mo sa top 5 sa maong ritual showdown dito sa CPG Complex atong niaging sa Ulog Festival Street Dancing Competition 2026. But at last, but not the least, a special thanks to Mr. or Sir Mans and Ma'am Alma Cahiz and family, Boy District, Tagbilaran City. Okay, importante na itong mga unsa-unsa, agi og pahibalo, reminders sa tuang mga umaabot ng mga contestants, paliyog lang yun. So, nahibawon man mo nga ang atuang cut-off, kay syempre ang contest may cut-off man agyod. Biyernes, alas 3, media untop sa kahaponon, nga kamu mo appeal bagayud og dili. Katong gusto pag yun, mo back out, kinsa nga adunay dakong kakulian, okay lang kayo, ayaw ka bala ka, pwedeng-pwede pa kayo kamu sa mga sunod nga mga Domingo, mo appeal kung malista kayo officially as our one of the

Street. Salamat po kayo sa inyong mga maestra, mga ma'am o sir, sa inyong mapi subject sa high school level, nga sa inyong mga maestra sa voice lesson. Ma'am and sir, salamat kayo, mga principal kaninyo, private or public schools, nga gipadala ang inyong mga estudyante, gudiri ka namo, kada yung Domingo, wala yung may makuli. Woo, pasinsya lang yun. O kanunay si Pops Kroner manawag kaninyo kung manuktok sa iyong opisina na kinsa kayo'y gusto mo appeal. Kining ato ang prestiyuso na tuluman nun, The Search for Bohol Sing Star 2026 Season 4 Mga Higala. Same as usual, ang ato mga hurado, tuwa sila sa ilang tasatagsa ka mga panimalay. Mo misis lang to kanan ko human na ma-perform ang mga contestant sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga awit kung kinsa kayo'y pasudlon kanila para nagyod sa maabot last Sunday of the month kining buwan sa Mayo para sa monthly finals contest mga kaigsunan. As usual, as part of our criteria in our singing contest every Sunday, mao kini mga higala, 30% mao ang voice quality and also includes the microphone control and the diaphragmatic breathing of the contestant. Again, that is 30%. Ikaduha nga 30% magakuha sa ang mga panel of judges sa ilang diction, pronunciation, ang ilang interpretation of the song o ang ila usab nga choice of song nga mo fit bagina para sa contest nga maong awit. Kana usab again 30%. O kunya, another 30%, magabasig hapon itong panel of judges, no? Sa ilang timing of the accompaniment which includes the rhythm, the dynamics, the timbre of the voice and the music of the contestant, and also includes mga kaigsunan ang ilang formal attire kada Domingo o kada bulan, katapusang Domingo sa ilang attire, ang ilang mga gesture, mao kanay 30% gihapon. Pila naman, 90. And another, last 10%, mao ang ilang awareness diri sa audio. Diri indapita sa kang sound technician Angel Gerber Tulop o ang ilang awareness o sub diri sa FB Live Streaming nato Care of Engineer James Bombolero na okay bagyod sila, consistent bagyod sila sa ilang performance, wagyod sila matarantar, bisay daghang mga equipments diri, gilibutanta diri sa atong studio room sa station DYRD na okay kayo, consistent bagyod sila sa ilang performance, good. Labi na itong contestants ka na ito karong Domingo. Okay, sa dili pagkitawagun ka na ako, ang unang mananalmot ka na ito karong Domingo, Mayo Jess Dosmel Bantisays, ari sa ta dili sa Pikas Lawak para sa atong importante o mga bulawanong pahinumdom.

0: Ayos, kayo dahil, Lizelle. Ayos sa kaling ko, day. Mag-chika pa, day. First timer, kayo si Giselle.
1: Thanks for watching.
0: Day, Giselle, kinsa may nakapadasig, di mo nga mo appeal ka diri sa DYRD sa tuang programa pahin sa contest sa pag-awit.
1: Ang nag-invite din ako kasi Divine Dake.
0: Ah, gi-invite ka ni Divine Ducky. Alright. How are you related to Divine Ducky?
1: Kwan, a friend ra.
0: A friend mo. Diyan mo sa maganda, mura pag-ikan ka nag-gig tingali gabi eh.
1: Oh, marag maog yun ako ang sideline nga. Tigig ko.
0: Ah, tigig yun.
1: Halos tagagabi eh. Mano,
0: wow.
1: Karoon galikin ako isip ko, ako'y kuhan.
0: Bito.
1: Makakanta raman sa'yo ko. Mailan mo tingali po sa ko.
0: Expressive ka ay ka. Giselle, what does it mean? What should be the message of the song? Two less lonely people. Tinood, tiyutay. Ramang yun yung mga lonely. Kay kanto, kasagaran mag yun. Mga gregarious ta. No man is on the island. Di ba na mahimog wag itay? Sabihin ko na, Davey, o sa imong interpretation sa mga awit kay expressive ang ikakaayo.
1: Katong nga kanta di ay, kung ano, para to sa mga taong nga sa una sila, kanang lonely pa sila, like wala pa sila yung Paris sa kinabuhi. Pero niabot na dyan sa time nga nakakita, arapod sila Paris nila, nga nahimog katimbang sa ilang kinabuhi, nga nahimog na silang malipayon.
0: Tinood, kore ka dyan, Giselle. Aside from Divine Ducky, nakapadasig ni mo. Oh, shout out ko, Dobby, sa imong mga friends forever or kinsa man diha pag yun. So, na nakapahimong ang singer, nga gusto gi ka mo awit, blah, blah, blah, blah, blah.
1: Yes. No, mo pwede mo shout out.
0: Oh, sure, shout out.
1: So, shout out sa akong mga kauban sa Seafront Comedy Bar.
0: Ay, sa Seafront.
1: I am the one of the talents dito.
0: Ah, di ay. Uyala.
1: Kauban.

0: Ah, kau mana mana ni Chibi, oh nako krusay ang sakayano. Aba, langi amo kantas Chibi Aron. Chibi Aron.
1: Shout out po sa mga kauban sa City Hall GSO headed by Christian Torelva.
0: Ay, sa City Hall, nag-work na rin kalay, no? Yes. Ang layo, GSO ka, di ba?
1: Oo.
0: Yung hotel and restaurant management.
1: Layo ra.
0: Sabi na magbutang kasi GSO mga pagkaon. Kita, joke lang lang. Sige, siya na pa kulubi, na pa, nakapagkita ang chance.
1: Oh, no, naman po, salamat po ko sa ako ang mama.
0: Ah, yes.
1: Especially diha na ako nakuha ang akong talento sa pagkanta sa akong mama, gyud. No, si Teresita Tamsi, happy Mother's Day to my beloved mama.
0: Hala, Tamsi, tigalugapak na pit. Sakto ba ko?
1: Lugabak.
0: Lugabak diha? Extension?
1: Dili. Sa Mindanao, ang gig ka naman.
0: Ah, Mindanao. Naku, Tamsi. Mami, kumusta mo? Antok mo din ha?
1: Oo,
0: oh, ito. Tamsi. Sige pag yan, napa. Gusto yung shoutout ka ron. Kaysa mo na sila, Krobi.
1: Oo, oh, shoutout ko sa ako. Ang bana po nga sa Bacolod.
0: Ay, yung bana. Oh my goodness.
1: Kaya na ko yung bana. Nakain,
0: tag-iyanin mo.
1: Yes, that's why I'm not
0: sorry
1: lonely
0: na. Lang, mga boys, why chance na mo? Nanam na yung bana. Okay, kaysa ba yung mong bana ko noon dahil?
1: No, si Tex, si Politos Padas. Nga na siya karoon sa Bacolod nga nag-coach siya sa billiard.
0: Billiard?
1: Oh, billiards.
0: Ah, wow. Hindi
1: sa
0: Pisa.
1: Sa so,
0: billiard yung mong bana. No? Paano na lang kung mag-away mo? Kasi pukpukon ka. Ay, joke lang dahil. Ito, salamat kayo, Giselle Padas, sa imong unang pag-appeal diri sa Station DYRD sa ato ang singing contest. Dasig kakanunay gayon pohon-pohon. Just keep on singing ha, sa ibang endeavor dahil
1: thank
0: Giselle.
1: You so much.
0: Alright, thank you so much again, Giselle. Okay na kayo. Okay. So mga igala, di pa ko muundag papasalamat ba ya ha? So ako sa punong kapasalamatan na naman, way lain. Ang atuang nagpaluyo gayon niini ang atuang mga pinalanggang mga sponsors karong Dominguha gayud Mayud Cheese, Dismel Bintises, Bintisize, sila si Ma'am Mary, Ariane Enriquez Cruz sa iyang Ari Culture, San Jose Street, Cogon District, Tagbal, Lawrence City. Kontakal niyo paluyo mga igala ang 0930-944-0545. And thanks to Ma'am Leklik Diamante, owner of the Leklik Fast Food and Sotokel Restaurant, Manga District, Tagbal, Lawrence City. Please contact their numbers 0929-394-6803. Salamat po kayo kang Sir Edelberto Hapson, owner of the Bohol Scrap Gold Buyer, second floor, City Square Building, CPG Avenue, Tagbil, Lawrence City. A special thanks to Attorney Handel and Board Member Nanay Lucille Lagunay and family, the Provincial Board Member, 1st District in our province of Bohol. Special thanks to the FCB, First Consolidated Bank, Head Office, Taloto District, and all branches in Bohol and outside Bohol branch. And salamat po kayo to Ma'am Lovely Corriba. Oh, si Ma'am Lovely, the Comrel Officer. Special thanks to Sir Mark McCoy Lumain sa imuang 3ZAS Haloblack. Dina sa may poblasyon, Corilla, Bohol. Salamat po kayo sa FAU Kamam Sara Bantugan, the owner of the Papa's G's Chicken and Ribs, Rough Dick Robberin Commercial Complex, Mansasa District, Tagbil, Lawrence City. Still, they are open at Tagbo sa Tagbi sa Olog Bazaar, City Hall Compound, Tagbil, Lawrence City. Mag-abrit sila matag alas 5 sa hapon hantod sa alas 12 sa kadlawon or buntag na kay alas 12 naman. Kontakan ninyo paliwag ang ilang mga numero 0970-044-0225. Salamat po kayo kang Ma'am May Dominguez, owner of the Dominguez Base Resort sa Dulho, Panglao, Bohol. A special thanks to Attorney Roberto Maligmat, the Chairman, Bohol DAR or DER Employees and Community Multi-Purpose Cooperative, Tao District, Tagbil, Lawrence City. Salamat po kayo kang Ma'am Jennifer Ong. Oy, Ma'am Jennifer. Nako, salamat ka doon, Ma'am. All the time, magyu ka, nagpaluyo ka na mo. Kining atong tulaman noon, matag Domingo, singing contest. Sa imuhang Tuko Cafe, Ma'am. Nahimutang din na sa may Lim Hong Ko Building, Galliare Street, Tagbil, Lawrence City. Kontakarin nyo paliyo mga higala ang 0923-090-7968. A special thanks to Engineer Fee Manog, Head of the Construction Section, DPWH, First District Engineering Office, Tagbil, Lawrence City. Salamat po kayo kang Mr. Algy Romy Castaneda. Nako, Sir Romy, all the time kay ka, Sir. Nagsuporta ka na mo. Kaya nga to ang tuluman noon kada Domingo. Bainogbangga sa awit. Sir Romy or Algy Castaneda, the Administrative Officer, PCSO, Bohol, Marapao Street, Tagbil, Lawrence City. Og salamat po kayo kang Atty. Vanning Lagunay sa inyuhang Lagunay Law Office, Tagbil, Lawrence City. A special thanks to Kapitan Jimmy Lantapi. Oy, taga Barangay Tip-Tip, kumusta na mo? Matugod to, or hapon na ba? Wapani ay. Paing pagpaniud to sa talang taga Barangay Tip-Tip, labinag yun ni Kapitan Jimmy Lantapi. Dini atong dakbayan sa Tagbilaran. And special thanks to Mr. Mans or Sir Mans and Ma'am Alma Cahis and family diha sa Buoy District, Tagbil, Laran City. So mo ako to yung mga set of our sponsors, mga kaigsunan. Sa una, naapoy bag-o karon, pero kasagaran guni among mga former sponsors niya pagyud ni tabang pagsuporta kan nato mga higala kining atong tuluman nun, the search for Bohol enter secondary colleges and universities SingStar 2026 season 4 mga higala. Okay boy, no di ta maglangan-langan ay sabta na po usab sa pikas lawak para usab sa ato ang mga importante ug mga balawanong painumdum gayon ug sa ato ang iba live streaming diara mga higala. Sige, masakay mga sudan nila ron. So, paliud to.

0: Good day mga ka-Goldie! Ikaw ba ay mga gintong alahas na hindi nasanla dahil nasira o nangingitim? May mga pamanang alahas na hindi tinatanggap sa pawn shops dahil mababa ang karat o luma na? Problem solved! Dahil ang bold scrap gold buyer nang bahala sa iyo! Dahil bumibili kami ng mga sira, putol o luma na mga gintong alahas. Mababang karat man yan, pasok sa amin yan. Mula 8 karat, 10 karat, 14 karat, 18 karat, 21 karat, 22 karat, hanggang 24 karat. Pwedeng-pwede yan. And the best part, no more hassle. Dahil kami na mismo ang pupunta sa inyong lugar. We do door-to-door, pick up, o pwede ding meet up within your area. E naman siguradong safe ka. Kaya ano pang inintay nyo, message na ang aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer, at maaari ding sumali sa aming Facebook group para updated ka sa mga latest transactions namin weekly. Message na sa aming Facebook page, Bohol Scrap Gold Buyer.
1: Enjoy FCB's Double Promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend. Spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win 5,000 pesos and earn 1% cashback on all FCB Pay payment transactions with FCB Pay Double Promotion. Promo period is from January 15 to December 31, 2026. For DTI Fair Trade Permit Number R7-003, Series of 2026. See posters and print ads for details.
2: Okay, ayun. Kumusta na mga viewers, mga listeners din na? So, napama mo din na, ano, napalipakli pag yun. Tagiting-taginting pa mga tinindor, mga kochara, unong sabaliya. Ang inyong mga cup, no? Alam pala ba yung init ang mga sabaw kay arang kainit ng mga panahon na yung taas na ang atong heat index baka yung siunan. The other day, 38 degrees centigrade. Basig karon ay okay lang. Kaya medyo na landong-landong. Alright, again and again, Happy Mother's Day! Kadatong tanan sa tanang mga mama, mga nanay, mga mami. Hoo, hinatunta ka magmalipayon kamukaron. Uban sa inyong mga anak, nga naakaron, nagbanding-banding mo ka siyempre. Mother's Day, manggiyod karon, Mayo Jess, Dismal 26, and Ponto Timing sa ato ang programa sa DYRD kada Domingo, kada alas 12 sa unto, hangtod matapos sa alauna in punto sa kahaponon, padulong mga kaig suunan. Oh, mahal na ba ang mga bula karon, artificial or fresh flowers? Nako, ang ato i-offer sa atong mga mama, mga nanay, mga mami. Oh, kuha na lang, offering of love na lang. Ang gugma na lagi atong i-offer na to, ha? Why lain atong mga sweet kisses sa atong mga inahan gayud-gayud. Dilita makakuha og laing inahan. Usara gayud ang atong matawag nga mother in this world mga kaigsunan. So atong yung tagaan og dakong pasidungog ang atong mga inahan nga mga nag-agwanta kanato sa pag unsaman labas nato nga naana sa ning kalibutan kung wala atong inahan uban po sa mga pagpanggas tong amahan so wala jud ta diri ning kalibutan na mga himkala. All right, no, samtang pagyod ni apamanta diri karon ang atong takna alas 12:45 the Philippine Standard Time, no, before striking 1 p.m. Oh, mga kaigsuunan, our program, The Search for Bohol, Sing Star 2026, Season 4, nagyuta, mga kaigsuunan. Boy, no, di sa maglangan-langan, ato nang tawagon ang atuang ikaduhang contestants. Sa gihapon, okay lang gihapon. Og tagbilaran to tagbilaran ang ilang location or place. But at least, di yun makapariho ang ilang eskwilahan. Nga sila nag-eskwila karon or bisag na umana sila. based as far as our guideline is concerned, it's okay kung graduate na basta alumni gyud or alumna alumno ang atong contestants ni anang maong eskwelahan na nga ilang giiskwelahan until na ni graduar na gyud sila mga kaigsoonan. Choice of song sayo popularized by the Silent Sanctuary. Ladies and gentlemen, without much ado, second contestant, Renil Castro. Yeah!

0: Okay, nako, simple lang kayo si Renel Mukanta. Pero iyang rhythm and dynamics, wala man po siya mawala, no, sa mong awit. It seems to dry ang awit kay bag-o mo ni siya, Renel, kung wala ko masayo. Dugay-dugay na, no, sa Silent Sanctuary. Ngayon man taong tanong, sige, mag-hiccup. Labo na iwan mo hiccup, ha? Bitaw Nel, joke na lalila. On sa mga yung mensahe ni anak Nel, no, sa mong awit. Kay very simple awit talaga siya. Very simple po ang imong rhythm, imong dynamics, imong kuan. Although kuwang-kuwa ang mga ang notes nimo, so consistent mga yung imong pag-awit karon. Kay kabaong awit sa Silent Sanctuary, dili mga yung siya popular, no? So magpasalamat po ka sa imong kaugalingon kay didasik sa ka ng angay ka ng kantahan, ha? Para gyud ibangga ni mo karong Domingo, ha? So kinsa may nakapadasig kuno kanimo Renel og unsa may bot pasabot una sa maong awit dong paliyog lang
1: ang pasabot sa sayo by Silent Sanctuary kay murag committed siya sa person bang ayang
0: gugma na po na. Ah si puro gugma na lang. Oh, bisag way kwarta, bisag gugma. Ay, o pabiliyon ka rin nil. Gugma, kwarta, asa magadong. Over.
1: Sa pagkakaroon, piliyon yun ang gugma.
0: Well, dapat lang. Gugma gina yung piliyon niya, James. Take note, James. Kaya nang uban kayo papiliyon, wag kasabot o papiliyon. Kaya nang duha mo ilang gusto. Ay, nako, pili gani. Selection. So, kalinil, gugma yun ang ipahari. Alright, Renel, dong, kinsama ko ni nakapadasig, di wait, shout out sa tanang, if I'm not mistaken, mura may gikag taga Poblacion 3, man ka no? Apil ka sa Saulog Festival?
1: Wala.
0: Ah, wali ka mo apil, wabi kong apil ka, ganda ka, tugdako, di lang prop, so wali ay, okay lang. Maayo na sad, sige, hago, adyo, po, sige. Shout out ko, Lubi, kinsa imong gusto nga pasalamatan na nakadasig po di mo, nga niya karun ka sa DYRD, Renel.
1: Shout out ko sa akong mga igsuon, si Ina, si Ninyo, ug Liner. Nya, pati sa akong papa nga gatanaw karon.
0: Adi ay. Hi papa, kisay nga ni mo pa.
1: Oh, panganib sa akong papa kay Rinaldo Castro. De.
0: Ah, Rinaldo Castro. Mao de kang Renel di ay. Imong mama. Kisay rin nga. Ang
1: pangan sa mama no kay Ethel Castro. Sad.
0: Ah, si Ethel Castro. Kisay mag-awit ko nung ninyo bi, ala. Sitsaptan yung kanako, paspasan yung interview. Ay, joke
1: ang ang kanta sa amuha man kay ang mama at papa. Pero ba ang anong...
0: Ah, sila li ay. Hindi lang. Senior na ba ang mama?
1: Dili pa.
0: Ah, bata pa li ay. Sige lang, kay basing ipasiog na dili ang mga senior citizen. Bitaw. Kisa ba yun, Renel?
1: Oh, shout out po sa ang sure. Paris nga si Felipe Canyor. Tanaw po doon.
0: Imong Paris? Uy, minyo na ka, Renel?
1: Wala pa.
0: Ah, wala pa di ay Paris. Nambut pa sa buot. So, ng klaseng nga Paris.
1: Pair lang, pair.
0: Ah, pair lang. Ang klaseng Paris ba ya? Ay, uyab, Dailia. Ah, sige. Kasi ito yung nga na ito, Kulubi. Kusga, Kulubi, kasi nga ni mo.
1: Shout out yun ni Feli Pacanyor. Nga katanaw ko
0: ron. Ah, Feli Pacanyor. Wow. Nako, si Renel po kay sweet po si Renel at gentleman kayo. Bitaw dong, Renel! Salamat kayo sa imong kadasig. Ngayon na po, karon kamo appeal kayo bisag duhara mo pero at least tirinood po ang imong pag-awit karong utua. Again, Renel, thank you so much. Okay. Sudi pataw maghuman po salamat oy wailain karong Domingo ang atong sponsor si Ma'am Mary Arian Enriquez Cruz sa Ari Corcure San Jose Street Cogon District Tabalan City. Kontakan ninyo palihog mga higalan 0930-944-045. Salamat po kayo kay Ma'am Liklik Diamante. Ma'am Liklik all the time. Si Ma'am always gajod. Magsuporta ka nato sa imong Liklik Fast Food and Sotokal Restaurant Manga District, Tagbilaran City. Please contact on number Manila mga kaigsunan. Woo! Atong mamahaw dito. Padayon tumalay apon Soto Kill 0929-394-6803. Thanks to Sir Edelberto Hobson, Bohol Scrap Gold Buyer, Second Floor, City Square Building, 7G Avenue, Tugbill, Lawrence City. A special thanks to Attorney Handel and Board Member Nanay Lucille Lagunay and family, the Provincial Board Member, 1st District in our province of Bohol. Salamat po kayo. Or a special thanks to the FCB, the First Consolidated Bank, Head Office, Taloto District, and all branches in Bohol and outside Bohol branch. And to Ma'am Lovely Corriba. Oh, why lying? Nailang guwapa man gini si Ma'am Lovely. Nga nalanda, ano? The Comprel or the Comrel Officer FCB, the First Consolidated Bank Head Office. Special thanks to Sir Mark McCoy Lumain sa imuhang 3GA's Hollow Blocks, Poblasyon Corilla, Bohol. Magito yung mga kagsunan, ang atong mga pinalanggang, mga saint of our major sponsors, no? Karong Dominguha, nagpaluyog yun sila kagahapon or gihapon kanato manghigala kining atuang mabulukon nga tulumanon. Woo! Amateur singing contest, the search for intersecondary colleges and universities sing start 2026 season 4 diri mismo gayod sa stasyonan sa DYRD ang stasyonan nga kasaligan mga higala. Oh, samtang wala pa gyud kanako mo chat ang ato mga hurado kung kinsa gayoy palutson kanila nining duha lang o kato mga umaabot kanamo maulingin na no. Dili biya punta mag-unsa-unsa sabi tao. Ay mong ka-surrender. Labi ng mga lalaki, kay kasagaran ni mga babae. Pero atong i-level lang, no? Atong i-balansi-balansi. Babae, laki, solo domingo, laki tanan, babae tanan, no? Aron bibo po ang dating, ang atuang programa, gayon mga kaigsunan. Katong gusto, nga wala pang iyon mo. Okay, so pwede pa siguro, no? Okay. So, mga higala, so medyo di anagyo diri ang ato ang resulta sa ato miguang mga mananaob. Atong segundahan na po doy. Pag-shoutouts again and again sa mga taga-tarang, taga-kalapi. Woo! Kalapinon. Happy Fiesta kaninyong tanan. Dina sa lungsod sa Kalapi. Maayo kayo yung fiesta karon kay dili init gyud kaayo. Katong mga mamistahay, ayaw mo kalimot sa inyong mga payong. Gajod, gajod, gajod. Natural. Niya, nakalamanam. Kasi siyempre lagi ang minutos matapos. Gamay na lang para impunto. Ala una, mga higala, di anagyod kanako. Way lain ang resulta karong Duminggoa. Ang pasudlon sa ato mga pinilanggang hurado karong Duminggoa para sa monthly finals mga kaigsuunan. Kanang masikan placer, ayaw good ka discourage, ha, paliyog, balik lang, layo palagi, di ba? Ingon ko, ang ato ang elimination round, November pa, grand finals, December, so bisa pagkuhan, pero twice lang pwede makabalik. Dili po, katulo na o laing istorya na lang. Ang nakakuha sa ikaduhang nga dapit, in other words, still has a chance for so many weekly contests. Mao si ang miawit sa The Two Less Lonely People, Wailain Giselle Padas. Yeah! Congratulations! O ang pasudlon sa atong mahurada karong Lumingguha. Oh no, sorry. Next Sunday. No, after May 17. Kaya mo man ay last Sunday of the month of May. Ang atong first placer karong Lumingguha. Balik sa monthly finals. Mao si ang simpleng pag-awit. O ang simple po sa iyahang siguro paghigugma. Ah, sa iyang... Mga higala, wailain, first placer, Renil Castro. Congratulations! Okay. Yeah! Huwag din ako ito mga kaigsunan. niya uban diri kanako sa sunod Domingo pon or the next after Sunday kay mura siguro I don't know, I just update na yung ninyo. Uban diri kanako walay na atong gwapo buutan kasaligan Southern Nation Engineer Gilbert Tulop. Uban si karako diri ako katubangan ang ato ang video orchestrator Engineer James Bombolero. Ho! Pops Kroner! Happy, happy Sunday na tong tanan. Again, for the third time, Happy Mother's Day ka na tong tanan. God bless!
2: Salamat sa inyong pagpaminaw sa Search for Bohol Singing Star. Hangtod sa sunod Domingo, mag-uban-uban na sadta dinhi sa nag-unang istasyon sa Bohol, DYRD.
3: Ania ang magpamatuod sa kamaayo sa Sugatron.
4: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: Akong inon sila nga, kamuntanan, inom na mong sugatrol kay presko ah. Kang Ima de la Rama, nindot kayong inon. Makasoy niya muna ni, di mo gumahay, kanindot kay inon ang sugatrol. Thank you!
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy o Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Gikan kanamo sa DYRD. DYRD. Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

Lain pa mga kaigsuunan nga teksto sa Biblia atong basahon. Makita mga kaigsuunan sa Isaiah kapitulo 5 versikulo 7. Ingon niya dre, "For the vineyard of the Lord of hosts is the house of Israel." Sa ato pa mga kaigsuunan, katud ang kaparasan or binhi sa atong buhi nga Dios, usa nga gi

Oh, ye are all the children of light and the children of the day. We are not of night nor of darkness. Sa ato pa mga kaigsunan, gipakita o gitudlo sa tuwa sa atong buhi nga Dios, nga pag-ingon di ay seed sa Yawa o seed sa Ginoo, ga-refer kini mga kaigsunan sa children of the kingdom o children of the wicked one. Pag-ingon nga children of the kingdom and children of the wicked one, ga-refer di ay kini sa children of the day or children of the light o children mga kaigsuunan sa kangitngit. O sa atong nasabtan mga kaigsuunan, dito pa lamang sa unang kapitulo mga kaigsuunan sa Biblia, Genesis chapter 1 mga kaigsuunan, verse 3 to 4, gibutangan na sa Ginoo og panagbulag ang kahayag og ang kangitngit. Sa ato pa, ang kaanakan mga kaigsuunan sa kahayag or ang kaanakan sa atong buhi nga Dios, dili unta pwede makighiusa sa kaanakan sa kangitngit. Apan kini mga kaigsuunan, gisupak sa daghan ng mga relihiyon sa kalibutan, particularly mga kaigsuunan sa Seventh-day Adventist. Mauna mga kaigsuunan, nga ang ilang panaghiusa nga gihimo karon nagpakitag ebidensya nga sila di ay dili kaanakan sa kahayag. Now diri mga kaigsuunan sa unang Tesalonika, Kapitulo 5, 4 paingon sa 7, atong tanawon mga kaigsuunan, baliko na itong basa, atong tanawon mga kaigsuunan, kung kinsa ang lain mga kaigsuunan nga gi-refer igsuon ni ining children of darkness. Ingon niya dre, but ye brethren are not in darkness that the day should overtake you as a thief. Ye are all the children of light and the children of the day. We are not of night nor of darkness. Versikulo 6, kinsa kini mga kaigsuunan ang naa sa kangitngit. Therefore, let us not sleep as do others, but let us watch and be sober. Verse 7, for they that sleep, sleep in the night, and they that be drunken are drunken in the night. Sa ito pagkatuday ang kaanakan sa kangitngit mga kaigsuunan, maudi ay kadto ang mga katauhan mga kaigsuunan nga nahimong hubog. Nahimong hubog mga kaigsuunan nga numan, atong tanawon mga kaigsuunan sa Isaias Kapitulo 29, versikulo 9, adto dayta sa 13. Ingon niya dre, stay yourselves and wonder, cry out and cry, they are drunken but not with wine. Sa ato pa kadtuday mga kaanakan sa kangitngit mga kaigsuunan nga gitawag sa pulong sa atong buhi nga Dios nga mga hubog, ang nakapahubog kanila mga kaigsuunan, dili di ay mga kaigsuunan ang literal nga bino. Or kadtong makahubog mga kaigsuunan nga ilim nun. Unsa man di ay mga kaigsuunan ang gi-refer dire, they stagger but not with strong drink. Sila mga kaigsuunan nagsusapinday apan dili tungod sa isog nga ilim nun. Sa ato pa aduna di ay pagkahubog mga kaigsuunan nga kini nga pagkahubog mga kaigsuunan dili tungod sa bino nga atong ginainom nga maisog nga ilim nun, apan mga kaigsuunan, adunay lahi nga buot ipasabot. Okay, unsa man kini mga kaigsuunan, aron atong masabdan. Versikulo 13, wherefore the Lord said, for as much as these people draw near me with their mouth, and with their lips do honor me, but have removed their hearts far from me, and their fear toward me is taught by the precepts of men. Sa ato pa kinideng mga katauhan igsuon sa kangitngit or gitawag sa atong buhi nga Dios mga kaigsuunan nga hubog, maudi ay kini ang mga katauhan nga nahubog dili sa maisog nga ilimnon apan ang nakapahubog kanila ang mga doktrina og pagtulunan nga gihimo lamang sa tawo. Mao kini mga kaigsuunan ang nahitabo karon sa Iglesia Romana Katolika og sa uban pa nga mga iglesia sa kalibutan nga kabahin sa ecumenism. Og kita mga kaigsuunan kung tinuod nga kita kaanakan sa atong buhi nga Dios, kaanakan sa kahayag og dili kaanakan sa kangitngit, kinahanglan di ay mga kaigsuunan nga magbutang kitag division gikan kanila kay mao kini ang kabubuton sa atong buhi nga Dios. Sa ato pa dili ta mga kaigsuunan makighiusa, dili ta mga kaigsuunan makig-unite ni ini nga mga iglesia aron sa pag-inom usab sa bino nga ilang ginapainom nga mahimong hinungdan mga kaigsuunan sa atong pagkahubog. Diri mga kaigsuunan sa Mateo 15 bersikulo 7 paingon sa 9, unsa man mga kaigsuunan ang termino nga gigamit sa atong buhi nga Dios ni ining precepts of men. Ye hypocrites, will did Isaiah prophesy of you saying, these people draweth nigh unto me with their mouth, and honoreth me with their lips.

their heart is far from me. Ang ilang kasing-kasing halayo diri kanako. Nganuman, but in vain, they do worship me, teaching for doctrines the commandments of men. Sa ato pa sa mga katauhan, mga kaigsuunan nga nagtudlo og doktrina og mga kasuguan nga gimugna lamang sa tawo og dili, mga kaigsuunan, gikan sa atong buhi nga Dios, kita igsuon dili makigiusa kanila. Og mauna, mga kaigsuunan, nga usa ka sayop, usa ka mali ang mga gihimo karon sa mga iglesia sa kalibutan, nga ilang giapil ang ilang mga iglesia sa panaghiusa kay kiniday nga panaghiusa, usa kini kapamaagi sa yawa aron tanggalon ang division, aron i-lower, mga kaigsuunan, ang defense nga gibutang sa Ginoo sa iyang iglesia. Katapusan, mga kaigsuunan, nga teksto nga akong pagabasahon, makita sa ikaduhang Korinto kapitulo 6 bersikulo 14 paingon sa 18. Be ye not unequal yoke together with unbelievers. Dili kita, mga kaigsuunan, magpasangon sa dili magtotoo. For what fellowship hath righteousness with unrighteousness? Wala, mga kaigsuunay, panag-uban, panag-uyon ang matarong o dili matarong. And what communion hath light with darkness? Unsa daw, mga kaigsuunan, ang panag-uyon sa kahayag o sa kangitngit? And what concord hath Christ with Belial? Unsa man, mga kaigsuunan, ang panagsabot ni Kristo og sayawa? Or what part hath he that believeth with an infidel? Unsa man, mga kaigsuunan, ang kabahin sa mga dili magtotoo og sa mga magtotoo? Versikulo 16, and what agreement hath the temple of God with idols? For ye are the temple of the living God, as God hath said, I will dwell in them and walk in them, and I will be their God, and they shall be my people. Sa ato pa, mga kaigsuunan, walay panagsabot, walay agreement, mga kaigsuunan, ang templo sa atong buhi nga Dios og ang templo sa yawa. Og kini nga templo sa atong buhi nga Dios, kita day, mga kaigsuunan. Sa ato pa sa mga katauhan nga wala nagtuma, nagsunod sa kabalauran sa atong buhi nga Dios, wala tay agreement sa ilaha. Kay wala man tay agreement sa ilaha, mga kaigsuunan, dili kita pwede makighiusa. Dili kita pwede, mga kaigsuunan, muapil sa ilahang gihimo nga false unity nga wala nakabasi, mga kaigsuunan, sa Biblia, sa pulong sa atong buhi nga Dios, or dili biblical basis, mga kaigsuunan, nga unity. So mao kana, mga kaigsuunan, ang gitudlo sa atong buhi nga Dios. Versikulo 17, unsay ingon niya dre, wherefore come out from among them and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you. Unsay dapat nato himuon, mga kaigsuunan, mubiya ta sa mga iglesia nga ning apil niini nga panaghiusa. Nganuman, kay kung kita, mga kaigsuunan, magpabili niini nga panaghiusa, ang atong kasing-kasing nga gusto sa Ginoo ma-preserve og matamnan lamang og binhi sa atong buhi nga Dios, matamnan day ka nagbinhi sa yawa. Versikulo 18, and I will be a father unto you, and ye shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Unsay mahitabo, mga kaigsuunan, kita mahimong anak nga lalaki o anak nga babae sa atong buhi nga Dios, og siya ang atong mahimong Dios. So mao kini, mga kaigsuunan, ang pahimangno sa atong buhi nga Dios, nga aduna gyud ay panagbulag ang katauhan sa Ginoo og katauhan sa yawa. Kung aduna kamoy mga pangutana, mga kaigsuunan, text lang or tawag sa numero 0917-134-0660 o sa 0917-880-5894. Magampo ta. Dalay gun o gamanan na mo nga Dios, anak ka Ginoo sa kitasan sa mga langit, nini mga takna, among ibalik diya kanimo ang himaya o dungog pagpasalamat sa imong pagkamaayo diri kanamo. Salamat sa pagpasabot sa imong mga prinsipyo, sa imong mga kamaturan. Salamat sa pagtudlo kanamo sa daghang kamaturan, especially sa division nga imong gibutang gikan sa imong katawhan og sa katawhan sa yawa. Ikaw unta magapanalangin sa tanan nga nagapaminaw niini usab nga radio station og sa matag usa kanamo. Pasaylo ami sa mga sala, itugyan isaliglo mong madawat sa pangalan ni Kristo Jesus nga among maluluwas. Amen.

0: Downy Rock, The Rob Bango-Bango, New Downy, Even Better Na.
1: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya yung clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na yung sulod sa MX3. And mao na dayo yung benefit na to nga nakuha. Yes, kay naman siya ay alpha, na siya ay beta, o na siya ay gamma nutrients. And akini ang pinaka-importante ha, ang cholesterol-free o fat-free. So, unsa pa magid atong ginapangita, din yun na gid ko sa MX3. Dili ko believe!
2: Basta na ay hilanat,
3: dapat matik, ibay Jessic.
2: Sa hilanat, hunahunaon kon unsay luwas makapaayo.
3: Dapat matik, ibay Jessic. Most doctor prescribe sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
2: Dapat matik, ibay Jessic.
4: Alagang Unilabyan.
5: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus.
7: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic man ko kaayo, wala ko pahulay, so need jud na ko og makatabang jud sa ako ang health. Diri jud ko naangay sa EXL Coffee kay tungod na bag-o jud tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod kaning diri sa ato ang abagang sa akong pag-inom nangawala jud. Daghang salamat EXL Makabuhay Plus.
8: Halina't magmakabuhay.
9: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
10: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.

0: pagkuan sa akong magkatulog sir, nindot kay akong tulog, nya akong lawas nindot kayo nya. Imbis nga sa una naguan ko, nag-UTI ko, nindot ako ko pangihi, nindot sa pagbawas sa akong kanang hugaw. No, karon sir, akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang Ima de la Rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang sugatrol mapalit sa The Generics Pharmacy og Medicine Plus Pharmacy.
2: Mahalagang paalala, ang sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Basta na ay hilanat,
4: dapat matik ibay Jessic.
3: Sa hilanat hunahuna unkon unsay luwas makapaayo,
4: dapat matik ibay Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
3: Dapat matik, iBiogesic!
5: Alagang Unilab yan.
6: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Gikan kanamo sa DYRD.
8: DYRD.
7: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Oras may gala, doon na kita 38 minuto sa man makalabay ng alauna sa kapunon.
1: DYRD Katawati, usa ka taknang tulumanon, naghatag og kalingawan pinagi sa sukna og pangutana. Tawag na sa telepono o i-text lang inyong tubag. DYRD Katawati, uban sa inyong suki, suki sa kanunay, Daddy Lou.

Hey, gala, kumusta? Malipay nga hapon kaninyong tanan. Welcome sa itong magparagubari nga itong tulumanon. Adlaw karon nga Domingo, may gala Pizza Gis ng buwan sa Mayo, tuwing 2026. Kumusta ang tanan na itong masukin tigpaminaw karon? Dasi ang tagsa-tagsa ka mga panimay karon Luzon, Bisaya, ug Mindanao. Sa itong nga mga kingsunan, may gala din sa 47 ka mga lungsod ning Laluigang Bulanon. Bina sa atong mga kaigsunan usab dia sa Matag Barangay. So, kumusta? Mayong nga hapon. Sa magkausap pa atong pagdasig ka rin yung mga igala. Naliwanin ng nagligiting ang kainit ganina niya, giwan o kalit. Ani nga, delikado ka istanan nga magpislango. Ta, nanagani nagpislango. O pa gani pagsugod, paislango. Ala sa atong nga mga kingsunan, kumusta ang tanan? Atong nga mga kingsunan niya, no? Kumara ba mo panood to karon? Sa nagapiesta, may gala karon nga adlaw. Hindi magin na to kalikayan, may gala ang nagkadayang nga piesta din sa Laluigan sa Bohol. Nagingon nga nagtakilid ang barko, may gala nga makakuan, kineng makadong din sa Bohol. Ikan kay daghang kay mga pasayro. Ato mga aeroplano sa takilid pong agi po si Bakon Tao. Sakto nga mga aeroplano. Magaling yung tara na itong mga kasukit ng Paminaw. May pagpaminaw sa bang ito ni Raul Abad Daling is watching, no? Tuwanin dito sa kuan karon kining Taiwan, ha? Kumusta mo dia? O gaya to sab ni Hermes Malanog is watching. Kumusta mong tanan dia? Itong mga sukintig paminaw karong taknaan, no? Manghinautang namo sa kapiskay sa itong paglawas karon dari sa itong pagparaguban ni itong tulumanon. Okay, ala, sige. O gaya to sab ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Good PM, Sir Rene. Ronald Inting Pumatong is watching. Sir, maing hapon. Mataga Domingo may galang yang tulumanon ni Sir Ronald Inting Pumatong may galang ang lantawan mataga alasay sa buntag adlaw Domingo. Ngunit yang programa may galang. What at ni siya sa mga pagpasabot alang sa pulong sa itong Ginoo. Kumusta ang tanan na tumasukin tig pamilaw nga ito sa ni Jerda Dance. Shout out Danilo watching from Dirisa Panglao. Now, bansay mong hamiling kapika susab niya karon na Jer. Hinay po mo na Jer karon Jer. Okay, tugnaw ang panahon. Ito na ang kitang inis mo na. Okay, good PM, gaw, Rini, shout out ya sa daling sa family o gingon mong sab sa Anas, Malaysia, Bohol. Watching from Kuwait. Okay, sige, kumusta ang tanan na itong mga kingsunan niya karon? Kamay pagkaparikasi kay alang sa itong mga kingsunan, may galalabi na sa itong mga kingsunan niya silang tagsa-tagsa ka mga dapit karon. Putang garat-arat niya itong tutunlan may gala. Nagiging nga nahigugmat yalin ng pagaw. Uso ra bang pagaw ron? Kurag gauso-uso rin pagaw? Malabi gani kang istorya niya tingaliga na puno na tingaliga hangin na mong tutunlan bagul-bagul di mo na kurag mukha na ka kapil ba din bagul-bagul may labot ang bagul-bagul lang eh. Tilaok raman ha? Ala, sige, kumusta mong tanan dia, ay? Ato nga mga kaigsunan dia, may pagpaminaw, kaninyong tanan? Alabi na katong dili na to mga kaila, ato sa nga pagtimbaya, alang nga kaninyong tanan? Address na to nga pagpanag-uban, may gala sa DYRD Katawatsi. Sa to nga kauban si Engineer Gilbert Tulop. Itong sa video controller may gala waylain ang itong higala din si Bumbuliro. At
atong kuan kining floor technician wala in si Lisel Amulo. Floor technician. Dito ina dili na magamayinong nga na kuan na unique na kairo noy. Unique na floor technician. Ako gabunyag ninyo na. Yeah, na na. What may kuan na kay floor? Ha? Floor manager. Sila na lang sige. Okay lang, ganun yung tanan itong masukin ting paminaw dahil may nga pagpaminaw. Labi na sa itong mga kuanda, mga sukin ting paminaw na ito. Mga diehard listeners, mga followers, mga loyalists. Labi na ito magparangguman ng ito nga tulungan nun. Oras, ano na kita ay 45 minutos na human magkalabay ng launas kapunod. Mga sukin ting paminaw. Sa atong niya mga kaisuna na sa atong niya kauban sa sila si Engineer Gilbert Tatulog, Engineer Jerry Cahis, Engineer Cyrus de Bayros, at sa Engineer Michael Purlaris Taray. O yan dito sa transmitter site may gala sila si Engineer Goody Felicia, Engineer Rumi Mulat, atong Chief Engineer Phil Abandula. Sige, may pagpaminaw. Oy, kumusta mga classmates? Karoon dia sa Kamigin. Sa inyong tour, karoon dia, no? Kining Bats 81 natuwa karoon dito sa lungsod sa Kamigin. Kumusta may nga hapon, alas sa tanatong taga Kamigin karoon? Sa ato yung mga classmates itong nagkatigom sila karoon. Sila si Lorna Gallo is watching. Mayong hapon rin eh, uli nami from Kamigin. Uli na din sila. Tumulong tupit sa otro, noybi o jisa. Karoon, jisa naman, uli na. Pagdiyan na, sige, kumusta ang tanan na itong mag-exuran? Kisa ba yung mga ngansan ng uban ninyo diha? Pagdiyan na, sige, i-chat, i-chat. Kaya itong nga, kuhan, i-grade na ito. Nga itong nga, mga kuhan diha, karoon, i-chat diha. Karoon nga, mabasa na ko diri ha. Karoon nga, mga classmate na itong nga ng uban. Wa man, mga uban tanan. Pero sa makakaya lang lagi, no? Hindi ko magtorta may gala, kaya-kaya rami, kayas bulsa, kaya mulakaw, kaya muadto, kaya nga kung ano niya, basta kay kaya ra. Huwag yun, huwag yun kaya, huwag yun, pabinda kung may kaya. Kaya lang, sige, ganun niya. Basta pa, una-una na ito, kaling nga kaya na ito sa panahon ba? Kaya di ba yun na ito, makuha ng panahon ko? Sa inyong mga panahon may gala nga dili ka kuanel dito kaya bilabol ang mga adlaw ba ng mga panahon. Magdala sige ganyong tanan ha atong mga alalay makiksuran. Diri sa atong tulumanon may gala sa DYRD Katawatse. Labi na katong mga kaiksuran atong naa sa ilang inadlaw niya gimbuhato nila. O okay, gamay pagpaminaw sa mga ito ni Brad Pidil Ranay is watching. Brad, bayang hapon mo da, Brad? O gamay pagpaminaw dito sa kauluhan karon. At sa itong nga tulumanon may gala kumusta. Atong nga mga suginting paminaw karon nga mga taknaan. Labi na ka itong kung ano sa diya karon. Itong nagpista karong panahon na. No? Gaya aron sa mga makakuan putang nagpista karon wa unay gingon may gala nga wa may babag may gala sa mga pista basta ato silibrahon. Shout out bro from Long Lung Center no sa Lung Center of the Philippines. Gala sige may pagpaminaw no diha sa Lung Center of the Philippines. Diha ni sa hospital ni may gala no diha nagtrabaho ni Brad si Brad Pidel Ranay. Ito sa ni Jerry Salisi Gamba is watching. Mabay nga hapon gato ni Jerry Salisi Gamba, RMG is watching. Watching from Saudi Arabia. Ay, tuwas mo ni Saudi Arabia po. Ay, kumusta mo dia sa Saudi Arabia? Kumusta ba itong nga kuhan dia? Karoon, kahimtang naturoon dia. Mabay mga... Kuan karon dia kining kakulian. Ay kita din perti mang inita kaning mga balita to agibumbahan na buton ni gihapitan na pud dito sa kuan kining Saudi Arabia to agibumba na kita nila. Kining uban usa ni ato makigsunan murag wa man mga taranta. Kaya
Nagdali po doga kuan lang ni kining naguna lang ning balita na ulahi ang mga panghitabo. Ana pagi na usay kay kuan na paingon dito na pita. Apay uban dinhi mga galawgaw kaayo may gala mo po kanu sa mga punos mo abot sa Pilipinas. Ganahan o ngoroy. Gigisayo na mo bumba mo abot sa ato. Gala sige. Pinagay ka itong pagtapos sa balikatan exercise may gala. Gigisampulan po na yun ang kuan. Ang pabuto ang Japan sa iyahang kuan. Kining missile. Okay rami. Okay na diri. Okay na diri sila dito. Okay ka ni Jerry Salisi Gamba. No, okay. Gala sige. Okay na diri sila dito. Sige ka, kami diri, okay we kayo, okay we kayo sa katanan diri, no? Pero anong ganda po may, anong ganda may. Okay, paganda man mo, kaon. Simba ko niya, kuan ba? Simba ko ba, no? Dito, alang sa atong niya mga kingsura niya. No, may pagpabinaw niya, na atong ilalay, niya na diri may gala sa atong kauban may gala. Si Engineer Mike Purlaris Taray, no? Okay, alang sige. Kaya kining diara atong mga utana karon taon-taon may gala pabutan ninyo no diri sa atong pagpaguban ning atong tulumanon ayaw trasag nga makakuanta kining hunata may gala sa atong mga pangutana karon labi na katong mga bingo bingo boys no mga bingo boys karon may gala labi na sa mga nagkuanda karon kining naniudto katong nagapista may gala okay. Basta pista di maginato na kalikayan may galang nag inom-inom tagay-tagay ginagmay no ginagmay pero makahubog no ginagmay ra pero dira unang tagay unang bulyadas tu magbaraguban ya tuntulo baron gikan sa Bingo Boy shalala.

Ay, nga po, segmento ni Siyong Dilis. Shout out, Herr Dilis, sa pamilya niya sa Panikiulan na Luon Bohol. Panigilo, ano siya? Pananggilon. Panigilon na Luon Bohol. Kaya na siya, karoon mo, kadungo Panigilon. Ano yung napitan eh? Kaluon man ko, pero ako kay Bao, kadoon na siya, Panugilon. Panigilon. Okay, sige, may hapon ninyong

0: Bueno, may dala dito maglaga na itong dagna. Doon na kita ay 5 minutos magalas 2 sa Kapuron. Atong unang tigmo may gala na itong magparagubar. Atong tulumanon. Larga, maestro! Unang nga tigmo may galas nung pagbaragubar nga itong nga tulumanon. Sa iyon kaestanan, unsa may katapusan sa kahoy. Unsa may tumoy sa kahoy. Magyala, sige, babaw sa pundol na siya paingon sa baga kay kawayan. Diyan na napitan, ha? O, gamay nga pagpaminog ito ni Milda Nagairag sa Gano Iswati. Okay, unsa may tumoy sa kahoy. Okay, ala, kinasunan kayo, unsa may tumoy sa kahoy, no, alas ato niya magkiksunan. Okay, ala, sige, dahil ni tumag din, may gilas to niya pagpanaguban niya tuntulon, tumag ni Siong Dilis. Liter Y, congratulations, Liter Y, ang isaktong nga tubag. Ang tumoy sa kahoy, may gala, ang tumoy sa kahoy, Liter Y. Okay, congratulations. Good afternoon, Dad, from Dilapas sa Korte Salabat, Minaw, ni Mudiri. Dahon ang tumoy sa tumoy yun na Liter Y, no? Ang saktong tubag may gala. Okay? Sila sa iyo na kaestanan may galang nga itong mga pangutana. Okay lang, ikaduhang ko tigmo. Sige, larga, maestro.
1: O sige, niyapay ikaduhang tigmo. O sige, niyapay ikaduhang tigmo, ha?
0: Okay, ikaduhang tigmo. Basta mga sa iyo kayo may galang, sa iyo kang tubagon. Basta may tunga-tunga sa imong lawas. May tunga-tunga sa imong lawas. Tunga-tunga sa tao may gala. Okay, katsing niya, katsing. Yata niya nata sa itong mga pangutana, mga sayon kayo. Kasi may tunga-tunga sa imong lawas. Okay, ginasayonan kayo nga tubag niya na. No? Alam ka ninyong tanan na itong mga alalay mga kingsunan. Swahe ninyo, may mong magka-chat mo diri sa itong nga pag-paraguban. Kasi may tunga-tunga sa lawas. Sila sa iyo na kayo. Kaya sa ito niya mga kaisunan na gano'n. Ito niya nagkukunat na. Okay, pusod na si Rene. Right, yun is Siong Diles, no? Okay, ala, congratulations, pusod. Insaktong tubag sa tunga-tunga sa tao. Congratulations! Right, yun mga bataan na. Okay, pusod, may galang tunga-tunga sa tao at tunga-tunga sa lawa sa tao. Ayaw kita mo na mas taliwa ni mong kuan mo ang puson. Pwede mo kagitag puson nga naskilid. Okay, ala, sige, congratulations. Ano mga kuan kayo eh, nindot kayo mga pangutan. Congratulations! No, congratulations sa tanan na itong nakadaog na kamaygala, no? Nakatubag sa itong nga pangutan, ha? Ano sa itong nga pag-panag-uban ng atong tulungan, no? Unsang nasura may gali. Katulog tigmo. Okay, nata si katulog tigmo. Sige, maestro.
1: Katulog tigmo. Ani ya?
2: O sige!
0: Okay, katulog tigmo may gala. Asang nasura may gala nga daghan kayong mga tahay. Sa mga nasura may gala nga tuwa dito daghang mga tahay dito napita. Okay, na sige, no? Pobre nga mga tao, may gala nga tuwa dito, nagkanta dito itong napita. Okay, ala, sige, ala, pabuta may gala na. Pabuta may gala, kaya gipabot pa po na itong mga kuwan din ni Bugas, may gala nga itong premyo. At ulit pa ibaw na itong mga premyo sa Bugas, ha? Okay, sa di madugay ni Anne, muabot na itong taon-taon. Okay, karoon muabot manggaling, ha? Ibaw na tanin nyo, ha? Ala, sige, ang ato niya, pangutana may gala sa iyon, kaayo, no? Asa mag nasura may gala nga tuwa ditong daghan kayong mga pobre nga mga tahay. Okay, sige, unsa man biyo, unsa mag nasura? Sila na kinasayunan kayong tubag. Okay, di mo makatubagan kina sinan kayo. Ano ang sarang nasura may gala na taghapubri mangantahay dito. Okay, ala sige sa mga nasura be. Ala sige suway ko no dito. Bisan pag asa pag kuana ni nakahibaw gid mo na asa bisag asa na ni kuana kining dool ra ni Pilipinas no kanang nasura may gala. Okay, ala sige. No to dito naghapubri may galang mangantahay dito no. Okay sige lang. Itong mga mananggiti, tara mga nakaiglubi, kukunat-nat.

0: you eat too much.
1: May nga hapon usab nga to ni pari
0: is a big big nut.
1: Pari og nga to usab ni kada kining Marie Inday Santa Rosalis sa yes, Mama Santa Store
0: of the coco tree.
1: Og may nga hapon nga to usab sa akong kinumos na si Simon
0: Amelie.
1: May pag paminaw alay nga kanyang tanan nato nga mga alalay makisunan ka si Edwin Digal dere no. Abay pagpaminaw ninyo di sa imong Panglao Bohol ice plant no. Ora ja nag-operate na ang Bohol Panglao ice plant may gala no.
0: The coconut tree you
1: sa Panglao may gala sa Luna may gala no. Kaya sige may nga hapon. Nay nakatubag diri may gala no sa atong nga pangutana diri sa atong nga pagpanaguban si siyong sungis dilis gyapon no. Ay nga nakatubag sa atong pangutana isang tubag Singapore. Ay ki congratulations.
2: Congratulations!
1: Okay, let's congratulations Singapore, may gala. Okay, let's sige, ginasayo nang gaayo.
0: The kitchen floor, if you save some.
1: Asa ka nang kuwada na, gikan na usab, may pagpaminaw usab nga to ni Ruel Malabuti.
0: It will have a sir.
1: Yes, may good afternoon, watching from Bungahan, Antikira, Bohol.
0: Yes, if you pray it would.
1: Okay, sige, may hapon.
0: Conatrut.
1: May hapon usab nga to ni Engineer kuwada, Simo Hubani.
0: Yes, coconut leaves.
1: Okay, la, sige, may pagpaminaw. Alang ganyang tanan.
0: For the walls, up against the eaves. Now, the coconut fruit, same relatives, make good cannonballs. Up against the eaves, it's the coco fruit.
3: It's the coco fruit.
0: Of the coco
1: fruit. Okay, la, sayo kayo nga mga pangutana, may gala nito pagparagubar niya ito niya tulumanon.
0: Family.
1: Now, may pagpaminaw sa mga ito ni former city mayor Joe Turalba, ni former city councilor Viti Turalba, ni former city councilor Atoy Turalba.
0: Now, the coconut
1: nut. Ang ito sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong.
0: It's not.
1: Now, may pagpaminaw sa mga ito ni Dr. Ronald Inting Pumatong. Sa Jerisunic Electronics Communication. Ito sa Sayong Furniture, ito sa Bibis Lichon. Ang ito sa Tagbilaran City Machine Repair Shop na pinagi sa niya ito last time usa.
3: The coco fruits
0: of the coco tree.
1: Ang ito sa Mama Santa Store no, pinagi usab nila ni Pari Charlie ito sa ni Marie Inday Santa Rosalis.
0: Of the coco tree.
1: Damay nga hapon alam niya ganyang tanan.
0: From the coco.
1: Ang ito sa itong tanan na itong sugit ng paminaw niya.
0: Coco fruit.
1: Oh, gyalabos naman sa night market da, no? Ang kinadak ang night market sa Bohol may gala das Paglao.
0: From the
1: co. Oh, may mga hapon alang ganyong tanan da, no? Og gada sa Casi Verde apartment. Pinag-usab ni Pari Ariel Labaya Gabuya. No? Kumusta may mga hapon? Og gyalabos sa tanan na ngito sa the 3rd District Congresswoman si Tutor. May nga hapon nga ito sa Nisigan District Congresswoman Banbar Mintano. Higaw na usab nga ito sa Hagna Transit pinagi usab ni Mintano at Tagig Tugdumala. Sa I-Choice Optical Shop no, pinagi usab ni Dr. Angel Plaza at Tagig Tugdumala. Ingat usab ni member Greg Hala, no, kumusta may nga hapon? Alam niya kayong tanan? Mamiss na ta sa Kalapi, sir? Ay, nindota kayo, no? Ay, mamiss na ta dito sa Kalapi, may gala, no? Pista na sa Kalapi, naroon panahon, ano? Pizza days, guys, aning buwan sa Mayo? Okay, sige, huwag makalugar, huwag asa tayong napita, mahiluna dani. Kapamista tayo pero 100% gadi kita kapamista. Bueno, atong nga mga alalay makiksunan na may hapon na alagin yung tanan. Pag-alis atong nga pag-aparaguman ng atong nga tulumanon may gala. Okay, labi na sa naka... kuha na karoon na kining naka-ready na. Labi na katong matuapik buwangan. No, dara. Ato nga ipabati may gala kining usaka dalit alang kini yung tanan ni ato nga pag-uban ni ato nga tulumanon. Okay lang, sige. O sa mga nagigawan, gigamhan sa gugma. Usay kita wag gigamhan sa gugma, power blob.
4: Whispers in the morning.
1: May nga po nung sa'yo nga ito ni Lunaisa Diliun. Na may nga po sa ni Lunaisa de Leon. Hello sir.
2: Ay,
1: may nga hapon. Busing, mamista ko sa inyo asa dapit gani. Gikan ni Milda Dagairag Sagado.
2: I hold on.
1: Humana, wa pa ba yung pista dugay pa man? Abril pa. Ano sige may hapon, alagay yung tanan. Gikan ni Milda Dagairag Sagado.

Bueno, may ganatong oras na doon na kita ay 9 minutos na naman magkalabay ang alas 2 sa kapunon, no? Dari sa itong pag-paraguban ng itong tuluman noon may gala. Okay, alas 2 na yun. No, humas alas 2, alas 3 na po. No? Beautiful Sunday. Ay, may hapon, tagbilaran. Beautiful Sunday.

Binubay ka nga oras. Ano lang kita 12 minutos na man magkalabay. Ang alas... alas 2 sa kahapon nun. No? Ano sa itong nga pag-aparagumari itong nga tuluman nun. Bueno, ato nga pabinaon may gala sa tanang mga mother. Ito ipahaom ni karon kay labi na kay kuan karon. Sino nga Mother's Day, no? Ato nga pahaoman ang ato nga mga kuan karon nga mga mothers may gala. Di na ito mahimugso ni kalibutan na guwa sila, no? Ay, kaya sige. Bo sa ato nga painungdan sila, no? Huwag ingon usab sa nag lagi hambinta may galas sa siyam kabuan sa atong inahan. Oh my mother.

Dan selamat ke ayo main hapur sahabat Tun Artemio Habinis watching from Bilyanubaya Bilyanuba Misamis Oriental no kumusta may nga hapon alay nga kayuntanan no desto pag para gubada sa Bilyanuba Misamis Oriental Bilyan Artemio Habinis no okay okay may pag parikaisikay alang sa tanan natong nga mga sukintig paminaw karon tagna human naman si mother anya sa ni father Iga ni pa ni mother ni asal ta ni father. Wahi bagun ni mga father.

bungahan at ikirabohol. Gapon na imubat sa elementary. Oh, abats mo din ato ni si Mildred Gairag. No? At nakuha dito din ni sa Guani. Elementary, ito sa buko kinukitan sa aming surinta. Ay, hapon usab. Thank you, sir. No, gikan na Timio Habinis.

maigala tagda 22 minutos na ginuman makalabayang alas 2 sa kapuron. Notice to magbaragubar gato nga tulo manon labi na sa atong mga kingsuna na gipang uwan-uwan naman tali mo. No, gibuta na tali mo uwan karong mga panahuna, no? Okay, sige, deng, awit talaga niyo tanan.

0: Oh, kay ato rin nga kwana ni kay murag amigo po kasta na no murag putag na nurag buksayan. Dara ato nya paminaon. No sa tanan ato nya mga kigsuda da gero. No mga ko no sab nga to ni Susana dutos mi.
1: I finally made up my mind.
0: 20 minutes. Gigari Michael Lawrence.

Pero Miguel, hasta que 26 minutos na human magkalabay, ang alas 12 ka po nun. Mauri sa lumpag para gubari ka tuntulo ba nun? Nahurot na itong atigmo, Miguel, at tulog atigmo, mauri sa lumpag para gubari. May hapon, tagbilaran.

pun dia sa may kuada. Night market may gala bukas ni mata gabi. Night market man di bukas gyud gabi. Bisag adlaw na. I need you. Labay nga hapon ala gyud yung tanan dia. Ingon man sab nga to sab sa bag-ong ball ice plant sa Panglao. Panglao ice plant. I can't afford. Sa ni Pari Charlie nga to sa ni Marie Inday Santa Rosales.

Para tagna aduna kita may 32 minutos lagi human makalabay ang alas 2 sa kahaponon. Now this to pagparagubar nga itong tulumanon. Atong nga mga ihag-iho karon diya, mga mamagpapa karon, no? O diya, karon kay Mother's Day, may galabibo ka esta na nung kwanro, kining pag-silibra. Kaya na mag-ina, no? Naging nga, kaugari na itong asawa, itong halaran, o buwak. Kaya na itong cake. Mayroon na yun nga, I love you.

Siguro sa bagato ni Manolita, o Kapayas is watching, no? Okay, Manolita, no? May nga pagyapamina no. Madyong hapon na, sir. Giga nila ni Milagrosa. Okay lang, sige, larga. Asamang tarong gabi. Can't be with you tonight. Okay, alagyan yung tara niya itong mga sungitig paminawang hapon. 37 minuto suman makalabay, last dose kapunod.

May hapon sa mga tunay dudong Bundong Ogi, si Swatsing dong. May hapon mo darong, may pagpaminaw sa tibok ng baray karon, no? O maghinaw tayong napaka karon nag-sunod ka noon itong pagparagulo. Kung sa may realidad, ano ang reality? Met you by surprise, I didn't. Ayong hapon, Boss Rene. Hindi ka ni Dudong Dudong Ogis. Pagkakato sa ni Rinaldo Dacop is watching. Murag iksoon ni Liti Dacop. Classmate si Liti Dacop. Ito karon na murag ni uli nagigas kami gin. Si Rinaldo Dacop is watching. Diba Rinaldo, ang imuhang papa si Bintong, no? Bintong Dacop. Mabawa-bawa mentalin, no? Okay, sige, kumusta? Ang tanan niya.

Bueno, Miguel Aton, nga oras sa nuna kita 43 minutos na human magkalabay ang alas 12 ka po nun. No, there's so nga pagkaparag-ubar nga ito nga tulumanon karong nga mga tag na may gala. No, ga, ang guba nung sabi karong mo pa'y pag padung o pamista. Pwede mag-black is black sa ta. Maligaw po na ito mag-eksunan ka rin. Warm up, may gala. Hapit ng alas 3. Sa doon na kita, 16 minutos mag-alas 3 ka po nun.

kailan 11 minutos mag alas 3 sa kapuno, no? 3 sa tumpag para gumana itong tulumanon. Na tayo oras, wala tayo panahon sa pagpagigubad kanyo itong tulumanon. Ang to na lang sa sunod ngayon, mayong hapon ka na itong tanan. May pagpabinaw, adios, bye kundi yung sayo nara. Hasta la vista, babayo.

0: Marcella Feeds, tubo sigurado, kita garantisado.
1: Sa inyong Lumber of Construction Needs, Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, ug uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, ug moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, ug mga finishing materials alang sa balay ug mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply ug mutaod sa bildo ug aluminum doors, bintana, automotive glass, ug tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. At tuwa karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.

0: dilaw na mo sa ubang pan. Karon, dilawi ang pinakalamian.
1: Give us this day our daily bread.
2: Uy, Mari, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
3: Maulagi, Mari, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Mari, uy, dili man sad pwede nga pasagda na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
2: Paopirahan dahil ninyo si Junjun, Mari.
3: Dugay, ragyud miga plano, anak Mari. Pero asa man taon migibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang panahon karon?
2: Ay, Mari. At tudad a si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
3: Mo ba, Mari? Sure ka nga libre?
2: Oo, oy, higayon na dyan na ninyo, Mari.
3: Salamat kayo, Mari, ha? Maunag yun niyang tubag sa among pag-ampo.
4: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
5: Hey, Sita babes, it's your favorite Cebuana, Karen Sita. Hey, I care for you, and I just want to remind you that taking care of your health is just as important as your work. That's why I've made Immuni Plus a part of my routine. This small sachet may look simple, but I love that it's ready to drink and packed with all natural ingredients. No mixing, no

0: Ang atong Ginoo Hesus namulong sa Ebanghelyo ni San Juan, Kapitulos 15, versikulo 5. Ako ang punuan sa paras, ug kamo ang mga sanga. Ang magpabilin kanako ug ako diha kaniya, mamungag daghan, kay kung wala ako, wala kamoy mahimo. Ug si San Pablo namulong usab sa iyang sulat sa 1 Corinto Kapitulo 1, versikulo 5. Kay diha sa paghiusa ninyo kang Kristo, nadunahan kamo sa tanang butang, lakip sa tanang pagpanulti ug sa tanang kahibalo. Ang atong simbahan nagtudlo ng katuyuan sa atong kinabuhi dinhin ning kalibutana. Mungang Diyos nagbuhat kanato aron pag-ilat kaniya, paghigugma kaniya, pag-alagad kaniya, o pagdawat sa ganti sa itong mga buhat dito sa langit. Ang dokumento sa itong simbahan, Lumen Gentium, number 53, naghisgot nga si Maria na kadawat o tagagsaon nga grasya, nga labaw pa sa tanang mga binuhat sa langit o sa yuta. Mao nga si Maria nakahimo sa hingpit nga pag-ila, hingpit nga paghigugma, o hingpit nga pag-alagad sa Diyos, o nakadawat sa hingpit nga ganti ngadto sa langit. Tungod niini si Maria miawit sa Ebanghelyo ni San Lucas, Kapitulo 1, versikulo 48 ngadto sa 50. Ang tanang tao mutawag ka na kong bulahan. Tungod sa mga dagkong butang gihimo ka na ko sa gamhan ng Diyos, balaan ang iyang ngalan. Nagpakita siyang kaluoy sa tanan na may kahadlok kaniya. Gikan sa usa ka kaliwatan, ngadto sa tanang kaliwatan. Mao nga nahimugso kining tulumanon, Maria, inahan sa kaluoy. Aron pagpaila ni Maria sa katawhan sa iyang papil, sa tuyo o planos sa Diyos. O sa kini kaprograma sa radyo, alang sa pagtuo, alang sa paglaom, o alang sa gugma. Programa alang sa kinabuhi, o programa usab alang sa pamilya. Maria, inahan sa kaluoy. Nagihatod kaninyo sa Prayers of Mercy, Mission and Crusaders Philippines Incorporated, o sa Karuman Catholic Religious Society, nga rehistrado sa Security of Exchange Commission. Maria, inahan sa kaluoy.
1: Maghapon ka na ito mga ikson ko din ay Kristo, nining adlaw, may Jesus, no, 2026, Domingo sa, ikaunong Domingo sa Easter. Inya, isaulog ka ron, ang Mother's Day, no, sa, din sa Tibuok, Kalibutan. Inya, pista sa karon ni San Vicente Ferrer, na ito sa Kalapi. Isoon, birthday po dahil karon ni Bishop Yet Cabahog, ang bispo nga Wulanon, Tagaluhay, na nangalagad sa diocese sa Surigao, no? Nga sa Surigao City. Kanyang Surigao manggod, adunay duha ka diocese, Surigao Norte mo na ang diocese of Surigao, sa Surigao Lilsur mo na ang diocese of Tandag, nga ito dito si Bishop Raul Dail, nga nangalagad. Isoon, niaging Domingo, nibawaan na ito, no? Ang Ginoo nagpadayag siya. Ay, ang Ebanghelyo magsumpay niaging Domingo. No? Nagsulti siya, kakundalan ng kamaturan o ang kinabuhi. Isuon, ayaw na pangita paglaing dalan. Kasi sigurado ang dalana nga imuha. Kung ka ng dalana nga imong gimugna karon, mapandol kag masukamod kaniana. Pagtuyok-tuyok ka lang wayagi, burabag, yato kag abroad, no? Di man, nandautan ni matog abroad. Pero kung sa imong pag-adto sa abroad, ang imorang dalan may mga isubay o dili ang iyas Ginoo. Niadto ra ka dito o guway na dala, guway na daw-daw. Niuli pa kagkautang-utang, ang uban na ilad pa dyan, na iskam pa. Ang uban, ipang-ihaw pa yun. Niuli des Bohol, niuli sa Pilipinas, na idaghan mga kargaminto ng uban, wala na yun makita. Nga naman, tungod kay nagmugna kag imong kauyulundanan. Matugan ka sa gawas nasod, siguraduha nga iyan ni sa Ginoo, will ba ni sa Ginoo, pangayua sa Ginoo. Lord, ba ni imong pagbuot? O ay mong ginahuna kay kwarta na dayon, mahawas na, maluwas ng problema sa imong panimalay. Ako ang dalan, ang kamaturan, ay napangita. Kung diyan sa imong simbahan, nagkalibog kag usay tinuod o saray mining ana, wala kas kamaturan. Kung dinha karon sa politika, nagkalibog kag usay tinuod, nagkalibog kag tinuod ba nigdi o sa tuhuan ba ng ipang pos, ipang balita o saray mining ni ana, wala kas kamaturan na mati ka to mga fake news. Ako ang kinabuhi. Ikson, kuwa pa kumudwangup ni Lord Jesus, kuwa pa ko magiyahi matudlui o sa ning chaplet sa Divine Mercy o sa pagduol siyang Diyos nung kaluoy na maluluyon, wala ako karun. Kaya kung balikon, ikson, Mayo 2001, ina ko sa doktor na milagro na maabot pa kong hapon. Buntag, mga alas 8. Oh, alas, ngayon anang orasa, ginan ko si doktor, milagro na kung maabot pa kong hapon. Sa laktol pagkasulti, wala lang adlaw, nga gitaningan ko, pipilan lang ka gutlo, pipilan lang ka oras, gitaningan ko, karon kayo sa Ginoo, giayo sa Ginoo akong sakit. Katagan ko niya lugway sa kinabuhi, aduna sa buluhat nung ipabuhat ka na ako. Nabuhi pa ko. Nakatindog, nakalakaw, nakasulti. Makahimo pagkaon, makainom og tubig. Kani adto niya ko nga kaon, di na ko makainom og tubig. Tinuod niyang giingon, ako ang kinabuhi. Ako ang kinabuhi. Dili ang doktor. Dili to medisina, dili tablitas. Siya nga Dios ang kinabuhi. Igsuon. Yato kalimtan karon. Mother's Day man karon igsuon. Di ta malimot. Ano na sa kapagtulunan ni Santa Teresa, Saint Therese of Lisieux, no? Kanang itawag Saint Therese of Little Flower. Kani man gud si gitawag na siya. Ang naguna ni ini si Santa Teresa de Avila. Inatungod kay idol man niya ni Santa Teresa of Little Flower of Lisieux. No? Na nang dagdala po siya sa pangalan nga Saint Therese. Martin may apelido niya, pangalan nga tinong nakalimot ko, no? Ni Saint Therese na ko yung libro ani niya. Ni Saint Therese, Story of the Soul, mas na-title ato, nag-ihugman. Na, wala naman mauli. No? Iksuon niya, mapo ni si Saint Therese of Lisieux, mapo ni ang idol ni Mother Teresa. Manang si Mother Teresa, nagdala po siya sa pangalan nga Teresa. Okay. Agnes, may tinungaan niya, Agnes Gunsia. No? Si Mother Teresa. Morning, Mia. Yung pa niya, no? Mother's heart, the loveless masterpiece of the heart of God. No? Kay Mother's dear ba karun? Kining pa yung pa niya, kining kasing-kasing sa usakainahan. Mga kining yung pinakanindot nga nabuhat diha sa kasing-kasing sa Diyos. Na yung si Saint John Chrysostom nga ang inahan, ang mother inahan. Aduna siya'y dakong kausaban nga mausab. Nga maghatag impluensya sa tibuok kalibutan. Iksuon. No? Na yung padir ni si Saint John 23. Mothers, is the unifying heart of the family. Isuon, ang kasing-kasing si Muinahan akong balikon, the loveless masterpiece of the heart of God. Isuon, kumusta ka ang imong inahan? giunsakha nimo siya pagtagad karon. Kapila na kaasi mo siya singkasingkahi. Kapila na kaha siya nimo pahilaka. Kapila na kaha kay gayon namitulo ang luha sa inahan. Tugoy tu ay mga anak. Kakusog na kaayo mo tubag-tubag. Kusog na mo sukol-sukol. Nidaghang mga estudyante so on, iba ganit kahimo, iba ganit kwarta, ganit kapalit o bullpen, o papel, o notebook. Dool pas inahan. Mura nagsikinsa. Pero wa siya kasayod na muabot ang takda na muani siya. Pag-aaniho niya. Nasa unang Korinto, nagsulti siya, imong gitanom, ang imong gitanom, imo gayong pag-anihon. Unang nagtanong gani kag why paglis, why pag kanang why pagtahod sa imong ginikanan. Mabot ang panahon, moani pag kani ana. Ngadto si mong mga anak, ngadto si mong mga apo. Kung ikaw, usa ka bata mga karon, tubag-tubagon na, sa inyong tubag-tubag iminahan, na haod kay ka, bagis kay ka sa inyong lugar, ha, butangiro kay kang dako, wa ka masayod. Ang kabaturan, nga diha, siya yung pagkabagis, ano na rin bata rang gamay, ano na rin mga elementary, nga kusog mo, tubag-tubag ni mo. Ha? Nga dili, mahadlok ni mo. Sa paghadlokon, ba nimo nagkinomo diha, hadlokon, ba nimo nagkutsilyo diha. Singgit-singgitan pa kaniyana. Nga naman, naani naman na nimo. Katong dili maayo nga binuhatan nimo nga to si mong ginikanan. Nga to si mong amahan. Iso on Mother's Day ni karon. Kapan ang pangutan na kaha? Nakagreet ba ka? Pagmatani mo ganinang buntag, nakagreet ba ka Mother's Day sa imong inahan? Wa ba ka magsingka-singka dito? Tungod kay way maayong sudan? Ha? Wa ba ka dito mag insulto karon? Wa ba ka karon imo siya pahilaka karon kaning adlaw? Is kay muhatag karon pasalamat kaniya. Kaya kamatuuran ay suundaghan kayo kanila. Nga wa nangitag ginikanan. Matuod na idaghan. Mabalitaan na to, nga mga anak ang mainahan, ibaligi ang anak. Ang ubang ipanglabay rin yun. Apandiin mo na. Di na nagsugod. Niya nang wa pagtagad sa Ginoo nga naa sa matag-usa ka na to. Diha ka na nagsugod niya ng mga tao nga nagpahitas o na siyang kaugalingon. O nagtuo siya nga wa siya manginahanglag Diyos. Manang way pagtagad sa Diyos. Way pagsimba. Way pagampo. Iksuon. Ania. Kining Ginoo nga naa kanunay nagpaabot ka nato. Ania kining Ginoo nga mo'y nasayod igsuon sa tanan ni mong gibuhat nga to si mong ginikanan sa imong inahan. Wa ba ka masayod sa mga higayon nga imong ginikanan, nga imong inahan, wa gali katugan, ang amahan, tuog na nito, hagok na. Sa dihang nagsakit-sakit ka, sa bata pa ka, sa nang masuso pa ka. Ha? Nang sa ibalos, ma, may pag-ipatay na kunin mo sa gamay pa ko. Pagkaway po angod yung anak ka. Ha? Wasa kay bawo nga pagsulti niya sa inahan ni ana, patay na siya. Patay na yung kalag, patay na yung pagbati. Patay na. Ang iyahang kalinaw. Kay once nga mulitok na kaana nga to si mong inahan, wadan kang kalinaw. Patay na ang grasya nga gikan sa Ginoo nga ipadagayday niya diha kanimo pinaagi si mong inahan. igsuon atong ihalad kini mga pag-ampo karon nga diin makaamgo unta kita, nakahatag bisa makahatag kala untag buwak, bisag usa ka buwak ngadto sa imong inahan nining mong adlaw kay Mother's Day niya. Asan man ka muhatag kato ato na ka maghatag-hatag nga gihaya na sa lungod, ha? Ato ka maghatag-hatag ngadto sa minteryo ngadto sa iyang pansyon nga uwa na siya kahibaw ni ana nga patay na siya. Sao pa man niya? Karong gabuhi pa siya, wa kay pagtagad kaniya. Igsuon ni akita. Suko pa ka pang labay pa ng plato di akutsarag kaldero pagway dinungag. Ha? O sa may mong gibuhat sa imong inahan. Wapa kahibaw na sa matag tulo sa luha diya sa imong inahan tungkol kay imo siyang ipahilak, imo siyang ipasakitan, imo siyang giinsulto. Pila ka karon ka inahan nga naghunahuna na magpakamatay tungod sa pagtratar sa di may pagtratar siyang anak nga to kaniya. Isuon kanus apa man ka makamata. Ana, pagka mo mata, mo hilak-hilak, dagko kayong hinilakan. Kasagaran, na baka na may matay ng inahan, matay ng amahan. Katong dagko kayong hilak, dagko kayong dangoy-ngoy mo, ano ba to'y ko, ano ba? Ha? Huwag kayo pagtagad, huwag di katabang. Pagkasakit, huwag ay katabang. Ano ba to'y kuso kayo mo hilak-hilak? Ang uban, magkuyap-kuyap pag yun ang uban, mapakuyap-kuyap. Ha? Pagpatabang-tabang pag yun ang uban. Dahil si Juan huot ko nung kasing-kasing di nakaginhawa. Ha? Tanawaro ko ng mga Juan. So, di palil ni radio. Ato aning pangkuano ni mga tawhanan eh. No? Maglikay lang ta kay radio raban eh. Ha? Isuon. Aniya kita. Kanusa pa man ka magkaamgo? Kanusa pa man ka makadawat sa kong kamatuuran na kung wa pa imuhang inahan, wa pa na imong mga ginikanan, wa ka mahimugso ng kalibutan. Kanus-a pa mang kamakaamgo na doon na kay dakong utang kabubuton sa mong ginikanan. Isuon, ninomdom lang ko atong sa kababae nga ni atong tulpo, kayang giwi. Reklamo yang kuan yang ginikanan kay 500 ako no ihatag niya matag adlaw siya pag eskwela kuwang ra ko no isuon ko makita to nako tong bayhana sa personal no nako yung mga pangutana adto niya kan tinuod wa man to sa kailas yang ginikanan wa sa kahibalo sa papel sa ginikanan. Isuon, ako, na-eskwela ko, isuon, nag-working-working. Kaduha ko, kaagkuan, o katulo, kung nakakuag-amo, working-working. Pero, nahuman kong eskwela, isuon. Pero, bisang gamay, wa ko mag-kuan o kuan sa akong nanay. Magsulti na, nahuman ko, tanging kamutwa, o ako nagpadungog-dungog. Nagpasalamat pa ko nga akong gitugutan nga makaeskwela. Nagpasalamat ko nga akong gitugutan nga makalakaw gikan sa mong panimalay dito sa Patinay, Agusan del Sur. Nga may maghusa palarong pambansa. No? Maghusa palarong pambansa. Karon nga buwan. O mohi adto nga to sa Surigao City. Naning kamot makaeskwela. Igsuon ni akita. Bisa paggutad-gutarun pa na ang imong lawas karon. Bisag tagtarun pa nagpino-pino. Di ka makabayad sa utang sa imong ginikanan, labi na sa imong inahan. Magampo kita magsuon sa samahan sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Nabugto ang imong kinabuhi, Hesus, o bibuswak ang tuburan sa kinabuhi alang sa mga kalag, o ang kalauran sa kaluy na ukab alang sa tibuok kalibutan, o tuburan sa kinabuhi dili matugkad nga Diyos nung kaluoy. Lukpa ang tibuok kalibutan o ihwad mo ang imong kaugalingon nga rikanamo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. O dugo og tubig nga mibuswak gikan sa kasing-kasing ni Hesus, isip tubod sa kaluoy nga rikanamo, nagasalig ako kanimo. Amen. Among mga pangamuyo, Lord, alang sa mga inahan, alang sa mga panimalay nga nagkaguli, nagkabungkag, nga madawat nilang healing conversion, alang sa mga ginikanan nga nagkulang sila sa pagmatuto o pagtudlo, pagbadlong silang mga anak, hatagi sila sa kasibot o kaisog, kahibalog kaalam yung kinahanglan, alang sa pagbuhat silang mga buluhaton, alang sa usap sa mga anak. Labi na katong ananak karo sa bilangguan, ang mga nagsisalaag, ang kusog ay magsukul-sukul sila maginikanan nga makaamgon ta sila sa ilang dakong sayop, hikapa ang ilahang kasing-kasing upang hunahuna Ginoo, nga sila mudangup unta, mubalik, og mahimon ta silang mapuslanon, sulod silang panimalay. Among ihalad usab ang mga masakit og himat yon, labi na ang mga inahan, ipasagda na silang mga anak. Among ihalad uban ang mga pag-ampo alas nagbiyahe karon sa kahanginan kapatag kadagatan, nga sila mapanalangin ng mapanalipdan. Ihalad na mo ang tanang mga institusyon, ang mga eskwelahan, tulunghaan, makabuhat silang misyon, labi na sa mga seminaryo, sa mga institute, mga pontifical institute, ang tanan mga monasteryo, alang sa tanang mga nakaroon sa bilangguan, sa mga rehabilitation, sa mga bahay ampunan, sa mga home for the aged, nga sila sa mga panalipdan o sa mga iso ng mga kabus, alang sa mga dapit karon ng saulog sa kapistahan, nanunta nga patigbabaw ang kalinaw, ang kayusahan, ang diwa sa tinod nga pista, nga sila unta sa ilang mga dapit karon walang tayo kaguloy ang kagubot, nga sa tanang mga bisita unta makakaon, mamaingon man usab, nga mahilikay sila sa kadaot, sa kadisgrasya, diya sa kadalanan. Kaya hala na mo sa mga kalag sa purgatorio, lakip na ang tanan nga nanginahanglan karon sa pag-ampo. Amahan na mo, anakas mga langit, pagdaigo ng imong ngalan, wabot ka na mo ang imong ginharian, matuman yung pagbuot din sa yuta, mingon sa langit. Ang kalano na mo sa matag adlaw, ihatag ka na mo karong adlawa. Pasaylo kami sa mong mga sala, ingon nga pasaylo kami sa kasala ka na mo. Og dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua, luwasa kami sa kadautan. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya ang ginuo na kanimo. Bulahan ikaw sa mga babae nga tanan, og bula ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, inahan ka sa Diyos, igampo mo kaming makasasala, karon sa oras sa mong kamatayon. Amen. Mituo ako sa Diyos nga mahan, makagahom sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa yuta kang Hesukristo yung bugtong anak Ginoo nato, nga gipanamkon sa lalang sa Espiritu Santo, natawo ni Maria nga Birhen, gisakit sa sugo ni Poncio Pilato, gilansang sa cross na matay gilubong, kunsad sa mga minatay, sa ikatulo kaadlaw na

pasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit. Kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tunhay nga mahan, nagahalad ako kanimo sa lawas ug dugo. Kalag pagka-Dios sa imong pinalanggang anak, among Ginoong Hesukristo. Aron sa pagbayad sa mong mga sala ug sa mga sala sa tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Tungod sa iyang masulubong pagpasakit, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga gamhanan, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, nagasalig
ako kanimo. Amen. Walay kinutubang Diyos. Kansang kaluoy walay pagkahurot. Tanawa kami dugangin imong kaluoy dirisulod kanamo. Para sa panahon sa kaliso, dili kami andayin sa paglaom. Humahimong magmasulubon. Apan, sa dakong pagsalig. Gihatag na namo ang among makogalingon. Diya sa imong balaang kabubuton. Ngamon ang gugma o kaluoy. Amen. Ang memorari. Hinumduman mo, mahimayaon o yamot nga Berhin Maria, nga wala pagayudungga nga may usang may dangup sa imong panalipod. Nangayo sa imong panabang, nangalis mo pangama ang imong gibiyaan. Dinasin yung pagsalig ng gadangup kami kanimo. Ulay sa mga ulay among inahan, kanimim dool kami sa mga tubangan, anaya kami puno sa kasalanan o sa kasubo. Inan sa Diyos ay tamayang among mga pag-ampo. Hinunuha sa mong kaluoy, pamati, o gihatag ang mong ipangayo. Amen. Pag-ampo kay San Jose. Walang nung San Jose, ikaw lamang ang tao sa kalibutan, gitawag ni Jesus Amahan. Ikaw ang tigpanalipol, tigbalantay sa simbahan. Ikaw sa mong tigamuma sa mong panginhanglanon. Ilalad na mo ang mong kagalingon ng kanimo. Ang ikaw na ang mahimong among amahan. Magbalantay, giya sa dalan sa kaluwasan. Hinatunta nga makabaton kami sa grasya sa kaputli o pagmahal sa Diyos ng kinabuhi. Manawat unta namo ang among kinahanglan sa misyon. Sumala sa imong panag-ingnan ang among mga lihok, makapaghimaya unta sa Diyos. Diya sa usahan sa mahal ng kasing-kasing ni Jesus, sa putli ng kasing-kasing ni Maria. Kabalang San Jose, ngayon po mo kami aron makaambit sa kalina o kalipay ng imong naangkon. Diya sa balaan mong kamatayon. Amen. Pagampo kang San Miguel Arcangel. San Miguel Arcangel, panalpli kami sa panggubatan. Tabangi kami batok sa panglimbong pagsulay sa yawa. Madlunga siya pinagisgahom sa Diyos. Mapawsanong kaming naghangiyo kanimo. O prinsipi sa tanang kasundaluhan sa langit. Ngayon matang ibanlod sa imperno si Satanas. Bad siyang daotang mga espiritong naglibot sa kalibutan. Aro sa pagpukan sa mga kalag. Amen. Pagampo sa anghel magbalantay, anghel sa Diyos. Ako magbalantay. Kanimo gitugyan ako sa Diyos nun nga kaayo. Nangari ka nung adlawas akong kiliran, lamdagi, panalipdi, mandui, o gagaka ko. Amen. Saan samahan, sana ako sa Espiritu Santo. Amen. May suon, no, din hita karon sa Santos ng Ebanghilyo. Karon nga Domingo, ni Mayo Jesus, Diyos Mel 26, nga diin sa ulog ang adlaw sa to ang mga inahan. No, ang Ebanghilyo, gikan sa Ebanghilyo ni San Juan, Kapitulo 14, Versikulo 15, nga 21. Si Jesus, mingon siyang mga tinunan, kung nahigugma, kamukan ako. Tumalan ninyo ang ako mga sugo. Mangay ako sa bahan, o hatagan ka muna yaglaing manlalaban. Ang Espiritu sa kamatuuran. Arumang kiguban kaninyo hangtod sa kahangturan. Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, kay dili man kini makakita ni makaila kaniya. Apa nakaila ka mo kaniya, kay naguban siya o nagpuyo diha kaninyo. Dili ko kamo pasagdan na mag-inusara. Mabalik ako. Sa dili madugay ang kalibutan, dili na makakita ka nako. Apan, makita ka mo ka nako, o kay ako buhi man, mabuhi usab ka mo. Inigabot niya itong adlawa, may balo ka mo. Nga ako ana asamahan, o kamo ani akan nako. Ingon nga ako ana usab kaninyo. Ang mudawat sa ako mga sugo, magtuman nini. Mawang nahigugma ka na ako. Ang akong amahan, mahigugma ka niya nga nahigugma ka na ako. Ako usab nahigugma ka niya, magpaila sa akong kaugalingon, ngadto ka niya. Iksuon, naman ang Ebanghilyo, naman niya ang usa sa Ebanghilyo, niining kanang itawag divine indwelling, no? Kanang ginoo nga niya ka na to, kanang presensya sa Diyos,
sa kanilagman sa itong kalag. Diha sa Espiritu. Igsuon, ania kita. No? Ang kalibutan, dili makadawat kaniya, di mangyud, kanang huwag mong hunahuna, igsuon pang kalibutan nun ra. Ha? Ina kaniya nga, hunahuna na ba sila nako, di inuuna ka nako. Pero kung mo surrender na kay igsuon, no, ako siguro igsuon, no, kung wapak ko hatagi sa kahigayunan kada bang mapili mo nga mamatay na day ka. Na kung giingon nga gitaningan ako sa doktor. Dili siguro ko maka sabot ni ini. Di ako nagsugod pagpamalandong, pagkukabildo. Nga Lord ni aka Lord. Ituo ko. No, dasi mo mga problema isoon. Dool. Sapita siya. Apa ni ini? Wala mangayo kag tabang ni Mama Mary. Eh pataka ra kag sulti-sulti karon. Kanang ko kabildo kas Ginoo, Ginoo na nimo, di ko kasabot. Napay mo sulti mo nahuna ang mga dautan. Kay kaning yawa, hunghungan man pug kag di mao. Ha? Mo nang ginahanglan tabang ka mga kag tabang sa mga santos. Sa Santa Teresa de Avila, ni San Jose, San Vicente Ferrer. Ha, kanang San Vicente Ferrer si pagtulunan paborito na ko ang pagtulunan. Ha? Ingon si Santa Teresa, si San Vicente Ferrer, nga whatever you do, think not of yourself but of God. No, bisag unsa kuno imong buhaton, ayaw na huna imong kaugalingon kun dili ang Ginoo. Para bang mamista ka, huna na ako no ang Ginoo. Di ba sa paglakaw pa lang nimo padung sa pamistahan ang Ginoo. Di ba makakontrol kasi mong kaugalingon? Kung ikaw palahubog man, na may uban na maingon nga, lain-lain na ba nag-meaning ko nun yung palahubog o palainom? No? Kanang palainom, bisa usahong ko nun nag-inom, di na mahubog. No? Paimnon, managingon sa Mindanao nga, paimnon, way hubganan. Pakanon, way busganan. Ha? Hiluhan, lingo-lingo ra. Ha? Iksuon, ano yung mga tao nga mauni, na ang palainom, ang palahubog, ano yung kunong labian lang panel, makalabay lang sanggutan, hubog na. No? Ang tinuod, ano yung mga tao nga dili mo inom, pero nag-uban-uban nga ni ka, kanang ni lingkod kag uban na nang giinom, mga pipila ka minuto diha, mapili mo nga bura po kag mahubog. No? Bura po kag mahubog. Igsuon, apan kung ang imong gihunahuna kanunay ang Ginoo. No? Ang Ginoo. Ani akining Ginoo. Igsuon. Mapildi mo. No? Mapildi mo. Nga ana igsuon ako sa una atong usas akong hinungdan sa akong sakit kay palain na mga ay ko siya ko'y kaon ha mga itong nga buslot ng tinae o nagdikit na o di na ko kahimo pagkaon kay pitig yung sakita bisag tubig mo inom pitig sakita bunga sa akong pagkalahubog college ko grabe ko mainom kanang lungnik no na hinumdum lang ko igsuon adno ko prat sa Brad sa fraternity ha si Brad kalimot lang ko aning apelyido eh no Brad nako sa akong brother sa Mona Lisa Society Fraternity and Sorority no Jupiter Dotelius dai pangalan usa ni siya ka military ko an dito sa Surigao City sa Espina Village, no? Surigao City, nilahang balay. Igsuon, pista to. Pista Surigao. Sa Nicolas man, adungan ang Dimyaw. Kani mga katedral ng Surigao. Pulos na para sa Nicolas. Kanang Tandag, sa Nicolas de Tolentino. Anakas ka Surigao City, katedral sa Nicolas de Tolentino.
Pista to di ko kalimot igsuon, estudyante pa ko adto, kusog yung kumiinom sa una. Kanang beer, sus. No? Pero gitudluan na kita. Nahinungdan nga, hospital ta, balik-balik. Kay buslot ng tinay. Pista to di ko kalimot igsuon. Adto ko rito buntag pa. Ano man, wa may pagkaon na ning tuyo man nga, di ta magdungaga ng boarding house. Kay pista good. Dito na ko. Pero simba na kuwad to, no? Simba mo yung pugo sa una. Noon yung kamot mo ka simba. Para mo ito ipuhuna na itong ikaluyan das Ginoo. Simba kuwad to pagkahuman. Dito na kuwad britso, ay kaon. Siyempre, ka ng pista na may misa, labi ng katedral, kanlaon pa ito, na misa na, lasayas ito, ah. Simba ka ito sa'yo. Dritso ko sa ilaha. Sas kay ako raman usah. Brad, yung siya sa kuha, Brad, daso ang totoo mga Brad. Wa pa man, si Ingong may nga anime magkita. Sus, igsuon, diin ko nang sangit ako mga Brad. Kaya daga po kayo may mga Brad ng Surigao City. Ha? Igsuon sa may nahitabo. Tagaan ko yung pagkaon, pagkahuman, botangi ko niyag longnik na tanduay. At ako lagi usan ang inom-inom. Wajo ko kay balo igsuon. Nga ako ra usa nag-inom-inom. Kadugayan na naman sa mga bisita po dito, yang atima sa suod ako dito kus gawas naman sila buting sid. Sa gawas silang balay dito ko lingkod-lingkod ako ra usa. Kaon na daghang sudan. Ha? Na sa una kay kusog pa man ta mo kaog karne sa una. Karon kay wa naman tay kaong kaog karne, tanang classes karne. Ha? Igsuon usa man hitabo. Lakaon, inom, kaon, inom. Ingon na yung tanaw niya kay tuwa na dool, nas lubot gamay na kay kuan na bili ng long tanduay ng long neck. Sa brad, kuyawa ni, lubot naman kuan. Ha? Na, sa una kay, hindi ko basta-basta mahubog sa una. Ha? Na, karon di ba kumainom ng mga hard, no? Kanang mga hard, no? Kainom tao sa high, di food kanunay, no? Kanang mga, kita na mga tawag nila, red wine, di kayo kukuan. Pero, mainom kukuan, bahali na, no? Dito sa liti, mamagin nilang paborito ibutang, o sa kagalon nga bahali na, kuan may kabuok, tulo, may sumiyan to, no? Na mauli pag yun ko, sa mga sakanan, nag-drive pag yun, galing sa Ginoo, no? Di man yung food ko makuan. No? Isa dili na ta pare sa una nga palahubog yung kaayo sa una kaya kanang palainom. No? Antay, di man ibog ko ingon nga kanang malipong mag-drive bisa nakainom og kuan. No? Igsuon nya kalis sa Ginoo, mo lang ina maghunahuna ka kanon yung Ginoo. Nakita na ko igsuon nga kinahanglan po nako nga moinom ni adto kay para pakuan sa dugo. Sa ito ang lawas na kinahanglan man. Ha? Pero dili po ingon nga kanunay. Ha? Ay nakainom ko bahali na itong April 27. Pista. Dispiras sa Barangay Montasides, Katigbian. Kaya naman tayo mga daghang suod diha. No? Daghang suod diha. Mga kumari, kumpari. Mga kauban sa misyon. No? Nahurot po na ako itong gibutang sa kuang bahali na. Na, human, layo-layo po ning mantasida pa yung kagtubigon. Kalos sa Ginoo, wa mampunta ikuan. Ha? Wa mampunta maunsa. Wa mampunta ingon tanaw ko paglingko na ko. Maglakaw, wa mata malipong, wa man makuan. Na, mama na importante ba? Kanang nakas grasya, nakibalo ka mo control. Kung yung ka dihayo ka malingaw kay inom-inom paning kamuti nga di ka kitag away og dili pud ka mahimong bastos na may uban nga mahubog na nahimo nang bastos magpataka nang panghikap-hikap panggunit-gunit na panghikap taka-taka nang panguot no ang uban pataka na yung pangihi bisag asa no mo gining mga tao nga walas grasya pero kanang daghay mga inana nga mga tao adik na kayong inom adik na kayong inom wa na ha
wala na ikuan. Bisa wala na ipagtagad kung unsa mahitabo, nagkahubog niya. Manang uban, sukarap na. No? Ninomdol lang ko sa UDA, no? Trabaho pa ko Davao City. Na ito kumuuli isa ko ang ante sa ikulan. Ha? Na uban dito ako mga igagaw. Inya, wamang ko ikuan sa una na may bike akong igagaw. Na may bike akong igagaw. Kanang mountain bike kung gihugman. Nakugaw, ako sa ning gamiton be. Sa nakoy igagaw nga nag-invite ta nakoy Brad. Brad sa Pernity invite kay birthday ba to niya? Pag abot ba dito kay kamera duha. No? Igsuon. Ingon na lang yung nahitabo, igsuon. Sakto-sakto kog inom. Inya nahikahinom dum pa ko. Nakauli pa ko, nakabike pa ko. Nung duman pa na ako, nga nagbike ko, nauli. Inya, nga Davao gud na syudad, daghang kayo sakyanan, daghang kayo traffic, no? Nakauli pa ko. Nakatug. Pagmata na ko pagmuntag, nagsige ko huna-huna, diin to kong tiil nga nasamad. Tinga ko, nga nung nasamad man niya kong tiil, kanang samad ba nga burakag natumba siguro skuan? Tanaw po ko sa bike. Ingon ako, akong ingon na gaw, gaw. Nga, Pedro may ngaan. Naku, gaw. Nakuan ba ng bike? Nakuan ba? Sa, wala man. Naku, diin mo kung na samad, no? Samad akong tiil. Taasar ba nga samad? Kanang garas nga sakit. Kanang kuang yun. Kuang yung unod. No? Na man to, usan na to sa pagpamalandog isuon ba? Parang warning nga ng Ginoo. Nga gikan niya to, dili na kumukuan. Gikan niya to isuon, dili na kumupatakag bike nga kanang kuan. Ha? Ano na na i-warning ba? Apan kung mamalandong ta, kabubuto na sa Ginoo. Na dirita maghuna-huna sa una, wapanta di pamata misyonaryo. Pero maghuna-huna ko kanunay Ginoo, no? Ulakaw, manguros, ana. Manguros, mag-ampo. Mag-ampo ko sa una. Mamahanamo, maghimaya ka Maria. No? Ampo ko, ana. Himaya samahan. Mito ako, man. May hibawaan ako ng pag-ampo. Sa una. Pag-ampo ko. So, ipanalanginan. So, ingon na ito kung ante. Subuga man ka. Nahubuga man ka. Ngayon, kinakauli pa ka. No? Iksuon tanawa. Pero wala ko kahinumdum nga nasamad ko. Pero gipanalanginan ko, ipanalipdan, nakakuan ba ko kalsada, nakakuan sa dalan, o wata makasagid, wala ko hinumduman nga natay nasaghiran. Pero ako lang nga nasamad ko. O wala ko kahinumdum diyan ka tong Samara. O baga, di ba ka to alamri, barbed wire nga kong nakuanan. Huh? Iksuon, mani ang kuan ka na to. No? Nga, lahi ning natay Ginoo, natay pag-ampo. Adunay dakong kalainan. Adunay dakong kalainan. Karon nga gitudloan man ta si Ginoo, gibadlong man ta, o pinagatong sakit, nga itong tinain nga buslot na, wala na tana. Anang, wala na ko mag-inom anang mga hard wine, no? Kanang mga kuan. Inya, mapil na gani na ako karon. Nga kung na'y mag-inom, mag-istorya-istorya, kanang mga hard wine, bisa usap akong tagay, di naman ko mukha na, ni time na ison nga ni kuan ko. Bago pa ko sa mission, ni action kong inom, digwa ginako tanan, no? Digwa na ko tanan. Manang, di na yung ko magpakuan ni ana. Kaya ako ramay magsaper. Gamay ra ba kaayo to? Para lang kong nirespeto ba? Sa akong mga kaubang, mga maestro, mga amigo sa una. Iksuon, digwa ginayon ako. So, di na yung ko pakuan na ng mga imnana. Manang,
Hingsuon, adunay daghang mga kasinatian na to na maghatag ka ng kaalam. O kalay sa Ginoo, karong Augusto, mag-51 na itong edad, kalay sa Ginoo, wala tayo maintenance na tambal. Wala tayo gimintin na tambal bisag usah. Ha? Kalay sa Ginoo, manigrasya. O kanunay na itong gitanaw kanunay, ang presensya sa Ginoo nga niya kanato. Sakto nang giingon ni San Vicente Ferrer, whatever you do, think not of yourself, but of God. Kung naman karo sa tagay-tagay, huna-huna ka nung Ginoo. Di ba kaha ang Ginoo, magpahinomdom ka ni mo'y uli na. Uli na. Nagpaabot imong kuan. Wala sila'y sudan. Ang imong asawag mga anak, nang inahanglan ka ni mo karun. Pauli na. Iksuon, tanawa. Iniakuna po ka, pangunahuna po ka sa Ginoo, balikay po ka sa mga kagubot, mga kadaot. Ha? Mga kadaot, mahilikay ka. Palahubog pa ka, patuyang ka, natuyo dagang hiluhan, kanang hiluhan, biblikal man na siya. Ha? Biblikal man na, kanang barang, ha? Biblikal man na, no? Galacia Kapitulo 5:19-21. Naman ang mga pulong des Biblia. No? Muna nga, naka sa pag-ampo, na binagmurusaryo ka, mutsaplit ka sa Divine Mercy, niya, na kay Brawis Kapilar, mahilig kayo, kay problema na. Mahilig kayo ka kanang giingon lang barang, kanang giingon nila o hiluhan, mapanalipdan ka niya na. Na taas na kayo nung istorya, isoon ang oras, nagkuhan naman, mag-ampo kita, samahan, sana ako sa Espiritu Santo, Amen. Paghalad sa panimalay nga to sa mahal nga Birhen Maria, mananabang sa mga Kristiyanos. O Maria, Birhen Santissima, ikaw ang itudlo sa Dios aron mananabang sa mga Kristiyanos. Gipili ka nga inahanog tig panalipod sa mong panimalay. Nangamuyo kami sa imong gamhanang panalipod. Ang pingi ang among panimalay aron makalikay sa tanang katalagman. Sa sunog, baha, liti, bagyo, linog, mga kawatan og tulisan, mga tao nga mapasipadon sa tanang mga peligro. Panalangini kami, panalipdi, labani kami, bantayiing og imong kaugalingon ang tanang nagpuyoning balaya. Ilikay kami sa tanang disgrasya og daotang kapalaran, apan labaw sa tanan. Idangat kami sa labing importante nga grasya, ang grasya nga makalikay kami sa sala. O Maria, mananabang sa mga Kristiyanos, iampo ang tanang nagpuyoning balaya nga gihalad nganha kanimo. Hangtod sa kahangturan. Amen. Pagampo alang sa kayuhan. O Isu, sinaot ngay mong lunsay himsog nga dugo. Moagi sa nagmasakiton nga bahin sa kong lawas. Hinaot ngay mong lunsay himsog nga lawas. Moayo sa akong nagmaluyahon nga lawas. O hinaot nga usa ka himsog ug maabtik nga kinabuhi. Mudagay day dinik kanako. Kung kinimaw ang tinuod mo, nga bala ang kabubuton. Amen. Maisuon sa kanunay, no, daghang salamat sa iyong pag-uban ni nga programa. Maria ina sa Clay Program. Kini si Brother Rico Felicilda Gabica. Sa kanunay pahinumdom ka nato ang kita anak sa Dios. Kita templo sa Dios. Kita hulagway sa Dios. Ang Ginoo na kanunay sa tagsa ka mga kasing-kasing. Samahan, sana ako sa Espiritu Santo. Amen. Bali.

0: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
1: Ako si Ima Tinoy de la Rama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years old.

0: kanang hugaw no karon sir akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay pres ko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya muna ni di mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaon sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass o tinting. Nagapod-apod usab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Adto akaron ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Excellent health, excellent life, EXL Makabuhay Plus.
4: Lisa Orial, 56 years old, businesswoman from Digo City, Davao del Sur. Workaholic, mangguko kaayo, wala ko pahulay, so need you na ako o makatabang yun sa ako ang health. Diridyog ko na angay sa EXL Coffee, kay tungod na bag-og yun tanan ang akong pamati sa akong kalawasan. Gaana kayo akong paminaw, nangawala na to ako ang sakit sa likod, kaning diri sa ato ang abagang, sa akong pag-inom nangawala yun. Daghang salamat, EXL Makabuhay Plus.
5: Halina't magmakabuhay.
6: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit sa inyong lugar.
8: Friendly's authorized dealer sa motorsiklong Honda. Nagabaligyo usab sa mga appliances, Sulane LPG o guban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. At huwakaroon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, Adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilan.
9: Basta na ay hilanat,
10: dapat matik. Ibay, Jessic.
9: Sa hilanat, hunahuna, unkon, unsay, luwas makapaayo.
10: Dapat matik. Ibay, Jessic. Most doctor prescribed sa lagnat. Basta lagnat, wag nang magdalawang isip.
9: Dapat matik. Ibay, Jessic.
11: Alagang Unilab yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B para walay mubuhi sa trabaho.
12: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farax B. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Kayong mga lalaki, kayo daraw-araw. Kahit sagat na, lahat kinakaya. Buti na lang, may bagong Revicon. Ang Strongman's Multivitamin. May 5 times more muscle-building lysine versus previous formulation. Revicon, tulong para mas sagad ang lakas mo with proper diet and exercise.
15: Unilab quality yan.
12: Multivitamins, minerals, amino acids is the generic name of Revicon. If symptoms persist, consult your doctor.
16: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B. Vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
12: Unilab quality yan.
16: Vitamin B complex, generic in vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
17: Hello mga ka-MX3. Ako si Denmark Alejandro at kasama natin ngayon si Jay Pailanga, 38 years old, isang makeup artist dito sa Cebu.
18: Nagsugod ko sa pag-makeup katong nag-high school ko. And then akong first na gimikapan was my classmate and my teacher. Sahay ka ng mga out of town, lagan kay migdala, naman sa kuy team. Pero iguman, kapoy kayo. As in, ako kang isuon, nung gamit na ko siyang MX3. One time, ako gihilantan. So, yung akong tagang MX3. And then, akong giinom pag-gabi. Pagbuntag, gaan mo kaya akong paminaw? Lami mo kaya akong tuhog. Until such time, everyday na ako niinom, pero gaan mo kaya akong paminaw? Ah, tungo din sa MX3 akong giinom. Sayon ang trabaho, walay kapoy, iguli na ako, mura maka-workout pa ko, maka-gym pa ko. Lami kayo ang MX3. As in, nindot niya akong tug sa MX3, mata ko like 8, fresh na fresh. Mura ako mga client na akong kipa-makeup. Tinahang lang kung mag-MX3 ta, dapat ang pagkaon, healthy, niya, proper sleep, yun, no game important sa MX3. Pero MX3 is the best. Life is beautiful with MX3. Dili ko believe.
19: Agay! Sakita sa kong lawas ron, oy!
0: Mga higala, kung body pain na gani amo atake, kinahanglan pod og paspas nga aksyon. Alang sa sakit sa lawas, adunay dugang proteksyon ni ana tungod kay ang kanhing alaksan. Extra galing na, new alaksan extra.
19: unsa ka extra karon up to 3 times faster na versus Alaksan FR. Oo,
11: 3 times faster.
19: Mogi pa extra bilis-bilis, bilis kontra body pain. New Alaksan Extra. Nindot di ba? Busa alang sa sakit sa lawas. Kabalo na mo og unsa inyong buhato na?
11: New Alaksan Extra.
19: Diri na ka sa mas paspas og mas maayo. Works up to 3 times faster versus Alaksan FR. New Alaksan Extra Paracetamol plus Ibuprofen Sodium Dehydrate is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult to your doctor. Ayaw pasagdi ang body pain.
11: New Alaksan Extra.
19: Extra paspas, extra galing.
8: Kinahanglan sa bildo, aniana dinhi sa Bohol ang kompleto nga tigbaligya ug salamin. Alturas Glass Service, nasulayan na sa ilang serbisyo sa mga bildo. Sliding doors, salamin, sud sa panimay ug uban pa. Tanan sa Alturas Glass Service sa eskina sa mga Dan Binting ug Empara Ciudad sa Tagbilaran.
15: Naulian na ka, ma?
20: Wa pa.
15: Naulian na ka, ma?
20: Wa pa.
15: Naulian na ka, ma?
20: Wa pa.
21: Nganong dugay gud mawala anang sipuna, ma?
22: Kung naay sipun, muhina ang immunity, maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C plus Forte. Now with zinc, paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
15: Naulian na ka, ma?
20: Gahapon pa.
15: Ah, kuya Waoy.
23: Basta Neozep C plus Forte. Karon naay zinc.
24: Alagang Unilabyan.
25: Phenylephrine HCl plus Chlorphenamine Maleate plus Paracetamol plus Zinc. Maong generic name sa Neozep C plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Enjoy FCB's double promotion 2026. Register for FCB Pay, FCB's mobile banking app at your nearest branch and get a chance to win 5,000 pesos. Every month, 5 new users will be chosen to win 5,000 pesos cash prize each. And not only that, whenever you use FCB Pay to buy groceries, pay utility bills, and pay tuition fees, you will earn 1% cashback on all payment transactions with no minimum spend. Earn while you spend for your household needs. What are you waiting for? Register for FCB Pay for a chance to win.

Maigala, kumusta yung hapon ngayon? Tanan ng Domingo karon maigala pizza cheese ng buwan sa Mayo 2026. Kumusta yung hapon aras sa tanan? At umasukin ng paminaw karon sa nagkaryang dapit maigala sa tibuok kapupunan. Sa Bisayas ug Mindanao, subang dapit sa kalibutan. Kumusta, kumusta? Sa tagin ng maigala mo, dalit kaninyo sa mga hunig awit para kaninyo. Kauban karo may gala si Engineer Maiko Purlaris Taray. Si Rinidaling mo dapit kaninyo gigan sa alas 4 hantun na sa alas 5.

Bueno, en la tarde, ahora que tenemos 12 minutos, van a calabar en las 4, sa Capurón, a par una sa Taran, me llegan una tampara, sa Tonga, Mangalinga, Awit Karunga, Hapuna, no de sa Tonga, Paga, Paraguay, Osaka Public Service, me llegan, no, Osaka Butanga, no, wa, me llegan, Osaka iPhone 17, no, white and color, nini, oga, then dia kini na biyan sa CR, doar sa ICMCR, no, doar yun sa Rai Rai Joaquin. Og ni ato paning Mayo 2026, no? Og doon ay contact number nining 0917-167-8703. Og kinigi panigya sa Osaka Charmy Gel Hainar, no? Sa Poblacion 2 sa Tagbilaran City. No, kung kinsa magalit ito nakakita nini, paliog uli na kay dili gin po na nimo mapahimuslan. No, dili po na nimo makuha, no? Di po ka makagamit niya na useless lang kayo. No, nga naana nimo mas mayo iuli na nimo diri sa atong sibyanan sa DYRD para nga mabalik na ngatos may tugdan muhatag pa siyang reward para nimo no nga kinahanglan lang kag cellphone mahimong palitan kag cellphone no busa katong nakakita nini no babae mo lalaki dong inday no hamtong og medyo idarana palihog iuli na kay di magyapon gina bisag unsaon para nimo ga bali-bali usa pa rin magbubaligtad na di gyud na ka makapahimos ni ana no mas maayo iuli na nimo dire sa atong sibyanan kay may kagayunan pa nga makaangkon pa ka og pahalipay no sumagnistag iya may gala si Charmy Gel Hainar no sa poblasyon 2 ning atong dakbayan no subliw na to usa ka butang nga iPhone 17 mahalon gyud ni kaayo no labing gamay rin ni mga 90,000 ang kantidad na kulor nini puti no busa ikaw karon nakakita ni ana kay kuan man na iPhone man na no o gakini na diyan ni dapit sa ICMCR no do all good sa Rai Rai Kin no o ga money pay bao sa tagian nini ni ato pa ning Mayo dos no karon na Mayo Gis na no do na nay taas-taas nga adlaw nga wapan daw ni mauli nini. No, ikaw karon nakapunit diha, no? Mahimong kuan ka kining imong kontakon kining 0917-167-8703. No, ang tag-iya nini. Kayo ga makakontak ka, aduna gyud kay palipay, makaangkon pa ka og cellphone, no? Nga ihatag niya agi palipay, no? Tragsaon na ni kayo. No, muna nga usa magunto kay daghan man kay mga kuan ato mga importante kaayo nga mga contacts o labaw sa tanan kato gikinhanglan gistag iya labi na nga to ni Charmy Gel Hainar no sa poblasyon 2 ning atong dakbayan sa Tagbilaran. Oras may gala doon na nakita ay 15 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kapunon.

no, tak na may gala doon na kita 19 minutos na ginuman magkalabay ang alas 4 sa kapuno, no? Doon itong pagparagubar yung atong tulumanon. O, ning adlaw Domingo, way mga lingaw, way mga lakaw, mapunting trabaho na po. Nindot yan yung trabaho, may gilas gobyerno karon, gugutom na hoy bis. This won't come out. 4 days working hour. Working days.

Bueno, Miguel, at nandun na kita ay 22 minutos na ginuman magkalabay ang alas 4 sa kapuno, no? Sa itong pagparagubar na itong tulumanon. O sumliw na itong Miguel sa pagpaybao, no? Labi na sa itong mga kaigsunan nga nakapunit nini nga usa ka butang, Miguel, no? Ikaw magaling nakapunit nini. O ka, di ba ka magkonsensya nini nga di magyapon ni mo na magamit. O usa ka iPhone 17, no? Og white ang color ni ini may gala, no? Nga din dagri na bian sa may ICMCR, no? Dool yun ni sa Rai Rai Kin. Og niyato pa ning Mayo 12. Akon Mayo 12, no? Og dayon usab ning bulan ni tuiga, no? Og mahimong makontakt ni mo ang 0917-167-8703, no? Gipanagiya ni Maygala ngadto ni Charmy Jail Hainar, no, da sa poblasyon dos ning ato nga dakbayan, no. Ako pa nimo, ikaw pa ako, no, iuli nimo na dire sa atong sibihanan, may mga reward pa nga maangko nimo gawas pa. O mga ikag cellphone, palitan ka ng cellphone basta mauli lang ang maong cellphone iPhone 17 white ang color ni Maygala, no. O galing ikaw magkaroon nagkapaminaw, kinsa ka itong mga silingan nga maitunol nga itong mga kasayuran alang sa nakapunit nini nga ibalik diri, iuli diri sa itong sibihanan, no? Okay, why problema ang tagiyan nini kaya matupang muhatag siya reward, no? Dakong reward arang ni atong makapunit o makauli nini nga maong iPhone 17, Maygala, no? Na GPS niya na, no? Hindi magyapon ni mo na makuan, kining di gyapon na ni mo ma apay muslan kay kuan man na kining na may sikreto na nga di gyud mo maopen bisag unsaon pa nimo, bisag unsaon pa nimo nagbalibali na diha, wa gyud kay mahimo ni ana. Iuli na lang na sa tagiya ni Charmy Jail Hainar, no, aron nga you are my apay muslan na sa tagiya. Sugar, sugar.

Pero may dala tayo na 26 minutos na ginuman magkalabay ng alas 4 sa kapunon. No, kitang tanan may gala maganda magkitang panihapon. Murag happy tapon ting panihapon. Ika ni George Beaker.

Sila tagdado ng 34 minutos na human magkalabay ang alas 4 sa kapunon. O, disto pagparagubari ato nga tulumanon.

na tagda aduna kita 45 minutos na human makalabay las 4 sa kapuno. Nagpamino ko may gala diri sa tong mga awit di sa DYRD no sa pagkakaron. Dugang dalit linga. Reklap to.

kalau wara tay ura so tay kung para hons pag pagiguban kanyo na tuntul man on hangtod na lang yang alas 8:30 sa gabi hangtod sa alas 10. Kini yung alalays kanunay rini daling magpasalamat tug mingon mayong pagpaminaw. Uban sa tunga kauban dire si Engineer Michael Polaris Taray kaming tanan mingon happy Sunday.

Friendly's authorized dealer sa motorsiklong nga Honda. Nagabaligya usab sa mga appliances, Sulane LPG ug uban pa sa mga sangang tindahan sa Friendly's. Atua karon ang Friendly's sa Dan J.A. Clarin, adol sa Cathedral Ning Ciudad sa Tagbilaran.

0: Uy, Marie, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
1: Maulagi, Marie, uy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun. Kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Kung sao naman tao namo ni Marie, uy. Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwilahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata, ah.
0: Paopirahan dahin ninyo si Junjun, Marie.
1: Dugay, ragyud mi ga plano, anak Marie. Pero asa man taon mig ibayad sa pagpaopera, uy? Lisod ba ya kaayo ang

0: Senator Bohol.
1: Kasaligan mo.
2: Ania ang magpamatuod sa kabayo sa Sugatrol.
3: Ako si Ima Tinoy Dalarama, nagpuyo sa Mabuli, Tabugon, Cebu. Akong edad, 66 years.

0: akong inon sila nga kamuntanan inom na mo sugatrol kay presko ah kang ima de la rama nindot kay inon makasoy niya mo na hindi mo gumay kay nindot kay inon ang sugatrol. Thank you.
1: Ang Sugatrol mapalit sa Paz Pharmacy o Paz Distribution. Ang Sugatrol ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa lahat ng pinagdadaanan nating mga babae, baka di enough ang nakasanayang soap lang. What every Filipina deserves are gentlest care, PH Care.
3: PH Care.

0: versus previous formulations with regular use.
1: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herba Strong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
2: Unilab quality yan.
3: Mahalagang paalala, ang Herba Strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot

0: Step into your Myra era with a top skin vitamin.
1: Myra E helps boost collagen for healthy skin with regular intake, proper diet, and exercise. For glowing confidence, take Myra E.
2: Vitamin E is the generic name of Myra E.
3: Wisdom is found with the elderly and understanding comes with long life. Ako si Juliana Makapayag, taga Misamis Oriental, 73 years old, MX3 believer for 15 years. Believe na believe ko sa MX3, tungod kay sukad nga nag-day ko og MX3, na nakita na ako nga lagsik ang akong panlawas, og dili ko dali nga kapuyon, og dili pod ko dali nga magsakit. Bisan pagani og mag-arsa ko og tagpila ka kilo nga mga bahog, okay ra gihapon sa akong panlawas. Bati na ko, healthy yun ko. Sukad nga gatumar ko og MX3, nakita na ko nga ang akong energy gikan sa buntag paingon sa hapon, maura gyud siya kanang dili ko dali maluya. Believe ko sa MX3 tungod kay tunay, natural og original, gawang Pinoy. Kaya love ko ang MX3. Thank you MX3, diri ko believe.
4: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan na ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw na ko, Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
5: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor. Uba!

0: quality yan.
1: Ambroxol Hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, muli huk ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex is the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuhana.
3: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexino Forte.
3: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
5: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, discarding bisdak nato.
5: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Ingon ani paminawon kung barado ang ilong. Sabayan pagyud og

0: naghalad silag sakripisyo, dunga naghalad bisan diin dapita. So kita nakapahimulos no sa mga buhat sa pari sa otoridad nga gibilin ni Kristo diha sa atong mga kaparian. Ug nagpasalamat gyud ta kayo ani tungod kay niya diri sa Katoliko ang di sa matuod nga iglesia.
1: Yes, amen.
0: Amen.
1: Yes, tinuod jud.
0: Nga ang atong mga kaparian gitawag pa na sila og sacrificial priesthood. Nga sila wala sila ana ka ang ilahang pagkapari is kaya simbolo ra magayanalan nila ng mga na hostias nila na simbolo ra magayanalan nila dili man jud si Kristo jud ang ilahang gisabot ana. So ang ato is sacrificial priesthood. So duha man ang di ba mingon sila ngano man nga balik-balik man yung patay ang Dios ana. Oh, ngano balik-balik patay niyo ang Dios. Ja. Ang ato ang gihimo ni Kristo is katong duguon nga sakripisyo man bloody sacrifice katong wa nay lain nga makahimo ato si Kristo ra jud. Unya ang kanang ato akaron is gitawag nag ang bloody sacrifice na diha sa gihimo sa Santos nga misa. Oh, Brad Julie, mong Santo Papa.
2: Salamat kayo sa akong paborito nga mamba. Okay. Siguro nakapahatag na tag ubang mga highlights sa uban. O karon mo tubag ko nota sa mga pangutana. Pero sa dili pa tamo adto, ato sang hisgotan, sister, kato atong gingon nga ana may daghamuklim o pastor, ana. Sa Episo 4:11, nagingon nga ang Ginoong Hesukristo nagpili, matod pa ni San Pablo, nagpili og mga apostolis, mga propita, mga ebanghelista, mga magtutudlo, mga pastors, ug uban pa, no? Mo na nga daghan dayon ang muklim o tanawa, di ba?
3: Walay pare.
2: Walay pare, pastor na.
3: Pastor.
2: Tanawa si Ginoong Hesukristo nagpili. Karon atong ato silang pasabton nga katong giskuta nato ganina suma sa atong gipahayag nga kining mga apostolis mao kini karon ang mga successor sa mga ang magsisor nila ang mga pare. O gikan sa obispo matod pa ni Sister Belen nga mao ang episcopal no unya presbyter ang mga pare o ang mga diakono no kanang mga linyaha puro mga trained gyud na sila aron sa pag-perform sa unsay gitudlo ni Ginoong Hesukristo. Mao na kay Ginoong Hesukristo nga lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Ngani no, murag ni kaylap na sa tibuok kalibutan ug isangyaw ninyo ang maayong balita. Nya tudloy sila sa tanan ni akong gitudlo kaninyo. Sa to pa, katong pagpili ni Ginoong Hesukristo ni ining apostolis, propita, mga ebanghelista o mga pastor, suguban pa, para to sa iyang simbahan. No?
4: Sa simbahan.
2: Para sulod sa simbahan.
4: Dili sa gawas.
2: Dili sa gawas. Una, katong wa niya sa simbahan, kaya ang simbahan nga tinuod nga gituko ni Kristo, mauman ang ato karon nga gibarugan o puyan nga mo ang simbahang Katoliko, kung mahig na ay pastor nga wa diya masulod, di pick na siya. No? Mo na igingon na Ginoong Hesukristo diya sa Juan, nga katong mulayat bitaw sa Juan, Kural?
3: Turil.
2: Turil? Kawata na sila. Oh, mo na nga.
4: Sakop, biday.
2: Kusog mga layat po. Musa, mo na nga ako ang matuon nga magbalantay. So siya, tungkol kay matuon siya nga magbalantay, nagpili gyud siya og makahatag pod og kanang yun tanga makatabang pod niya no kana mga kaparian katabang man ni Kristo dili makaingon nga mo uban gihimo ninyong puli ni Kristo si, kana mga Santo Papa mga kwan dili man gapili ang Dios ni ana aron mahimong maoy mo padayon sa mga buluhaton ni Kristo din sa kalibutan. So mo na no masabtan nato nga kinanglan kayo di ay nga kining gipili ni Kristo, mga apostolis, mga propeta, mga ebanghelista, mga pastor, mga magtutudlo, uban pa kanang mga healers, kinanglan nga naa gyud sa simbahan. Kay kung gawas pa, Mao to mulayat. Mulayat sa koral. Gingalan ng mga kawatan to sila. Okay. Nga naman po nga, kamo mga Katoliko, inyo mang tawagon o father ng pare nga ang Diyos ra may father. Di ba? Pero namay, kung ato din na ito lalison, may inulan na ito nga si Ginoong Jesucristo matod pa ni San Pablo sa 1 Corinto 4:15, ako nahimong inyong amahan pinaagi sa Ebanghelyo. No? Kanang mayunta nga, ang espirituhanong amahan mao ang ato mga kaparian. Espirituhanong amahan sa pagtuo, dili kayo nga puli sa Diyos, dili sa ingon ana. Si San Pablo mismo nagpasabot nga kanang pagkaamahan sa ato mga kaparian, mao kana ang amahan diha sa espirituhanon nga kinabuhi nato. Sila ang mga nag-alagad. Sila ang nagtudlo, nagpakaon sa atong kalag, pinagi sa sakripisyo sa Santos nga Misa. Unya nang ulbang pangutana. Unsa may inyo kasulti, ana? Sister?
1: Bro, ako yung dugang atong imuhang pangutuan sa Episo 4:11, no?
2: Mm.
1: Nga wala ko noy pari diya, Miss Guta, no?
3: Pastora.
1: Pastora, yun?
2: Pastor.
1: Pero ato yung duman, bro, nga sa pagsulat ni San Pablo diya sa Episo 4:11, iyang gipasabot, mao ka na ibuluhaton sa alagad sa Diyos.
2: Mm.
1: Unsa man, kinsa man ang alagad sa Diyos? Sa Episo 4:12, ang alagad sa Diyos mo ang mga pare.
2: Mm.
1: No? Nya, dili tinuod nga wala hisguti, nga dunay pare diya sa iglesia tungod kay ang katawhan sa Diyos, gitawag nga harianong pare.
2: Mm.
1: Bisan si San Pablo, miangkon nga siya usab pare, nga mo ay gasulat. Mm. Aning Episo, no? Yeah, dili di apil ang pare nga siya may gasuwat. Pastor na gyapon. Murag gasuwat po na natong kanon. So, ningon siya, sa akong pagkasulugoon ni Kristo, Jesus, ingon San Pablo, sa pag-alagad sa mga dili Hudiyo, no? Nga siya, umiangkon siya nga, siya usab pare, no? So, nag-alagad ako, ingon nga pare, aron pagwali sa maayong balita, nga gikan sa Diyos. O, San Pablo, pare, lagi nag-alagad nga pare. Mm. Wa man lagi niapil niya sa Episo, nga pare, manday siya. Mm. Unya, o ang bagong katawhan sa Diyos, usa ka gingharian sa gidumala o mga pare. Mabasa to sa Pinadayag 5:10. So, mo de, bro, ang gisuwat niya sa Episo 4:11, nga mo ilang gisaligan, nga anak po mabasa ang pastor na ah, si San Pablo din mismo gusubat, pare di ay. So kanang gibutang diya sa Episo 14, buluhaton sa mga pare na tanan, no? Ang pagka-propeta, pagka-pastor, naama na, gibuhat na sa pare, tanan.
2: Mm.
1: Ang gibuhat sa pastor, ay, ang pagka-pastor, agyod. Dili ang pagka-pare. So mo na akong ikadugang tubag diya sa Episo ngayon mong gikuan, bro, gisgutan.
2: Okay. Salamat kayo, Brad Julius, no? Og doon na pa kay ikadugang ikaw,
3: Sister Belen. So, susunod na po nga pangutanan na lang.
1: Katong. Oh.
3: Ikaw, Sis.
4: Ako'y pangutanan.
1: Sige.
0: Diya sa bagong tugon, matod pa din nga, wala na ilaing pari gawas ni Kristo tungod kay ang iyang pagkapari, wala niya itugyan sa lain. Kasi itong tubag, ani si Solibel?
3: Pagkapari. So, ang pastubag diha, no nga, ang pagkapari, ang ginaingon diha sa Hebreo 7:24 ba na, Sis? Nga ang pagkapari sa Dios wala niya gitugyan ngadto sa lain, dili pasabot ana nga ang iyang pari, no, yang pag dili pasabot ana ang pagkapari mo, wala niya gitugyan sa lain apan kun dili ang iyang buhat sa pagsakripisyo niya sa iyang kagalingon sa pagpalansang niya ngadto sa cross alang sa kaluwasan sa mga sala sa tibuok katawhan sa tibuok kalibutan, maunay siya ra gyud wala yung makahimo ana, maunay wala niya gitugyan sa lain apan ang iyang pagkapari iyang gitugyan ngadto sa mga apostoles nga iyang mga sumusunod. Klaro kay na diha, Sis, no, sa ato mabasa sa 1 Pedro 2:5 kamanoybe nga nagingon diha nga piniling mga katawhan ang mga harianong pari. So, naa de diha nga ang iyang pagkapari, iyang gipasa nga to siyang mga apostoles, o ang kining mga apostoles, nagpandong sila sa muna ginaingon na to ganiha, ato na iskutan nga obispo, pari, katong mga diakono aron sa pagpadayon sa iyang mga buhat o pagpangalagad o pagtudlo o pagkatong pagbuhat sa iyang mga sugo, nga na sa iyang mga simbahan sa mga Katoliko sa tibuok kalibutan. So di ay dili jud tinuod kay naa man tay mabasa da sa Biblia nga mga hari anong pari pinili kamo sa Dios, mga katauhan, no, nga gihimong giharian sa pari, no. Mao na nga anaa sa Biblia at mabasa nga ang pagkapari sa Dios gipasa gina o gitugyan niya ngadto sa iyang mga apostoles.
0: Anya napud sa Exodo 40 bersikulo 15 nga miingon nga ang katungganan sa pagkapari magpadayon kay ipadayag sa Dios Amahan. Yes. Ang pagkapari usa ka tuluman noon nga walay katapusan. Yes. So magpadayon gid diyan ang pagkapari, wala na putol ang pagkapari.
1: Yeah, amen. Unsa man ang kwansis nga naman ang pastor nga mabay putol ang pari.
0: Ang may tabuan na kay ang pari is pastor man kay dito sa Amerika gani kay tawgon gani ang church kailang parish priest nila og pastor,
1: pastor
0: o magbunyag magpabunyag na baptism ang butang atong certificate nga pastor. No, so ang pari pastor. Pero dili tanang pa, pastor. Dili tanang pastor pare. Pero tanang pare is
3: claro kay pastor. Tungod kay ang kani mong pastor, word pastor kay nat sila sa Bisaya pa magbalantay. So kinsa man ang gisangunan ni Jesus nga magbalantay sa iyang panon, magbalantay sa iyang mga katawhan ang apostoles, nga apostoles from apostoles ngadto sa mga obispo kaparian. So mao na diha nga pinakalig-on nga ebidensya nato ang atong apostolic succession. Kay ang pastor sa Bisaya magbalantay ba na? Oh, di ba? So ang magbalantay ang mga pare, magbalantay
0: sa iyang mga pastor sa laing mga pagtuosis ba? Sila po yung magbalantay, sila kong leon po yung panon. Pero wala man sila ipandong. Kaya kinala magpandungan.
3: Sa apostolic succession.
0: Oh, apostolic succession. Naginay pandong. Yung putol ba ng ilaha? Sila na po yung pagpandong sa naglingon. Pagkaw man, sila na po yung nagpandong sa ilang mga sumusunod. Putol ang ilang pagpandong. Mga pa'y
3: gipasabot siguro ni mo bro. Ganiha nga outside of the church. Sila na to.
1: Kunya, ang atong dito to kalimutan, no, nga ang atong mga kaparian, giordinahan, ordinado ni sila. O kanang dinihugan,
0: yes,
1: no, mga mo'y alagad sa Dios. So dilit na si ingon nga mo kuan lang kag unom kabuan na himo na kang pare o pila lang ka kuan, no. So kani giordinahan gini siya, nya gidihugan din ato ni kalimtan kay
0: di basta-basta ang pagkilag pare kay
1: mo ni pinaka importante nga dinihugan sila, no, o giordinahan gyud nya kuan ang atong mga kaparian pod nga sama sa kuan sa linya ni Melchizedek nga nagdala og pan o bino. Unya ang mga tong mga amigong pastor kay di man magdalag pan o bino.
3: Wala
1: juice man og biskwit.
0: Mao.
1: Mo nang lahi nang kalahian ba atong makita gyud, no? Ang kalahian. Yes. So ubang pangutana bro.
0: Continue gyapon ha bahin sa atong pagkapari man diha sa bag-ong tugon. Ningon gihimo ni Kristo ang iyang mga apostoles nga mga pare aron maghalad sa hingpit nga halad nga mao ang lawas o dugo ni Kristo. Kay pure man jud ang atong halad is ang atong pagsabot bitaw anang gihalad is ang dugo jud niya mismo, dili ingon simbolo, yes, lang kay mo na nga ang ana jud ta ka mao atong i-value jud nato nga once gani mahagbong siya ato jud na siyang punito no atong kwaon jud na siya kay value jud nato na di pare sa uban nga kung mahagbo ang biskwit pwede ra tunuban kay tumban kay kuan man balaan man tud kay ang pare na ang iyang authority ba no gigipasa man jud sa Dios na Hesus Kristo diha niya nga sila'y maghalad. So ang pare mao ang kasing-kasing, no, mao ang kasing-kasing sa tulo ka a Holy Trinity nang pare mao ang pare diha ang gugma. Gugmang gipadayag, no, sa okay Brad, can you Brad
1: kwan bro na may pangutana na bro nga kwan ngano kuno ang pare di ba magminyo
2: mao na gitawag og kwan kanang
1: wa kuno katuman bro kay
2: kanang kwan na doctrine of celibacy usa na ka pagdisiplina lang dili ingon nga usa gyud na ka dogma, no. Usa ka pagdisiplina sa ilang pagpangalagad nganong dili sila maminyo. Kung atong i-tanawon ang kuno ang tanawon ang kanang kahimtang ni Ginoong Hesukristo, nga wa gyud si Ginoong Hesukristo maminyo, ngano man naka-focus siya sa pagtuman sa pagpangalagad nga sanong kaniya sa Amahan. Mo na atong panaminan ba? Unya si San Pablo naapo iya sa mga sa Korinto, no? Ngayon nga siya usab nagpabilin nga wa maminyo tungod kay ang iyang tahas mauman ang pagpadayon sa mga buluhaton nga gisangon ni Ginoong Jesucristo, di ba? Kato pag sa panahon nga na-convert siya, pagpaingon siya sa Damascus nga gi-struck siya sa kayag. Gi-struck siya sa kayag.
3: Nabuta siya.
2: Ano to? Mo to panahon na nga mingon siya nga ako karon dili na ako mo itagian ako, kundi iyan ako ni Kristo. Mm-hmm. So di siya niya nandapita, nakapanamin siya nga ang usa di ay kaalagad sa Dios nga magpabiling single o nag-inusara nga way bikil, no?
4: Mm.
2: O, makita gyud nato bisag sa atong personal gyud nga kasinatian kung minyo bisag ikaw karon magpare Dios daghan ka kanang mounsa ka no daghan sa muka kayo na nagamisa ka dito na imuhawid siya yung musta na imubira na imahaw na tatay.
1: Mga ipuntisyon.
2: Mao na nga. Kuan na, pagdisiplina sa katolikong pagtuo, pagdisiplina na nga aron ang mensahe o ang ebanghelyo sa Ginoo dili gayon mabalda. No? Mao na nga. Mao na ikingon nga. Nga naman di ay kanang dili man mo pili o babae nga pare. No? Nganong laki man yun.
1: Oo. Oh, oh.
2: Kaya gisguta man ni Sister Bilin ganina nga nagkuhan og laki, nagpili og laki, aron mahimong pare. Pero nganong dili man mo pili og babae?
4: Mm.
2: Ngano man? Tungod kay kaniya itong panahon na po. Wala si brad ninyo. Tungod kay kaniya itong panahon na, si Ginoong Jesucristo, nagpili og mga apostoles, mga laki man.
1: Yes.
2: Mo na nga ang mga successor sumasa atong giskutan karon, mga pare, mga laki.
4: Mm.
2: Ang mga babae, ay sana. Unya nagwa ni laki. Pero ang tinuod bitaw no, di nato eh ka-komedya nga. Ang mga pare kung mga laki nagsalamin kana sa katauhan ni Kristo.
4: Mm.
2: No. Doon ay superiority kung kuan pa, kung ato pang tanawon ba. Nga kay kani ato panahon na God, ang babae si kan citizen. pero dili sa pagkakaron do na tay equal nga dignidad bitaw. Pero ngano dili man tungod kay atong gisunod ang tradisyon ni Ginoong Jesucristo nga gagpili siya og mga lalaki nga mahimong Santo Papa, mahimong mga kardinal, mga unsaron diha mga obispo o mga kaparian. No?
3: Diya po
2: sa dili na to sila ikakuan. Kay sa uban kay na may pastora bisag oi labot.
3: Diya sa
1: Di na katuliko.
2: Pero
1: na
3: diya sa
2: kuan. So na may babae nila.
3: Pero diha sa atong balaang kasulatan no wala man pud gaingon diha nga kinanglan ang mangulo sa simbahan ay asawa. No? Wala. O kanang ang pag-ordina sa pare, pasabot, kasal na siya nga to sa Dios.
2: Oh, kasal
3: na. No? Mawita nga na sila sing-sing kay iya na siya sa Dios.
4: Mm-hmm.
3: No? Ganit, sa unang panahon manggod, maingon sila nga, ang pare, adunay asawa niya, giingon pa diha ni San Pablo nga, kinanglan usari asawa, mm-hmm. ang kuan. Kay sa unang panahon manggod, ang mga pare sa una minyo, namang gusto silang daan. Like ni kanang sahanay ni Levi, sila si Aaron, uyang mga, mga minyo na to sila daan. Gani, si San Pedro, niingon siya nga, kanang gibiyaan ni San Pedro, I mean, giingon niya, gibiyaan niyang tanan, umisunod sila kang Kristo, di ba? So, atong panahon na mo, itong balaura, apan, naigiingon diya sa Biblia, nga mas, kung minyo manggod, ang imong pagpangalagad
1: mabahin.
3: Kanang mabahin,
2: mabahin.
3: Adto lang ka mag-focus sa kalibutaron aron ipahimuot nimo sa imong asawa. Oh, kung gani kung ikaw ulitaw o nag-inusara dili kami niyo mag-focus gid ka pagpangalagad ngadto sa Dios. Mao nito giingon ni Bradyol nga unsa kaha ang purma kung ang pare magmisa niya nay sige panggunit ug nay mga intuition. So mao na mag-focus sa kalibutanon aron pagpahimuot sa iyang pamilya o sa iyang asawa. So wala na siya na focus ngadto sa Dios. So mao na nga giingon po diha no sa 1 Corinthians 7:38 nga ang ulitaw nga mga lagad sa Dios labing mas maayo. No, ato ginamabasa diha sa atong balaang kasulatan.
2: Pero na ipakuta na bro. Sis. Ganang makasala ba kuno ang pare?
1: Oh, makasala.
2: Siyempre naman tao gud na. Makasala ang pare.
1: Mm.
2: Nya kay ang uban mang gud panghunahon na nila kay niya tanawa ng inyong pare rapist. Tanawa ninyo pare ko ano no? Dali ra kayo maka judge bitaw.
1: Dali maka judge. Pero ang nangutana ka bro. Di ka makasasala.
2: O ka basin ba?
1: Oh. Kaya na-question siya sa pare, makasasala ba ko ng pare? Pero ang nangutana ka.
2: Oh, hindi ba kahalo?
1: Hindi ko sa
2: kahalo. Muna nga, oh, ang tao, ang pare, tao, usab sila. O ilang, pag, ang ilang pagpakasala, dili makapapas sa gahom, sa sakramento. Di no? Sa ilang pagkapare. Kaya si Kristo, gihapon, ang naglihok niini. Bisa makasasala. Kita gihapon, God, bisa, kuwan man ta, karang itawag common presto, di ba? Makasata, bisan to daw nakasata, wa tapasag di sa Diyos. Usa pa ka mga pare nga iyang alagad. No? Nga makasa, magkakitawa man na sila, pero mapasiguli sila tungod kay ganuman, ang Ginoo mo ay naglihok alang kanila. Kwa ka na bro, mga sis nga, suma sa among pagkwa sa mga pare ba, mga istorya. Sila usab mo kumpisal sa ilang isig kapare. Oh, tanong ma, unsa ilang mahimo sa makumpisal sila? Ato sa isang sika pare.
3: Magsutana na na sila bro. In person pero, na Christine na magupo na sila.
1: Yan dili mawala ang iyang pagka-ordinado. Bro, pagka-ordinahan
2: ba? Dili mawala. Bisa
1: pag-usya masasala, di mawala ang ordinahan siya.
2: Ikaw, ikaw bro, pastor ka, makumpisal ka kasi mo.
1: Oo. Asa makumpisal si Mosawa?
2: Bito no?
1: Wala may kumpisal si Rona bro.
2: Wala
1: kumpisal man si Rona sila.
2: Oo.
1: Wala kumpisal?
2: Wala kumpisal. Wala kumpisal.
3: Direct.
2: Abigod, abigod ni mo bro, huwag na ang magali sila sakramento, dili man sila mungan ang sakramento. Kanang bunyagra.
1: Bunyagra, oo, bunyagra.
2: Huwag man sila kumpisal, huwag man sila Eucharistia, ano sa ba? Huwag sila, ano sa parang yung mga hilog.
0: Kasal.
2: Ang kasal po nila, dili man valid.
1: Wala. Muna na itong mga kaparean bro, makasagid po. Muna na itong iampo ganun sila.
3: Kapit na oras.
2: Ampo no? Gyan. Ampo gyan na. Mag-inampo ay gyan. Kaya sila ga-ampo na ito. Ga-ampo sa tanan ng mga tuas purgatorio. Kita mag-ampo sa para nila. Kay sila atong mga alagad. Sumagod si gyan si San Pablo, gadasig mga na ito pag inampo ay kamo. Iampo mo kami. Oh, mismo sa iyang mga pagpangalagad, wa siya ka hibao diya sa daan, no, maunsa siya. Muna ngayon siya nga, iyan po.
3: Ang akong idugang, no, ganiha katong amahan, nga ni, ang pare, dili, o nga, no, dili, usaray tawagun nga amahan. So, ang ipasabot, adto ni Jesus Christ, katong magutong mga Pariseo. Kung basahon ni mong Mateo 23:13 hantos 36, tungod kay ang mga kinaiya sa Pariseo, grabe kaayo, no? Mga mapaitason, mga kanang mga kusog
0: mga magpatahon
3: muna sila mo'y gididaan sa Dios dili kaya ang atong mga kaparian no maako lang po tong idugang lakbit gani ha
0: so ang pagkamahan sa Dios isip ang bubuhat dili ikahatag sa bisan kinsang tao siya ra gyud ang amahan di kahatag sa tao pero si Abraham amahan gitawag mag-amahan si Elias gani sa bantuga nga bantugang propeta gitawag og amahan
3: si San Pablo
0: si Eliseo amahan San Pablo amahan
3: kay
0: gani kita mutawag tag amahan sila gani mutawag og amahan silang amahan pero nay uban nga may uban nga pagtuo nga tinuhan nga di mutawag amahan dito sa ilahang ina magampo sila sa magworship sila abelijing ang father sa tawag amahan inagworship nila inagworship nila di sa tawag amahan brother ra
1: brother
0: pero inagulay silang bay
1: father
0: ra
1: sikrito ra dai sikrito hay ra dai
0: sikrito hay ni brother na ito dito niya inagulay sa bay father na
1: may nanak ko taron sister sa wonder eh
0: pero ngoni dito
1: ningole asawa
0: nana.
1: So, mo to no?
3: Kapit na oras, napa mo yung ika-final kuhan diha, kasulte.
0: Bahin sa, bahin sa pag-studies?
3: Ito sa lakbit gamay, gamay na lang, katong niingon sila nga, ang mga pare, di mo yung napalansang sa cross ni Jesus. So, ato nang karuhon na dili pare sa Kristohanon no simbahan Katoliko apan pare sa mga Hudyo. Kay kanang Jewish religion to sila. So ang pagkapari, wala gid giwagtang no sa Ginoong Hesus kay siya ang pangulong pare. Pangulong pare man si Ginoong Hesus. So katong pare atong klarohon nga ang pare nga matud pa sa mga pinangga natong dili pareha natong pagtulunan no nga Smoy nagpalansang sa cross apan atong klarohon nga dili pare sa mga Kristohanon o sa simbahang Katoliko.
2: Okay. Mas klarohon pag yun nato, no?
3: Okay. Sige, bro.
2: Kay kini pagpalansang o gilansang si Ginoo Hesus Kristo, si Ginoo Hesus Kristo sa cross, dili nato ikapamahid bisan sa mga pare. Kay kitang tanan maoy responsable yes, sa kamatayon ni Kristo diha sa cross. Yes. Katong magsige nga kamo makatoliko kamo yung nagpalansay sa cross. Salamat, di ba? Kay kita gipakamatyan ni Ginoo Hesus Kristo.
0: Dili sila.
2: Tumingon na karunay ka matod pa sa bilingan nila adlaw-adlaw inyong gi patay gi lansang mas bulahan kita kon ingon ana ang gihandom nato kanunay ang kamatayon ni Ginoo Hesus Kristo. Kanang mayon ta nga pasanginlan nga kamo Katoliko mo'y naka-ingon ani nga si Ginoo Hesus Kristo gilansan sa cross mo ni kasalamat yo kayo. Salamat yo kayo.
1: Nay oi kwan bro nga before tamo tapos. Nga tong suot sa mga pare ba? Sutana. No? Mao mo gyud ni ang kwan nga gisugo ni Moses no maghimo og kanang biste ba? Nga sagradong biste. Pero ang atong mga igsuong pastor di man sutana gisuot nga naman na bro.
2: Pare na ko god.
1: Ang gisuot.
3: Murag kag pastor.
1: Ang gisugo, ang gisugo bro, ay pasulob kay kana mang sutana bro. Lamang gyud ato mabasa na sa Exodo 28:31 og kwan, kama 41 nga sutana gyud ang pasuot. Mo gyud tinuod ang atong mga pare. Pero mo na kan pare sa Katoliko ha, may uban gud nga mo butang giawat sa ubang laing relihiyon bitaw.
3: Okay.
1: Nga magsutana pud sila. Parang inon pud nga kwan. No, na po iban pare nga bayi, sa tawag nga to na sis, pare nga bari, bayi niya, nagsutana po.
2: Pare-pare na.
1: Nag-kwan lang ba, no?
3: So, hapit na
2: hunas. Doon na bitaw dito sa kwan bro, sa Mindanao, gikwan bitaw na nga. Ang ilang kwan, kanang gingharian sa mga pare bitaw, purus mga kwan, sutana ilang kwan.
3: Sutana lagi.
2: Purus, wag kakakwan na sa Mindanao.
1: Oo. Gakuan po daw ka ng sutana, no?
2: Puros mga...
1: Nag-sutana tanan.
2: No? Sutana tanan. So, muna atong bantayan nga doon ay mga pangilan nga basin makakita lang taog
1: nagsutana.
2: Itsura, mayong tanga. Basin mauna ni.
3: Muna Katoliko na na.
1: Muna nga ako gilakbit na bro para mailahan na to ba?
0: Okay. Ano mga video bitaw nga pagkita nga muna bitaw binastos na ang...
1: Oo.
0: Kanang sutanas pari bitaw dili day moy pari dili to pari
1: nay
0: bagong balita ron nga kanang dili day to pari mo gi
1: post
0: sa Facebook dili siya pari sa Katoliko o nga gikuan gigamit ra pari sa Katoliko madaot ba mo na yung tabangan jud ang atong simbahan ba mo nagpatuod nga tinuod yun ang ato ang simbahan kay yes. Tabangan naman yun ta.
1: Tabangan atake.
0: Atake.
1: Batista mo to bro.
3: Sige.
1: Manapos
0: na. Naibago ron.
3: Bro, kay time na.
1: Manapos na.
0: Bible study di ay atong among invite mong tanan sa atong Bible study every Friday alas 7 sa gabi magsugod o mahuman sa alas 10 sa gabi. Nya adto sa ang venue anina sa likod sa katedral, it can be sa Hayahay Hall or sa chapel. So every Friday na siya nya gi tambong mo kung interesado mo kayo sa ato ang doktrina mas main nang magpalaom juta sa atong kaybalo kay matud pa ni Father Darwin nga the more you know the more you do not know. Una ang kinahanglan ko nga kinahanglan nga makabaw ta dig deeper pa yuta sa mapagpagsabot sa atong simbahang Katoliko. Yes. Mano magdamo og Bible, magdamo og bullpen og notebook.
3: Pray na ta.
0: Salamat.
3: Crossing prayer, bro. Lasais na.
0: Sa ngalan samahan sa anak sa Espiritu Santo. Amen. Deeper boom.
5: Ligunang yung pagtuo. Dugang ang imong kaibalo, pinaagi sa imong makanunayong pagpaminaw nining maong tulumanon nga mabati sa samang takna ug ning maugyapong istasyon. Dei Verbo, ang pulong sa Dios. Nga dalit kaninyo uban sa mamaayong tingog kaubuton sa Diocesan Biblical Apostolate. Pinaagi nining atong sibihan, DYRD. Hangtod Hangtod sa sunod Domingo pohon, kami magpasalamat sa inyong pagpaminaw. Mayong gabi, ugang Diyos, magapanalangin ka natong tanan.
6: DYRD, Kinaham, Kanunay. Kanunay.
7: The angel of the Lord declared unto Mary,
8: and she conceived by the Holy Spirit.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Behold, the handmaid of the Lord.
8: Be it done unto me according to your word.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: And the Word was made flesh
8: and dwelt among us.
7: Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus.
8: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
7: Pray for us, the Holy Mother of God,
8: that we may be made worthy of the promises of Christ.
7: Let us pray. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
8: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.

0: Palingaw mulihok nga way sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes ug cholesterol og vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon ug exercise. Vanular kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
1: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex sa generic vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Oy Mare, ngano man na akong kinugos nga gahilak man?
4: Mao lagi Mare, oy. Dili na ganahan Miss Quila si Junjun kay sugsugon man sa iyang mga classmate ug bungi. Nabuli tao ng bata. Unsao naman tao namo ni Mare, oy? Dili man sad pwede nga pasagdan na lang namo siya nga dili mo tungha sa eskwelahan. Kay unsao na lang ang kaugmaon na ning bata? Ah.
3: Paopirahan din ninyo si Junjun Mare.
4: Dugay ra gyud mi gaplano anak Mare. Pero asa man taon mi gibayad sa pagpaopera, oy? Lisod baya kaayo ang panahon karon?
3: Ay Mare. Ato dada si Junjun sa East Medical Center Bohol kay nagpahigayon sila og libre nga opera sa mga bungi sama kang Junjun.
4: Mo ba Mare? Sure ka nga libre?
3: Oo, oy, higayon na jud na ninyo Mare.
4: Salamat kayo Mare ha. Mao na gyud ni ang tubag sa among pag-ampo.
5: ACE Medical Center Bohol Incorporated, in partnership with Smile Train and Magnum Opus Clinic, offers cleft lip and cleft palate surgeries for free. Visit Magnum Opus Clinic, located at room 415, fourth floor of ACE Medical Center Bohol, every Wednesday from 1 p.m. onwards, or call 0917-795-0703. Changing the world, one smile at a time. ACE Medical Center Bohol. Kasaligan mo. Strong sa una,
6: strong ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom og Herbastrong na mangustin, turmeric, dragon fruit ug malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
1: Unilab quality yan.
2: Mahalagang paalala, ang Herbastrong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng...
7: Gikan kanamo sa DYRD. Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

o atong naklaro nga ang pulong sa Dios nga ang tanang gibuhat niya puros mga maayo. Amen ba mga kaigsoonan? Ang gibuhat sa Ginoo puro mga maayo. Walay gibuhat ang Dios nga dili maayo. Amen ba? Wa gyud ang tanan puro maayo. Ang mga anaa sa atong palibot mga maayo. Tutuki na imong katapad. Di ba kay maayo gyud nga pagkahimo sa Ginoo. Maayo way bati nga gihimo sa Ginoo. Ang tanan maayo. Kung atong basahon sa kabuhatan sa balaang kasulatan paghimo gyud sa kalibutan diha sa unang libro Genesis chapter 1 hangtod sa unahan, naghisgot gyud kadaghang higayon ang Ginoo nga sa pagbuhat sa langit, sa yuta, kadagatan, niingon gyud siya, it was good. Ang tanan maayo. Umusuroy ta sa ato ang mga tourist spot din sa atong probinsya sa Bohol, daghan mga tag-tourist spot, daghang tagalain-laing probinsya mo anhi, tagalain-laing nasod sa kalibutan mo anhi, kay daghang nindot nga gibuhat sa Ginoo. Amen? Daghang nindot, gikan pas kadagatan, kabukiran, mga kasapaan diha, kakahuyan, tanang klaseng mga mananap, niuli man tong igsoon, niyam, kunya, usa sayang suod nga amigo ni bisita po direg ni bakasyon unsa ning Bohol, enjoy po sila kay nindot ang gibuhat sa Ginoo dito sa dagat. Nag unsa na dolphin watching, kinalingawan kay mga turista. Kung kaunsa pa lang kung nakasulay mo, grabe ka bibo tong dito sa tunga-tungas dagat, kay makakita lang pila kabuok dolphin nga mugamaw tabangan dito 200 ka bangka. Unya og wala amingaw sa gayo ug usara ka dolphin mo pakita nya 200 ka pin ka mga bangka mo tapok medyo bibo lang gyapon ang dagat. Unsa ka precious gyud, no? Pero nindot yung gayo ang gibuhat sa Ginoo. Na yung mga isla nga gibuhat sa Ginoo, grabe ka nindot. It was good. Nakaingon gyud ang Ginoo. Maayo gyud. Dinhi sa atong probinsya sa Bohol, mga kabukiran, naatay daghang nindot. Asaka na ba mo dito kanang sanang bukid diha sa kuan? Chocolate Hills o kining sa Anda. Ay, no. Alicia Paronamic. Oh. Ay, bago na sila nanaka dito. Kami, saka po mi dito. Grabe ka, nindot po. Nindot po o ganang na-amaze ka sa gibuha, ganang mga nature. Labaw po tang ma-amaze sa kinsay ang gabuhat sa maong mga nature. No? Mo nang takos yun yung atong pa sidunggan ang Ginoo. Mga kakahuyan, kalanggaman, mga kalasangan, kalangitan, mga tanang matang sa kahayupan. Ug labaw sa tanan, mga katawhan, kitang tanan, gibuhat sa Dios, mga maayo. It was good. Amen? In John, Genesis 1:25, and God saw that it was good. Ang kalibutan, taga-kalibutan mo ingon, abati, ayun na, ay kalibutan na na, mga tao na musulti, pero ang Ginoo mismo musulti, it was good. Maayo. Tutuki rago ng naong sa iyong katapad. It was good. Maayo. Guwapa, guwapo, manindot, ambungan. Ambungan, isa-isa, guwapa kali. Maanyag. Laom na kayo na, no? So mo na nakaingon nga tuod na sa kaayos Ginoo. God is good. All the time. And all the time, God is good. Maayo gid siya. Sa musugot at sa dili, ang atong mga mothers, maayo gid kayo ang Ginoo. Bisang atong mga mothers,
wa man gyud perpekto. Wa man gyud perpektong mga mothers, wa po'y perpektong mga fathers, pero still God is good sa ilang mga kinabuhi. Bisag kapoy kayo ilang mga trabaho, murag way katapusang trabaho ang ilahang ilaang position, but still we have to honor our mothers unconditionally. Still we have to honor our mothers, to love our mothers unconditionally. Support our mother. Support, let's support our parents. Mga anak, let's support our parents. Let's respect our parents, our father, our mothers. Dili kaya mga anak, wag yung pagkita o pagrespeto. Mahalag na'y pangayoon, pero na'y sugoon, kapiyang gahia. Let's support our parents. Dili kay igora hukhukan ang mga inahan, mga amahan. Amen ba mga kay, mga anak? Napoy ba mga anak kay abi kay na professional na dato na siguro pag mangayo si mama, si papa, palit og tambal, murag di naman kayo mo suporta. Murag mag mamuyboy naman, di pod maayo. Pero salamat sa Ginoo ang mga anak nagmahal sa ilang mga inahan. Praise God. Labaw sa tanan ang gitan-aw sa Ginoo sa atong kinabuhi kay mga tao man nga gihimo tang espesyal sa Ginoo. Sa tanang gibuhat sa Ginoo mga butang ning kalibutana. Pinaagig pulong nitong ha ang mga butang. Ingon ang Ginoo sa iyahang sa time of creation, mutungha ang langit, mutungha ang mga kahoy, mutungha ang mga kayutaan, kadagatan, mutungha ang mga kalanggaman, mga kahayupan. Pero pag-abot na sa paghimo sa tao, iyag itong gihaguan. I-made to order ang tao, gihimo, iayog hulma sa Ginoo. Mao nang di tamatinga nga ang mga katauhan nga gihimo sa Ginoo, guwapo, guwapa. Labi ng mga anak sa Ginoo. Amen? Guwapo, guwapa. Ayaw mo tuo sa istorya nga, pati aman sa agnaong, liwat, kaliwat, ila aman ang kaliwat, pati agnaong. Dili na mo'y tinuod. Kaya ang gitanaw sa Ginoo, di man gawas. Gitanaw sa Ginoo ang sulod. God does not look at the outward appearance, but He looks at the heart. Ining sulod. Gusto mo mahimong guwapa, guwapo, mas manindot nga dili lang kay sa gawas ra, labaw sa tanan sa kinasuluran sa kinabuhi. Dili sa kinasuliran, dili suliran ha, suluran, kinasuluran sa atong kinabuhi. In 1 Samuel 16:7 nga ang Ginoo naglantaw sa atong kasing-kasing. Ang importante ka nang sa sulod yun sa atong kinabuhi, atong kasing-kasing, nga way dunot, way ikasaway atubangan sa Ginoo, way ikasaway nibisan kinsa nga tao, tungod kay gibag-o na kas Ginoo. Ingon pa sila, grabe ang malitaha, dyan na niya, grabe ang malituha, dyan ang tawhana. Kanya, anak ka worse pag yun, kay gipaterno pag yun ang iyaang ka, maot sa iyahang gawas, hasta pa iyang sulod, iyang batas.

Palay gibuhat ang Ginoo ni kalibutan nga aron mahimo rang demonyo. Wala. Ang yawa maoy nagsamok-samok. Una may mga dili maayo na hitabo sa imong kinabuhi. Iligo untas pulong sa Ginoo that we know that all things work together for good to them who are called according to His purpose. Naay mga panghitabo nga dili maayo pero naaray katuyuan ng Ginoo. Di ta kasabot. Apan ang Ginoo mo'y labing nasayod. Because He is an omniscient God. Nasayod siya sa tanan. And of course, good things can be abused. Maayo na itong butang, pero maabusaran. Kini mo'y angay na itong bantayan sa itong kinabuhi. Ingon nga mga katawhan sa Dios nga kung mahimo o kibuhat magalitas Ginoo nga maayo. Itagaan tag mga oportunidad nga maayo. Atong isukli sa Ginoo nga ato pong suklian og maayo. Anaka, dautan kay diabusaran man. Instead nga grace, nahimong abuse ang grace. Nabusaran. For example, alcohol. Kung na alcohol, magamit man ang alcohol. Kung sa'yo gamit sa inyong alcohol, paghinlo sa atong kamot, o sa padihang pwede magamit pang mga wine nga, magamit pang timplas pagkaon, bisan sa pag-inom, pero maabusaran sa unsang paagi, pinaagig, paghubog-hubog. Maabyos ang alcohol, gihubog-hubog man. Si Timoteo, usanin siya ka timid person, maluyahon. Namang yung tao nga maluyahon. Kanabang sa iyang pagkatao, dinala sa iyang pagtubo, nga maluyahon siya, masakiton. Mauni si Timoteo, gitambagan siya ni Pablo, nga inom og jutayng bino. Okay, for health purposes, naa naman na, magamit man na siya. Pero jutay ray giingon. Wala giingon bitaw sa mga ilim nun diha, drink moderately. Wala giingon diha, drink moderitso, no? Drink moderately. Di pwedeng tuiso na to tong giingon ni Jesus nga naghimo siya, tinagyaw niya, panginom ng hubog. Wa to mga hubog ang mga tao to. Kaya katong ilim nun na dili to makahubog. Grapes to siya. Wine. Unya, wag yun ito maabusar kay daghang mga tao po nang gainom ni Adto. Inumdom ko, buhi pa ito si Lula, inahan ni Papa. Nga naa ito siya ay gasa po nga maghimog mga herbal medicine. Nga, manguha siya mga kahoy, mga sinapsap sa mga kahoy dito sa kalasangan. Nagpasugo siya. Sinapsap nga makaraang kahoy dito. Kunya isuod niya ang butilya, mga kanabang lapad. Kunya, makaraang kahoy. Kunya sinapsap, kunya sagulag, bino. Kung karaan bito nga bino, sa una katong syuktong, o syuktong. Karon kay mura na mag, sana nang nahibili, karang hulapo naman na. Mautoy amo ang tigtingob. Ingon si Lula, butangan ni, ampuan to ni Lula. Unya, iaapag yun itong butangag, versikulo itong putilya about healing. Unya, kahibulungan kayo, kay mag, nasakit kayo, may panuhuton mo, magkalibangaon ka. Uha lang ito, usakakutsara, unya, ipainom ni mo, unya, yarukan po ng tubig. Manginit mong tiyan, matinga ka, manginit mong tiyan. Mawa na yung panuhot. Mawa na na ito yung imuhang. Kailbiin baka ka. Naigahom. Gamayng bino. Tambal. For health purposes, magamit siya. Magamit. Dili kaingon nga abusaran. Ron siya gibuhat sa mga tao. Giyarok na kausa ka butilya.

mura maghimo na lang exhibition ang pag-inom, awa gyoy tausarag landok, no? Pero unsa resulta sa gibuhat sa mga tao na abusaran man daghang nagparagparag kay di nakauli sa ilaha. Tuwanas daplin sa kasada, mura nag-iro nga way tag-iya. Nagpatuyang man sa kahubog. Ang resulta, matakos og trouble, kasamok sa mga barkada, sinumbagay, nagpinatsyanay pa. O niya, dito ra nakaamgo, dito spesuhan, naghimas-himas, dito silda, nagmahay. Pero sa may giingon sa Ginoo, Ephesians 5:18, be not drunk with wine wherein is excess, but be filled with the Holy Spirit. Pagpapuno, ayaw kamo paghubog-hubog kay makadaot lamang kini kaninyo, tinguhaa hino ninyo nga mapuno kamo sa Espiritu Santo. Di kapungan sa atong panagdaig din sa atong simbahan, mapuno na ikasbalang Espiritu Santo, panha kay atong mga baba sa mga pagdaig. Naagyoy speaking of tongues nga may tabo kanimo, kay naa na ang presensya. Ang balaang Espiritu Santo nagmanifest sa atong taliwala. Diyo ka kakontrol. Mao na siya'y sinyalis nga gipuno tas balaang Espiritu Santo. Once mahubog galikas balaang Espiritu Santo, naay kalinaw, naay kausaban, naay kalipay, naay gugma gyud sa Ginoo nga imong mabati. Mausabang imong kinabuhi, di ka kakumpara kalipay nga duwa man ni dito, ako pa'y maldito, ako pa'y bugoy, ako pa'y pabadlong, pasaway. Kanang mga bitong ganahan na mabalik-balik o simbahan, kay naadin yung tinuod presensya sa Ginoo. Pero ikaw may mahubog sa ilimnong makahubog. Kung sa may resulta, kagubot ra, panagbangi ra, panagbingkil. Didtos nindahan, naputos og utang, kay sige ra lista, kuhag utang, ilimnong makahubog. Sa pagkaon, maayog yun ang pagkaon, kasi ganahan pagkaon. Kitang tanan, mukha, mangaon, magita. Pero, maabuse lang gihapon ang pagkaon into gluttony. Bisag, usog na gyud, wala'y kabutangan eh. Balit-ad na gyud ang pusod. Gusto pa gyud mukhaon. Way problema basta kanay daghang ikapalit sa pagkaon. Pero ganabang nasubrahan na. Managkaom, mista pa gyud dito pikas. Karon kay mayo man ron, pwede mo di na magdungag sa inyong bay. Tanang adlaw na may pista. Kunya, uglaog dyan ka kay kaon, pwede mo suruyon ni mong buhol, kaya naadyutan ng kaon. Di man na, maoy, gusto yun sa Ginoo. Ang ato, tudluan pa may tas Ginoo, mag-fasting, no? Kana na ba yun si kaon? Way, problema kaon, basta kay kaon lang. Ay lang po, palabi eh, no? Kaya masubrahan. Kunya, once masubrahan, na ako nag-iingon sa kuan nga, what you eat is what you are. Unsa to yung sige, kaon. Tinga na lang ka kay, hayblaron naman ka. Ah, di na tinood, pastor. Hayblaron, jugog di ko kakaon yun tinood, pastor. High blood. Ato yung hinumduman nga karong panahon na sa dihang ang pagkaon karong panahon na dili na ni pareha sa unang panahon. Maya man sa unang panahon kay bisag unsay imong kanon pure organic pa mga pagkaon sa una. Grabe ka healthy kayo, walay side effects sa imong lawas. Gani mo lunglas panggali imong kinabuhig, tinag-as nga edad mga tao sa una. Pinakagamay ra nila ng usa ka gatos ang edad. Ang pagkaon karong panahon na pwede naman ukuan. Abi ni mog tinuod nga bugas, plastic day ko no. Made in China. Abi ni mog tinuod nga isda, plastic mang Japon.
Amin mo tinuod nga suka na may sinagulag formalin. Unya, mauna ato ang mapirmi makaon. God created the world as good material things such as food. Apil ang pagkaon. Aron ta mag-enjoy. Ato lang yun nga magmapasalamaton ta. Sa mga pagkaon, magbantay kita. Mapasalamaton gihapon. Pero magbantay gihapon. Careful gihapon. Pag-ingo na gani nga, di na kapwede diha. Kahit taas na kag-sugar diha, di na pwede. Taas na kag-cholesterol diha, di na pwede. Nga wapat yung kay exercise, dapat exercise po gamay. Ayaw palabig. Kana ko nung karong panahon na, sige ko na kagkaon o ka ng manok. Dili ng mailang tag manok, Bisaya. Kanang manok ko nang kuan, delikado mo ko nang sika og manok nga kanang manok Tagalog, no? Kay madugay ko nang imong kaon na nam, tinga kay naglakaw nimo mo, labyog naman ko na imong sampot. Tinuod ba kana? Kiay naman kuno ka. Kay daghang preservatives nga gibutang. Nagali baboy karon magbuhi kag baboy usa ka buwan. Bitso mag malitso naman. Paspas tungod sa mga kung sa'y gipakaon mga feeds. Na-abuse ang ang pagkaon. Pero sa ato, mapasalamaton tas Ginoo, mag-ampo ta, proteksyonan tas Ginoo sa mga, kung sa'y mga binuang sa mga tao nga giabusaran ang pagkaon. Lain po, nga gibuhat sa Ginoo nga maayo, kining sexuality. Sex is good. Maayo kini. Pero maayo ra ni alang sa mga minyo. Amen ba makaisunan? Di ni maayos mga dili pa minyo. Maayo pero na-abuse lang yapon. Di practice sa ubang mga tao outside of marriage. Ikaw nga bana para ragyog kas imong asawa. Amen? Ikaw nga asawa para ragyog kas imong bana. Mao nang tinuod mga katawhan sa Dios, dili kay ikaw nga bana di ka moangkon nga naa kay asawa. Nya ang imong giangkon ang imong silingan, dako kay nang gubot, no? Ang asawa para ra gyud na sa iyang bana. Amen ba? Mga mothers, para ra mo sa inyong mga bana. Dili kay moingon nga 20 meters away from the fins, consider single ko, no? Basta magawas na ko sa ilahang kural sabay, single na dayon, pinuang na gina, no? Taghang nagkaguliang ana. Nabusaran ang maong katungod sa asawag ba ana? Kung saan may gingon sa 1 Corinthians 7:3, let the husband render unto the wife due benevolence, and likewise also the wife unto the husband. Ang lalaki kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga bana, o ang babae kinahanglan magtuman sa iyang katungdanan ingon nga asawa. Mao na ang gihatag sa Ginoong panalangin nga maayo gyud para sa mga taong naay katungod. God's creations with a thankful spirit. O na atong ikap, pasalamat nga to sa Ginoo. Dapat sa mga Kristohanon, makamao siya muampog mo pasalamat sa tanang butang. Dili kay i-reject niya. O niya, iyahang abusaran. Atong i-enjoy ang panalangin sa Ginoo according to His will. Kanag yung inline sa iyang kabubuton, dili kay pag abusaran. Abi kay guwapo kang tao, abi kay guwapa kang tao, halos ang kuno na lang nimo tanan. Tao? No, dili ingon ana. Si Paul nag-explain siya that everything God created can be more than just good. So may mas labaw pa nga maayo. It can actually holy. When used as God intended, holy, naagyos pagkabalaan,
ang kaminyoon, kumahimo, naagyos pagkabalaan, ang pamilya nas pagkabalaan. Once masagula nagalig binuang, wala na diha ang pagkabalaan. Ang inyong union sa kaminyoon, nabusaran. Pero salamat sa Ginoo kay gipangbag-o na tas Ginoo, wala mo nga pabilin sa maong daan nga kinabuhi. Makamao na tamo pasalamat. Pasagdi na lang tong sa una. Importante karon igsoon. 1 Thessalonians 5:18, in everything give thanks, for this is the will of God in Christ Jesus concerning you. Give thanks. Magpasalamat ka mo. Bisag unsay mudangat ka ninyo. Kini mo ang kabubuton sa Dios nga buhaton ninyo sa ngalan ni Kristo Jesus. Pasalamat. Sakit kayo ang gibiyaan sa atong amahan sa pagtuo, pero in everything give thanks. Ni una, ingon ba ni mama, ni una na mag-abroad si papa. Kita na lagi tato puhon. In everything give thanks. Bisag unsa pang kangit-ngit, unsa pa dahang mga nawad-an na kagpaglaom. Siguro, kanaghanan sa ato, naka-experience o unsay mga dark nga mga kinabuhing, unsay ato mga kagahapon, unsay mga bangungot sa kinabuhing, nga niabot sa imong bisan sa among pamilya. 2025, last year, maogyo yung pinakab, maot yung gayong atuig. Taghang bad news nga nahitabo. Pero unsay giingon sa Ginoo, in everything, give thanks. Give thanks lang gihapon. Di gihapon sakit, pero ato lang dawaton gihapon. Among utana, nagapasalamat ba mo sa Ginoo karong adlawa? Nakapasalamat ba ta sa Ginoo? We should give thanks to the Lord. Kung gusto ka magmalipayon sa Ginoo, magmapasalamaton ka. Di lalim nga mo pasalamat. Nga naakas kahimta nga dili maayo, pero gisugot as Ginoo, give thanks. If you want to be happy, give thanks. Bisag di angay untay ka pasalamat, pero give thanks by faith. Uban sa pagtuo, pasalamat. Kaya og dili ka magmapasalamaton, dili ka magmalipayon. Ang taong mapasalamaton, malipayon na siya kanunay. Amen. Malipayon, bisag na ay mga problema ni abot sa kinabuhi, pasalamat lang gihapon. Lord, bisag sakit kay Lord, pero salamat lang gihapon. Wa ko kasabot ani, pero ikaw mo'y nakasabot kayo unsay unahan ani. Iayog hatag og leksyon ang atong kinabuhi, kinaay nindot niya nga plano giandam. Ang pagpasalamat tungod sa tanang gibuhat sa Dios alang kanato, pinaagi kang Kristo, mao kinaiya nga kinahanglan. Dili gayon mawala kanatong mga Kristohanon. Himuon atong lifestyle ang pagkamapasalamaton. Amen. Mapasalamaton. Kay usa kini ka malumo nga kinaiya sa mga magtotoo. Mahimo tang usa ka maayong ehemplo kang Kristo sa dihang naata ni ining kinaiyaha nga pagkamapasalamaton. Because giving thanks help us focus on God. Bisag di ta maayo pasalamat, pero mao nang panahon na nga makafocus ra gihapon kas Ginoo kay mapasalamaton man ka. Bisan taliwala sa mga kasakitan. Bisan sa imong ginabuhi usahay madala kas ngadto daghang reklamo, pero ang Ginoo mapahinumdom nato, give thanks in everything, give thanks. This is one of the most important things we must do when we suffer, is to give thanks. Pasalamat gihapon. Naay mga butang panghitabo nga na nahitabo ka, di na gid pwede balikon, pero pwede tang magsugod. Ang nanglabay, labay na. Pero pwede ta makasugod og bag-ong kinabuhi. Ginoo, siya lamang ang makahatag kanato og bag-ong kinabuhi, mga gisunan.
Tangan kay tagbutang nga kapasalamatan tungod sa iyang kaayo nga gibuhat sa atong kinabuhi. Hinumdumig soon nga og naa kay giampo nga wa mo abot sa imong imong ipangayos Ginoo, wa mo abot, pero hinumdumi daghang usab ni abot nga wa nimo giampo. Amen ba mga kasyonan? Nakasinati ba mo ana? Uy, nakadawat magugnindot nga panalangin. Wa man ko nangayo pas Ginoo ani. That's a favor from the Lord. Nasa nindot nga plano. Unexpected blessings ni overtake sa atong kinabuhi. Nagyoy mga times nga mo overtake, mo overflow ang mga panalangin. Ingana ang Dios kanindot igsoon sa atong kinabuhi. Unsa siya ka, maayo ka na to. Diba? In Psalms 23 verse 6, surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life, and I will dwell in the house of the Lord forever. Surely, siguro gyud, si goodness o si mercy, mo overtake na to. Amen? Naagi na. Matinga na lang ka. Salamat sa Ginoo sa mga panalangin. Ikaw mismo ang nahibaw sa mga panalangin na imong nadawat. Sa atong kinabuhi, natay panalangin. Wa siguro yung panalangin may tungod og material nga panalangin, financial nga panalangin, pero kini atong kinabuhi nga healthy ta, dako kaini nga panalangin. Mao ni siya tinuod nga paldo. Amen? Kanang nagginhawa kag hapsay atong ginhawa, wata maggukod sa atong ginhawa, mao na siya ay grasya gyud sa Ginoo. Kanato. Unang takos gyud ta, nga mo pasalamat sa Ginoo, bisag unsa pa'y mahitabo. Thank Him for His mercy and grace. Thank Him for His faithfulness. Bisa usahay, di ta faithful, pero ang Ginoo nagapabiling gyud siyang faithful sa atong kinabuhi. Takos gyud siya ng atong pasalamatan. Magpasalamat as Ginoo kay iyang gibuntog ang kaaway. Nagahatag ka natog kagawasan. Gawas nun na kita sa Ginoo karon sa una. Gapos kita sa kasalanan, pero gitagaan tag kagawasan sa Ginoo. Pasalamat as Ginoo. Pasalamat nga si Jesus, Ginoo siya sa atong kinabuhi ug manluwas. Pasalamat ta nga ang imong ngalan na isulat sa libro sa kinabuhi. Amen? Salamaton ba ka na? Salamat sa Ginoo. Pasalamat sa Ginoo kay siya mahigugmaon o nagaamping siya, nagapangga siya kanimo. Pasalamat sa Ginoo kay siya namatay tungod og alang nimo. Kita unta toy angay nga mamatay dito sa cross, pero siya mo inidupa dito. Idupahan ka sa Ginoo. He died on the cross just for you and me, mga kaigsoonan. Si Romeo, namatay siya tungod sa iyang uyab nga si Juliet. Narabatay, Sister Juliet dere. Si Jack, namatay pod tungod ni sa tong sa Titanic. Rose, oh. Si Jesus, namatay tungod og alang kanimo. Alang kanatong tanan. Ingana kakap special, minahal sa Ginoo. Mao nga magpapasalamaton yun sa Ginoo. Pero bisag namatay si Jesus igsoon, mura siya binhi, nga patay nga binhi, lubong sa yuta. Pero pag abot sa pila kaadlaw na banhaw, wa magpabilin sa lubnganan si Jesus. Dako siyang buhi sa atong kinabuhi karon. Dako siyang buhi niya sa atong taliwala, niya siya sa atong iglesia sa Victory Temple. Our God that we serve, He is alive. More than 2,000 years ago, nabanhaw siya, buhi siya hangtod karon. Mga kaigsoonan, takos yun siya ang atong pasalamatan. Ang ato lang, have a lifestyle to thank the Lord at all times. Salamat. Pagmatani mo pasalamat sa Ginoo. Sa atong pagkatulog sa kagabion, mahinanok, magyuta, pumabot yung panahon nga maka-

0: Hilab quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrcof. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Palingaw, mulihok ngaway sakit-sakit. Maong ubani ang maintenance sa diabetes at cholesterol o vanular with 5B vitamins in high levels. Tabang, alang sa nerve repair o protection, ubanan og saktong kaon og exercise. Vanular, kauban sa maintenance, kauban sa paglihok.
0: Unilab quality yan.
2: Vitamin B complex, the generic name of vanular. If symptoms persist, consult your doctor.
3: Agoy, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
5: Di ka trabaho, hasol kaayong mabugat.
6: Rexino Forte.
5: Naapay kauban nga pamaol, labat sa ulo o hilana.
6: Rexino Forte.
4: Maunang diskarte nako, discarding bisdak nato.
6: Rexino Forte.
4: Mas paspas, banat sa upat.
7: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
7: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Ingon ani paminawon kung barado ang ilok. Sabayan pagyud og labad sa ulo.
9: Lisod, no? Maunang kung barado ang ilong og labad ang ulo?
10: Decongest with Decolgen Forte. Ang labing tusgan nga kahupayan kontra sa ubang mga formulasyon sa Decolgen. With maximum decongesting action versus PE-based medicines available OTC in the Philippines. Decolgen Forte.
11: Alagang Unilab yan.
1: Phenylpropanolamine, HCI, chlorphenamine, maleate, paracetamol is the generic name of Decolgen Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tiguwang naku. Mauna ang andam na kumubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi.
13: Bye na! Duwa sa amin sa ako mga apo.
14: Let's go, Lola!
13: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan.
14: What ako?
15: Enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, tiyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is the generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Unilab yan.
16: Excellent health. Excellent life. EXL Makabuhay Plus.
17: Jonaline Perez Magrata, 43 years old, Nabunturan, Davao de Oro. Ang laki ng tulong ng EXL Makabuhay Capsule sa kalusugan ko. Ito ay nagbibigay sa akin ng lakas ng katawan. Hindi na ako madaling magkaroon ng ubo, sipon o trangkaso o lagnat man. After 2 weeks ko na pag-inom ng EXL Makabuhay, pagkagising ko sa umaga, iba talaga yung lakas. Wala kang sakit ng katawan na nararamdaman. At pagkagising ko, before taking any coffee, take ako ng EXL Makabuhay Capsule, then buong araw na akong energized. I recommend using EXL Makabuhay Capsule dahil ito ay siksik, liglig at umaapaw na health benefit na ibibigay niya sa iyo. It's never too late to be healthy.
18: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng
19: sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod. Gisuwayan ako ang Farex B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako, Farex B para walay mubuhi sa trabaho.
1: Vitamin B1, B6, B12 is the generic name of Farex B. If symptoms persist, consult your doctor.
20: Naulian na ka ma?
21: Wa pa.
20: Naulian na ka ma?
21: Wa pa.
20: Naulian na ka ma?
21: Wa pa.
20: Nganong dugay agad mawala anang sipon na ma.
22: Kung naay sipon, muhina ang immunity maong dugay maulian.
23: Mag-Neozep C Plus Forte na with zinc. Paliguno ng immunity versus previous formulation. Aron bilis galing sa mga sintomas sa sipon by 2 to 3 days with proper diet and exercise. Maunang balik saya dayon sa mga gusto nimong buhaton.
20: Naulian na ka ma?
21: Gahapon pa.
20: Ah, kuya waoy!
22: Basta Neozep C Plus Forte. Karon naay zinc.
11: Alagang Unilab yan.
1: Phenylephrine HCL plus chlorphenamine maleate plus paracetamol plus zinc. Maong generic name sa Neozep C Plus Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
24: Ako si Nelson De Los Santos from Cebu, 42 years old, usa ka customer development manager. Being the life of the office, kailangan magpatawa tayo. I find a way na dapat meron tayong mapagkwentuhan, something na nakakatawa ng araw natin, makakabawa sa stress. I discovered yung MX3 dun sa uncle ko. Sabi niya, ay try natin to. Narinig ko to sa radio eh. Nagpapasigla daw to, and at the same time, mapapalayo tayo sa mga sakit. Hindi ako madaling maubusan ng energy the whole day. So parang nasusustain ko siya, yung energy level ko para sa akin eh. Parang siya yung energy. Ito na talaga yung babalik-balikan ko. And I feel grateful about it. I'd like to advise them to, of course, exercise, no? And proper diet. We have at least 7 to 8 hours of sleep a day. Supplements na makakatulong sa atin. Maraming health benefits katulad ng MX3. MX3, Drico Bilib.
25: Gikan kanamo sa DYRD.
26: DYRD. Bali sa bukul, bali, bali.
25: Welcome to the Hall, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

0: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon.
1: Direct Line. Kini ang tulumanon nga way lipod-lipod nga motuki sa bisan unsang hilisgutanan nga may labot ang katawhan. Direct Line. Magpakabana kanunay ug muayag sa bisan unsang isyu nga kasaw-an sa tanan. Direct Line. Mudasig ug muhagit sa katawhan nga magtinabangay aron ang katilingban kanunayng hapsay ug husay. Direct Line. Inyong kasumbungan, inyong kadaygan. Mabati matag Domingo gikan sa alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi dinhi sa DYRD. Ug karon, ania ang tagdumala niining tulumanon. Batid ug bitiranong magsisibya, Andy Manatad.
2: Magala mayong gabi, kumusta? Nasab kita sa atong tulumanon Direct Line dinhi sa DYRD. Nababati ninyo sa kabisayan ng Mindanao pinagi sa atong frequency band ang 1861 o sa tibok kalibutan ang DYRD kapaligan. So, may gabi sa kanan na itong mga ipaminaw sa naglayang dapit sa kalibutan, utob sa mabot sa itong sibya o usap sa pinasa itong nasod sa Pilipinas na madunggan kita sa tanang dapit. Bawa sa itong mga Tagalog na di kasabot sa Binzaya, okay? Di mo ito sila maminaw. So, muna magala ang atong tulmanon nga dugay-dugay na katuigan magala mga 28 katuig karong October this year. So, mangumusta ta sa itong mga kadakuan sa Bohol, Gobernador Ari Comentado, Gobernador di Province sa Bohol, niya si Vice Governor Nick Visas, niya si Congressman og utob sa maarinumduman na to, Congressman Babayak, First District of Bohol, na Congresswoman Dandan Comentado sa Second District of Bohol, niya si Congresswoman Alicia Totor sa Third District of Bohol. Tulong naman ng ka-district at ang lalawigan. So, at sa pangmustahon ng Mayos Taglaran, si Inday G. Niap, ang gwapa na kong pagmangkon, ang mayor karon si Dasa Glaran Ligala. O usap ang iyang busy mayor si Dan Hala. O sa mga ipan pa mga opisyal may gala sa Bohol, sa mga mayor na utob sa akong mainuman, Mayor sa Buena Vista, Mayor Atty. Dave Dualio, Mayor si Tate, si Cariboy Camacho, buwan na rabay pantala ng Itape, yung beto kayo, niya Mayor Calibon, si Janet Garcia, niya sa Inabanga, si Kuan, si Mayor sorry na nung nalimot na ko si Mayor ito na yung scooter ang tatawag kaya kasi nanduman na to niya Mayor sa Tinigad, si Mayor Del Rosario Judith, Del Rosario Paris. Pag-usap sa Ubay, si Mayor Reyes, asawa ni Paring Kustan, niya sa San Miguel, si Mayor Mendez. Niya, kung may takadatong kopya, sige na lang. Sunod nila po. So, muna may gala ang mga officials buhol may gala na Dexter Quadra, Dexter Angkla, ang mayor sa Inabangka. So, muna may gala ng itong mga official niya ato ning hinunduman ng ubang mga mayor sa Bohol na bagong napili. Huwag buta mo kung ano dahil natin pag umasileksyon kayo kung matagabaw na yan kisa napili, kisa nagabaw. So, para nagala atong ikutan ang nagkilaing mga butang din nagkalabutan gapon ang atong lungsod. Migalahan to karon nagpabilin gapong dakong isyo sa atong nasod ang flood control anomaly. Flood control tragic anomaly. Nga din bayo-bayo sa kwarta sa atong nasod ang nawa. Niya ang na-involve ni Migala mga congressmen, mga contractor niya appeal na nining mga upang mga sa DPWH appeal. Wala din nga atong may nunguman nga ang Bohol murag wala kung nuna involved pero na day ang lungsod sa Clarín o lungsod Binuo sa Binuo Nido. Pero muna mag-weki sa base na nasolba na niya Migala. Pero sa Cebu, doon ay mga wow sa lungsod Migala nga atong nabawan niya, di lang natin kung kayo nalimot ko nga nga niya ato lang iklaro nga ang dumanhog Migala kako kaning na-involve ni Miguel sa flood control ang lungsod sa Dumanhog sa Southern Cebu. Muna usas sa mga dako mga igala nga nahitabo sa Cebu. Niya din sa Cebu City doon na po na suspension maganihan ang gobernador, ang mayor di sa Cebu City. Kini yung mga lugar na na-involve. Niya, gawa sana doon na na-involve sa ang gobernador, sa unang gobernador sa Kumigal. So, mo na ang dako nga problema sa itong naso Migala ang hanto karon ay kasulbara ng atong korupsyon. Una, atong sa isgutan dili tourism. Kaya nindong kaya balik karon Migala sa Bohol. Kaya ang operator sa whale shark watching activities. Di pa sila makabalik ng operations, although hapit na sila ma-resume sa ilang popular tourism activity. Kaya murag ila pang o yun ang Migala. Tourism industry sa Baclayon o sa Panglao. Kung kuna ang matod pa nila, nag-uwat lang sila sa guidelines na magka-comply sila sa although na-approve na kay i-firmahan na magandang ni Bukong Gobernur Ariel Samintado ang Internal Rules and Regulations or IRR na matyo pa i-firmahan na ganyan sa itong gobernador niya kaas kailang paglaong na ang assumption sa activity na din na himo ko din usakan lindot na pinugdan sa livelihood sa atong gagiksunan na din mga several workers ni Salila, Luxo Salila, employed by the island. Kanya gawa sa Namigala, inabot sa karong lawa ang first Tokyo direct flight from Narita International Airport sa Narita, Japan. First direct flight kini Namigala. Kadi na itugod mo tupan eh. Kini maong kuan, maong first flight kikas Narita, Japan sa Bohol Panglao International Airport. Tumindo sa mga buhol sa Jalat eh, na tuwang ni International Airport. Karoon doon na naman. So, touchdown ang first flight na galas sa Cebu Pacific. Kaya sa Bohol Panglao International Airport. Next flight tayo ng balita, may galas eh. Karon na ni may gana na kumpito yun ang Bohol Panglao International Airport na ning langga dapo may gana gikan Japan na rita Japan to the charter service sa GTV. GTV Auto Pacific Corporation. Nagi unsip kini during sa business mission sa Bohol Tourism. Nagi pamuluhan ni Gobernur Ariel Samintado. I-welcome may gala sa Gobernur ang mga Japanese o ang Consul General sa Japan in Cebu, Mr. Yude Uino, na silang duha nag-highlighted sa nindot na pagtanaw nila sa bago na yung Bohol International Connectivity. O magkahatag din dako kayo na opportunity sa Bohol Tourism Industry. Yeah. Ngunit, doon talaga may problema ang galang Bohol kayo. Ang yan ninyo, 79% kaming na may ngunit na ito na kaming di kayo gumikan kayo ng liki ang yuta sa Bohol. Dagko kayo liki, may wala, mantag why BTS diyan pa mabuwasok ba? Nindot kayo. Yung nga, although galing rin, rakay na ito. So, din kayo ni nakataga na itong problema kay matutpas pag-asa ang probinsya sa buong maka-experience ni Oak ni Arthur Summer. Si Arthur Summer ng galap, kinainitan na kurisma. So muna Miguel ang El Niño Phenomenon na din karoon na nakuha sa bowl na experience. So muna Miguel ang atong report na tungod sa atong tourism, although temporary man na kayo di man na maka dugay yun kayo. Bawa ka sa itong mga kinsunan na Japanese, kinsunan na Korean, o mga kinsunan na ikas Amerika, Amerikano, ikas Europe. So pag-Islam, sa kay Islam, may gala. Padoon sa Duhol, sa Panglao, kay ilaging bisitahon ang Mindot nga tourism sa lalawigan sa Bohol. Kaya tinigong Bohol na gala ang usog itas turismo ang Panglaw. O kining kining anda Bohol na gala. Gani ang Panglaw nagsapaw-sapaw na diya ang tourism. Kaya doon namin ay nag-building itukod nila. Ang unang nagtukod ang Captain's Dagat. Karoon ang uban na gusto yung anas tool, ning tukod na pagyas loyo sa nakauna, tukod ng building. So muna nga, dito natin nga, nga ang lalawigan sa buhol may gara. Agresibo kayo ang turismo. Kaya naghatag ng tako kayo nga income sa buhol may gara ang turismo. May ilang saligan dito sa ilang mga taxi. Although na may mga income diya sa upang mga upang mga sa inamin yung mga tourism industry po sama sa Carmen Bohol na doon na eh, nindot kayo nga Upolit Hills niya nindot niya buba sa lungsod sa Lubok may gala. Na diin malipay ka at matpo ka kay di na maroon isa kinsalay kuan isa kinsalay mo singan nini isa kinsalay mo tawag ni mo nga diri pero ang tinawag ka ron di nindot kayo ang plano ang planning sa lawigan sa pool particularly sa kuan sa mga tourism industry kay nanagi kuan na gyud tukurag mga building sa gobyerno niya gibutang nga building na 1, 2, 3, 4, 5 na kuan na isabok iba yung dumusunan nga samo kayo kay magiyahig ilog sa na at pagi sila pero wala na ang mag-una dito ang mauna ko puno hindi ka puno biyahe dahil ito sunahan kay nindot mga dagat sa suba sa lubok nga imong kung ano ginala imong suruyan. Kailaw mo kayo ng Lubok River na gala sa Lubok Bohol. So, yun na na ang nakanindot sa atong probinsya. Nang antasad, nindot sa kayo. Isagwa na ang taong si Engineer yung danyo nga mo ay nagduma dito, pero yung may gipulit. Muna ang karoon nga, nindot yapon gala ang andabhol sa turismo. Muna sa ubang dapit, ay gala, sa bayan daw, na po turismo nga ningkunik sa Carmen Kwan. Carmen Turisa Migala ang Chocolate Hills. Nindot sa nang sa bayan kay gawas nga dool kayo sa lungsod sa Tupikon na mo ilang gahian gikan Cebu na gika sa bayan Tupikon si Bonusap. Nindot kayo ang pagka panigala. Nindot kayo ang pagka aktiman. Muna nga karon atong himuon kini nga dako ngayo nga kasika sa atong paningkamot sa pinabuhi nga din ang lalawigan sa buhol din mapakyas ang ilang turiste Miguel kada adlaw nagtubo ang income muna nga dito may buo nga masamit ka dako ang kita may gala sa lalagyan sa buhol. Kaya na po yung mga tourism attraction may gala like sa Maribuhok kung sa Antikira. Kaya Maribuhok kung Antikira may gala na dia ang kuan, na dia ang kanyang kaykayan na taas na nakunit na kunti niya nakanindot lang kay nakod ang turistin dyan ni Gala ang tikira noon na mga persona to dya magsakay-sakay sana na mga baruto ang ipanigyara to sa Dumaribo unya malipay po sila kay pastars mo pinagdaganan padung sunata to sa tikira ang tikira ni Gala nahimo na manarong nga turistin ni Gala turistin na di kinang na sa itong katawahan kay kita na ito nga. Kung tinandagan ang tao mo na sa Maribo kung sa Antikera, wala ito yun, kundi pag-isita lang yun. Yung kaon niya sa Manindot o pagkaon, kaon sa mga kalamay na ginawa sa na katablaran niya, daghan siya silang mga kaon niya may galap sa lungsod sa Maribo o sa Antikira. Una po sila mata sa atong sunan nga mo na yun. Itong mga foreigner nga di kagawas kaumuan na na sa Kumaribo kung Antikira kay nindot kayo niya ka ng lugar na Miguel ha. Doon ka na sa Tagilaran mga more or less mga 10 kilometers na pila may pagdaga na na sa nasakyan na nga na may dagang mga sa kinan niya nga kwan na mga kanang mga kinitagkodagong sa kinan sa tinganan ni kinawa puti na may sa kinan ng taon sa tumuliksunan may sakyan muna nga anipay po sila na makaanhas na laing lugar sa atong lalawigan sa buhol so muna may gala ang atong ikinang lang yun na matagang taong dako nga pagtagad ang atong mga bisita sa naglalang dapit. Unya, mga Bulano sa Miguel, ha? Nalaga po ni sila dito kay kinibulano, no? Numero uno man eh. Kanang kusog mo biyahe. Ang muna nga, ilasang pagadito,

kayo na suriya na nigala. Muna nga dita ma utlan yun o kwan dita ma huwag tangan o turisim umikan ini pagkam maglambo na pagay nigala sa tourism industry ng Norwegian sa buhon. So, ano? Oh, ato ning tabangan atong magtinabangay kang mawala nun. Ang panyakad ko sa gawas na kay mga kaiksunan na ito dito sa Abu Dhabi nga rin sa Kuan, nga rin sa Kuwait. Pwede na sila maturoy. Malipay na sila kay Dala kay gato ka ng mga lugar na din. Wala problema kwarta. Una nga ang ato mga resunan di po magpanuko. Pagbisita sa atong lalawigan ni Gala. Dako kayo kalambuan ang karong panahon. Kanya, kini ako'y nasabta sa Juan sa flood control lagi. Murag di na yung balita ng flood control, no? Kaya tiyaw mo ba nga ang flood control mo nila ito nagsugod na sa Manila na naging bold of ubra sa 6 billion. Liman ka? Yan, na-involve mo ba na may gala mga 250? Particularly may gala si former President Rodrigo Duterte. O yung anak na si Sara Duterte. Muna may gala nga. Usahin lagi, ikaingon tanga. Ano bang di lamang taang mga pulanon nga dili magbinuang pero anong i-appeal masila sa flood control? Appeal na ni mga taga-DPW so mga contractor o kineng mga congressmen. Although while na para na-involve sa bol mga butan na itong congressmen so nitabo ang kalambigitan, may gala ang mga kontraktor dito sa Manila. Yung punting na gana na-involve may gala niya. Muna nga, 6.77 billion na na-involve sa kang Sara lang. Sara Duterte o Rodrigo Duterte, di ka double. Muna nga, may buong kamigala nga, may mga si Presidente Duterte niya ito, huwag ko'y kwarta. Kaya huwag ko manikas. Huwag ko na sa'y kwarta, kaya huwag sa manikas. Pag kuntada pa sa Anti-Money Laundering Council, kining AMLAC, Diyos, narusit. Pagkangunida, ningabot, o 6.77 billionis ito. Billion sa dili million, billion, billion. Muna may gala ang nakadaot, may gala sa ating ekonomi mo pa eh. Pati na itong pupri. Muna nga karon, matod pa sa Committee on Justice sa atong kwan, atong sinensingan nini, atong nasos Pilipinas, mga congressmen, pagkain na ka nang na-involve, may gala. Muna nga ilagay ko ita ni abot na 6.77 billion pesos. Piso to na, pero itong dakuha. Ano mag-billion? At itong million lang. Billion pag yun. Buset. So muna may gala nga ato lang kaning kamutan na unta, di na ni mausap. Kaya isag ingon mo, di na mausap mo sa pagyapon. Una, di mo matagbaw.

0: Una nung nagala nga doon na impeachment proceeding sa atong kuan atong Congress o sa atong Senate. Una nga matod pa ni kuan ni Senator Lacson, Pampil Lacson na kining na-involve na kandidat ni Gala. Karoon pa kung siya kita o dako kayo nga involvement na binilyon trillion kapiso. Kanada yung 6.77 billion megala. Trillion na dili na billion. Pati na kuha. Muna nga magagsuna na ito. Huwagan na kaon. Why kuhan? Kaya pagkaon may gala ang atong mga kaisunan niya samtang ang naas atong gobyerno may gala naghita kang kwarta muna may gala nga di na ito kumusupi ni pero samang nga ni samot mo noon eh sa una atong may bawan million naman pero billion grabe kayo muna nga muna may gala nga huwag ko kibaw huwag ko mo kibaw huwag kanusa mawa ning corruption sa itong nasod na nabalik na na itong sulte tunya ang corruption may gala sige lang mo sa ating mga korap madili na kung nanak po yung project ala korap na po so yung muna na may gala ang nakadao sa itong nasod ni Gala. Una nga, di kita ka pahuway o basa newspaper na huwag anomalia. Minaw ka radio, nagya na anomalia. Tanaw ka sa telebisyon, nagya po. Samot na sa newspaper na una nga, kinintulo ka putong sa itong sa itong media. Ligid mo wa na kanan. Ino sila ay lang magbasa. Mahimog di ka magbasa nga. Corruption ako na. Hindi magbasaon. So, ino na ni Miguel ang kwan. Puting daga ng butan sa itong gobyerno. Pero sa namag yung mga yabag na magbinuang. So, di pala na sila magbinuang, di pala sila mangawat, di pala magkuhan, mahimog kadaot sa itong gobyerno. Murag, huwag yung ang dagan na gala sa itong kagamanan. Muna may gala nga sa kung saan na ito paningkamot nga mga wagtang ni Tanang na alagi ito. Muna nga yung si at yung amigo nga kung nakikita din niya nga siya di na kumaminaw o radio di. Ano naman? Sa di na kumabasa ng paper. Sa motas TV. Sabi sa balita TV na si Kuan na involved sa Kuan. Si Kuan na involved sa Kuan. Marami. O namigala na di na magpumawa na sila dyan. Kaya mawa punta niya itong do mangigala dito Japan na ibalita kaniya o Japan nakakawat lakon gamay kay butang naghikog ano yung magkura pa na ito doon yung mag-anaman na naghikog ha buhaan ka itong mga ubang kurakot magkainom daw nga nana na naghikog di nagis na mga wat Japan, ha? Ito, narita Japan, may gala ang balita nga ako na po, ha? Ganihang buntag niya pagtiging iniga. At tungkol sa kagamay sa corruption, itihagi siya. Niya, inisato din ng kanagamay corruption, din na kuwan, marunong na nga ikan, kuwanda sa jeep, nga ikan sisiyo. Di asama nga, naman, muna nga itapot na ito nga, nasa ito, maghikong sa din kaning ubang mga kurako-kurako din eh. Ah, dili eh. Mga namigala nga, sa ato na ikatawa at kapungot. Kaya magsigil ka, humahuna, ikaw na masakit. Ang kurako at patilipaya. So, muna namigala ang kan, ang problema sa itong nasog. Una nga, at tindagana nga, nilambigit ka ron sa mga problema sa itong nasog. May buong malaguka nga, namagoy, nindutok bahay sa mga nagkinsa mo na. O, oh, okay, kinsa pa. Di mo yung mabuslinga, kakuha dito na. Kankuhan, itong among, kuhan dito ba? Muna nga, di ka may buong may gala nga, inagbisita ni mo sa official lungsod, sa official sa probinsya, Congress, kuhan pa, makita ni mo ang kanindot sa bahay. Muna nga, di na kamati nga, nanindot ang balay, sa una, pagkipupri ang bahay, karoon nindot na kayo. So, muna may gala ang dakong purgatorio sa atong nasun. Naman taning, ini atong nasun mo may gala, number one Christian country ni, sa tibuok kalibutan. Pero kung sa'yo natabo, Christian country niya na kamang kawatan. Ita ka Christian country na kamang kawatan. So, yung mga sila madlo ginoo. So, ang pagadlo nila ginoo na nga kuwan man. Nawat niya po sila. So, muna naunawan ka. Na din na sila mga awat. Ang kanabalang para lang konsentit lang ginagmay ba panalitan opisyal mo palito ang guanan sang palito kahoy ang bayra niya butang na itong 1,000 niya papangyoon mo ka sa tagisindahan kaya opisyal mo ka kuala na sir kanang utsipinto ka na. At least nga, ang nihagat o hatag ni mo, atong natagyas tindahan. Pili ni mo kayo sa buto ni mo dito nga, kuha niya, pinin niya, ang presyo ni mo, sa klibo, sa himuoy ng doon mo ng 2,000, kaya tagang kukatagan. O. So, ganun na, nga, mag-binuang kayo muna na, kasi di nag-COVID ng 1,000,000, grabe kayo may ngayon. Muna nga ang akong lulo doon na may tatong nawa na, ipanaw na. Pero naka-istorya di siya. Samtang nga iguan na di siya nga inautunta nga inikawa niya nawa sa itong corruption Pilipina. Lulo na ko, moraw, namatay at the age of 115. Into 15, ha? Muto ito kamatay sa lulo. Namunay ingon niya. Pero kila na tuig, huwag ko masaya pa nga. Sobra na sa asagwan. Mga baitik tuig magala. So, matumam tong yung kwan. Tumam tong yung pag-ampos kino o nga ingon na nitabo. Lipa ita. Pero garoon, pamagyapon. Una nga ako lang inong, ako lang, huwag ako lolo maka, makahagaw ako pangan ako. Ako lang inong, lo, huwag inatabo sa mga iampo. Mawa na ang taas. Ang korupsyon. Muna nga lang nga, sa mga ato na to nga, katagang dinig ako kayang pagtagad. Nga, usbon ako nga, ang mga ato mo, kanalang dinagmay. Kanalang dinagmay ko, dahil ang inyosang pangwarta ka, dinag ko man kaya ng patuko din mo, mansun. Palit po mga nindot sa kinan. Yung kinan sa kinan, pwede naman na dili ka mo palit nindot kaya mataan ka po na sa kinan. Kinan sa kinan ay nagpalit mo ba niyo? 5 years after, wala na. Daan na po na. Muna may galang ingon na ang kuhan. Ingon na ang
1: gipaminaw sa mga bulanon sa tibuok kalibutan.
2: DYRD Worldwide.
3: In your daily coffee drink, make sure that it is complete healthy coffee. Drink Mascafe 9-in-1. Mascafe 9-in-1 gives you a complete healthy lifestyle. It makes your body very energetic and have a strong immune system. Let's advocate healthy lifestyle for total wellness with Mascafe 9-in-1.

0: Ayan kami kala sa atong Solomon Recline din sa DYRD. Niya, mula din eh na, din eh, atong, wan, atong nasod, wag pag ini sila ka, ang official nato din yung hugos na tibaw, kung sa gimayo, sa tinuon ng pag-gobyerno. Kapit naman eleksyon sa ito, 28, kapit na. O sa natuwi kapin, na daga na bang mudagan, kapresidente, si Sara Duterte, si si Kuan, si Lenny Robredo, kung napay uban, mula upat na sila, na mudagan na gala, pagkapresidente sa Pilipinas. Mula din nga mag-ilog. Mag-ilog sa kinsay makakuan. Kinsay na po mo din maas at gobyerno. Kaya basic, nagplano po na sila na sila na po yung mga wat. Mudaw. Muna nga kamong mga politiko, unahunahan ninyo na ang atong tinabuhi, usara, unyaki usara, nining umuwa, wala na, ang inyong limoon nga, inyong paningkamutan nga, manindot ang inyong management sa inyong pag-gobyerno. Pero nga, nagkawaan ninyo, dili, magbaso ang mga tao ninyo. Dili, ngingon nga, katulkuan, sus, maayang mga tato, kaya mga sakop niya mga mag-una. So, muna may gala. Nga aron nga dili mo basulon sa inyong mga kuan, mga sakop, mga butante. Tinarong nagit mo. Di mo magtinarong. Kinsa mo di magtinarong. O panamitan ang panalitan na hindi mo patuo kinsa na malagay mo to. So, muna may gala tagan sa itong nasod ka ng panahon na. Subo na ako sa niagyan na itong mga sibya atong nasod sa Asia lang. Pwede man tagan ng tarong sa mga tatu like Thailand. Puting dako ang development ng Thailand na gano'n. Ang Singapore, ang Malaysia, puting dako ang development sa Malaysia. Nga nung di man mo na sa Pilipinas. Kaya kining atong naso sa Pilipinas, gamay kayo na eh. Nakuhaan pag 25% na tagat, isamot ka gamay. At kung mga probinsya ganyan, mahuwag na ipla. So muna nga, inyo nang hatagang dako kayo nga, muna-una, na makaampon mo, gobyernong kiunay. Gobyerno nga, wa magpabaya, sayang katawan. Kaya kung magpabaya ka, ang natabo, huwag yapon no, ma-sulbat ang problema sa mong nasod. Muna nga, matod pa sa usas mga sobiyon may gala din sa atos ng Pilipinas na ang atong nasod porte gintang minuta. Limang ka nga, ikaray dunay, iklangan nindot kayo, ha? Ikaray dunay Juan dunay bukid nga Chocolate Hills asa mo mangita na puti na ganang nindot may galas atong nasod like Boracay huwag ka nindot Boracay nagabuti mo sa isla sa adili ka nang sa Juan sa Malay sa ni pinsan ng malay. Sakay ka patong Boracay, mapampot na ka. 10 minutes, wala ka, abot ka. Una makita ni mo dito nga, daghan, malipay yun. Eh, malipay na na sila. Basta makasuro lang mga isla. Tapos nato din siya, buhol. Kasuro ito. Niya, kaya mo nga, nindot kaya itong isla's buhol. Nindot kaya turismo. Muna, atagan yung takong pagtagad. Muna, may gala nga. Atong panginauton, atong nasod, di igyap ta magpagawag paglaon. Kasi kanuna ay nung ampo na sino na atong public officials, official man sila, tatagan og dako nga panalangin nga diin sila mag-usap na gyud sa ilang pagkawa pagkalider sa atong nasod ni gani nya salamat sa atong mga listeners migala sa Panglao sila si Lola Sinang Mihos Parinon may o Parilotlot Mihos Joshua Jack Jim Judy Grace Mihos pamilya ni sila niya si sabi si Marian Marian Jinwell niya si Ate Tiring o Eric magkayon ni sila o sab lay magkayon si Insi Kulit o Bus Bunding Pakulba o namigala nga so kanina ko nga dugay na pumingwa magkita nini. Pero sila ang kay abot ang panahon nga magkita rin yung ka. Re, nonoy. O si pare, pare lot miyos. Na Miguel, awa na tay pura sa atong pulman on the recline. Salamat sa ta sa atong mga kaubanan sa Bohol Radio. Bohol Radio ang na yes, Bohol Radio ang kuan kining Bohol Radio sa kisumpay ni kuan eh, Michael Bohol Radio ang Bohol Chronicle Corporation o sinansap sa itong mga kabanan niya at itong technical department sila si okay si Michael Taray nga mo nag involve karon nagala sa atong technical department si engineer Gilbert Tulop engineer Siri Cahis usab si engineer Goody Felicia niya si engineer John Mulat o kanila na Michael? Wala, o. Pag sa itong big boss, may gala. Eh, Mr. Peter de Arisco. Inyong alagad, your host, and the Manata Philippines, and the whole world. Thank you for listening. Mabuhay!
1: Maukad to ang tulumanon, Direct Line. Unta, kamo na kapupo og daghan kasayuran gikan sa lantip nga hunahuna sa tagduma, Andi Manatad. Hangtod sa sunod semana, atangi ang Direct Line.
2: Kini nga sibya usa ka binayran ang mga gipamahayag sa mga magsisibya iya lamang sa mga nagdumala ning tulumanon og walay labot ang tagdumala og mga kawani ning maong istasyon. Balita.

0: sa inyong lumber o construction needs. Bohol People's Lumber Corporation, diya sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad. Dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal, guban pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.
1: Sarap lang? Kulang yan. Sa panahon ngayon, kailangang may sarap na babalik-balikan mo. Yung sarap na hindi ka papahirapan pagdating ng panahon. Sarap na nakabubuti sa katawan mo. Kaya dito ka na sa EXL Coffee Mix. Dinagdagan ng mga sangkap tulad ng purple corn bits, adlai grains, arabica at mixed herbs. Di lang kapeng-kape ang lasa at aroma, umaapaw din sa essential vitamins, protein, minerals at fiber galing sa natural herbs. Mataas ang antioxidant at anti-inflammatory property nito na tinutulungan ng immune system para mas lumakas at dinidetoxify ang katawan. It also helps promote good eyesight, healthy heart, liver, at lungs for optimum health and wellness. Kaya saan ka pa? Choose the healthier choice. Choose EXL Coffee Mix. Mabibili sa mga suking tindahan at suking botika.
2: Ang Builderware, nagabaligya sa mga simento, GI pipes, kabilya, GI sheets, plywood, o uban pang mga materyales alang sa konstruksyon. Ang Builderware Full Service Construction Store, nagabaligya usab sa wooden doors, o moldings, tiles, lavatory, water closets, plumbing items, pintal, electrical items, o mga finishing materials alang sa balay o mga buhatan. Ang Builderware, uban sa BQ Glassmaster, mo supply o mutaod sa bildo o aluminum doors, bintana, automotive glass, o tinting. Nagapod-apodosab ang Builderware sa oxygen, acetylene o compressed air. Antua karon ang Builderware sa Don CPG Avenue o tawagas telepono 411-5187 o 411-5993. Builderware, full service for your construction needs.
3: Tiguan nako, mauna ang andam na kong mubiya sa ako mga pinalangga sa kinabuhi. Bye na! Duwa sami sa ako mga apo!
4: Let's go, Lola!
3: Bye, Mare! Unhan sa mo na kong dagan!
4: Uy,
5: enjoy ang kinabuhi kung mubabay sa agay with Skelan. Mas mutalab para sa agay, iyang pa sa heart, ug sa bulsa. 950 lang SRP. Naproxen sodium is a generic name of Skelan. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Unilab yan.
7: Sa gabal sa trabaho ang haway, tusok-tusok ug binhod.
8: Gisuwayan ako ang Farix B. Tungod ani, hinahina nga nawala ang kahaway with proper diet and exercise. Karon kahibaw nako. Farix B, para walay mubuhi sa trabaho.
9: Vitamin B1, B6, B12 is a generic name of Farix B. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Ubo, blam!

0: quality yan.
1: Ambroxol hydrochloride is the generic name of Myrokoff. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Uy, nabugat ko. Naapot yung kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
3: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na kuana.
4: Rexino Forte!
2: Di kaliho, di katrabaho. Hassle ka ayaw mabugat.
4: Rexino Forte!
2: Naapay kauban nga pamaol. Labat sa ulo o gilanat.
4: Rexino Forte!
3: Maunang diskarte na ako. Discarding bisnak na to.
4: Rexino Forte!
3: Mas paspas, banat sa upat!
5: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
0: Unilab quality yan.
5: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexino Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Strong sa una, herbal strong karun.
7: Ako si Carlos Pironilla. Tungod kay nagkaidaran ako, nagkahuna-huna ko nga muinom o herbal strong na imanggustin, turmeric, dragon fruit, o malunggay that help promote healthy aging with proper diet and exercise.
0: Unilab quality yan.
8: Mahalagang paalala, ang herbal strong ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri.
9: Happy Fiesta! Kinahanglan, extra ang handa.
10: Kaso, piyesta po lang akong body pain.
11: Naana ang mga bisita? Gadget lang!
12: Maglangay-langay pagod ka na ay extra nga panlaban, Ana. Ang nailhan ni mong Alaksan. Extra maayo na! New Alaksan Extra!
11: Wow! Mas maayo pa?
12: Jud! Gipa extra paspas. Up to 3 times faster versus Alaksan FR.
13: Noy, dugan ko ayong bisita. Naa pa ba extra?
11: Naa! Bisag pang sharon pa. Nailechon, humba, adobo, kadereta.
12: Extra maayo! Aron extra pud ka! New Alaksan Extra!
0: Unilab quality yan.
1: Paracetamol ibuprofen is the generic name of Alaksan Extra. If symptoms persist, consult your doctor.
14: I'm Antoinette Laos, 45 years old, radio DJ diri sa Cagayan de Oro. Naila ko nga si DJ Tony for 13 years. Siyempre, dinhigig ko believe no sa MX3. Kaya nga no, nahimog yung MX-traordinary sa MX3 kada adlaw, especially sa akong mga challenges o mga struggles everyday. Kinimogong MX3 no, kay tunay, natural o original. Makadugang gid siya sa akong energy level. Everyday, okay gid kaayo ko, permi. I've heard na agid siya clinical studies sa US o sa Canada. Tinuod gid siya nga mao na sulod sa MX3 and mao na dayo benefit nato nga nakuha. Yes, kay naman siya alpha, na siya beta ug na siya gamma nutrients and akini ang pinakaimportante ha, ang cholesterol free og fat free. So unsa pa magid atong ginapangita? Dinhi na gid ko sa MX3, dinhi ko believe.
15: Uy, bari! Uy, kamusta naman ka, uy? Naghatod ka gikan sa imong anak sa eskilahan?
16: Ah, oh man eh. Ako sa lang ang gahatod karon kay nagpaayo pa akong bana sa among bahay gikan na admit mangkod sa Ace Medical Center Bohol. Ang nakanindot pa yun is investor ang akong bana sa Ace. Ang gamay ra ang among nabayaran. Libre ang charge sa iyang kwarto o 50% ng diskwento. Halos tanang laboratorio.
15: Uy, kanindot tayo anak ba rin o?
16: Unya, unya. Magbayad ta ana karatuin mare para makaabilitan sa mga diskwento.
15: Oh, dili kay pare. Mubayad lang ka sa tibuok nga kandidat sa usa ka blank sa share o lifetime na nimo magamit ang ilang medical nga pribilehiyo. Isip usa ka investor, pwede sab ka makagamit ining mga medical nga pribilehiyo sa kalain-lain nga Ace Medical Center sa tibuok Pilipinas.
16: Oh, mao ba mare? Interesado ko makuha sa bug share mare.
15: Doawa lang ang investor relations officer sa Ace mare. Nasa sa ikawalong andana o sa 8th floor. Pwede sa kamo tawag sa ilang numero 0938-413-6179.
16: Sige mare ha. Sige. Dakakik salamat sa imong impormasyon ha mare. Og madayon mare. Mudong ko sa Ace Medical Center Bohol.
17: Ace Medical Center Bohol. Kasaligan mo.
18: Gikan kanamo. Sa DYRD.
19: DYRD.
18: Welcome to Bohol, the first and only UNESCO-declared geopark sa Pilipinas.

satod sa maayong tinguha sa MedSure Pharmacy. Nagbaligya sa barato nga mga tambal. MedSure Pharmacy, nagahatag og senior citizen og PWD discount. MedSure Pharmacy, buutan og maabi-abihon ang mga staff. Sa ground floor, di Haresco Building, kilid sa Old Alturas Glass Service, B in Ting Street, Tagbilaran City. MedSure Pharmacy, barato na, sure ka pa!

0: nga bill. Yahoo o Gmail account ra ang dawaton sa BWI pagkakaroon.
1: Aw na, amanday na pre. Sulbad akong problema. Manawag ko sa BWI aron mo pahibaw ko sa akong email address. Sayon ra manday kaayo pagsulbad. Bilid ko sa Bohol Water pre kay dili pud mapaulahi sa trend karon.

0: Alang na itong motokod o mga balay o building, wanay laing atuan, Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation sa Dan MHD Pilar, Tagbilaran City, kompleto sa hardware, electrical supplies, plumbing, construction supplies, mga kabilya, tiles o guman pa. Tanan, ana sa Herbert Malmis General Merchandise and Contracting Corporation, duawa karon ang showroom niini, nagapaabang usab sa construction equipments o mga heavy equipment.
1: Ako si Joan Leng, 59 years old from Cebu, usa ka sales agent. Before, nakaka-pour cups ako ng brewed coffee. Parang ang asim-asim ng sikmura mo, nahihilo ka, nasusuka ka. Hindi mo maintindihan, parang ka maha-heart attack. Yun talaga ang pinaka-main problem ko, yung GERD. Kasi coffee drinker ako eh. Parang everything is affected. Especially if you're driving, you're in the middle of the traffic, ina-attacky ka ng GERD. Nagkakaroon ka ng anxiety, ninervusing ka. I remember, when I was driving, kaya na-stuck ako sa traffic. Mayroong interview ba na yung MX3, ganito-ganito, nagtitestimony siya. Makabili nga, since then, bumili na ako noon. At doon ko na-realize, oh nga, it's really good. Effective siya. MX3, una-una yung coffee, it's low acid ha. Hindi ko na kailangan i-give up yung coffee. And then, yung MX3 naman na capsule, tinry ko siya. Ang naramdaman ko kasi, nakakatulog ako ng maayos. Sa kadaghang offering ng supplements boutique, dagkan ko na inom. Pero dagkan na po kong mag-give up. Murag kami akong na-maintain. At your age, you're still strong. Because you have the right support. Sa MX3, the regyo ko believe.
0: Sa inyong lumber o construction needs, Bohol People's Lumber Corporation diha sa Dan M. Paras at bang sa Governor Celestino Galliares Memorial Hospital ng Siyudad, dealer sa tanang batang sa lumber, moldings, kabilya, simento, pintal o guman pa. Gawa karon ang Bohol People's Lumber Corporation, your dealer in quality lumber.

Higala kumusta mali pa yung gagabigin yung danan. Welcome sa itong magparaguba niya itong nga tulumano. Sa mag-ausap pa, adlaw nga Domingo karon pitsansis ng buwan sa Mayo 2025. May nito na itong pagtimbaya alang sa tanan itong mga suking tigpaminaw Luzon, Visayas, ug Mindanao. Kumusta ka? Ubas ako mga Panginoon, ka kamuras, ka piskay, ka basko, kalipay, kamaya, karumatak na. Dapiton ko kamo, gikan sa alas 8:30 nga tulad sa alas 10 sa gabi. Pinagi na ito nga tulumanon, ipagkatulog ko ikaw. Tanan karon nga naa silang tagsa-tagsa ka mga lawak pahulayanan. Ito ba yung gagabi ka ninyo? Asa ka man karon og hain ka ning dapita? Magsunod ka kanunay niya itong nga pagkaparaguban sa ipakatulog ko ikaw. Bukas kini itong linya matag karunugun niya. Para kanimo, para ka na itong tanan. Tanan pagkaroon nga naminaw ni atong tulumanon. Ikaw mahal. Asa ka karoon? Kumusta ka? May nga gabi sa mga ito ni Jisreel Makalisa ng Iswati. Bro, may nga gabiin mo na bro. Sa tanan ito mga sukitig paminaw, labi na din sa Corinthians City ka mga lungsod o yun masa Milnoy ka mga barangay. Bagong mga panghinaot nga kitang tanan karon, wa pa matug. Samtang atong nga mga kingsunan may galangan na silang tagsa-tagsa ka mga lawak pahulayanan karon. Samtang giguyod nila ilang mga gagmay mga transistorized radio. May baga paminaw sa baga ito ni Yaitul Lastimusa is watching. Nasa Tagbilaran City Machine Repair siya. Ngayon masam ka ito ni Siongix. Siongix is watching. Mayong gabi rin ni Boy. Mayong gabi sa atin mo na Siongix. Sa tanan karoon ka na minaw. Bina sa itong mga tricycle driver, sa itong nga mga ginang sa panimay karon, sa itong nga mga mami o daddy karon, inong duming Mother's Day, adlaw sa mga inahan, mudug usab ang mga amahan. Bito ka ninyong tanan, may kaisunan ba yung gawin ka ninyo? Dari sa itong nga pag-uban ng itong nga tulumanon. Mayong nga gabi rin na set out ko sa Ubuhan na Inabangga Bohol sa akong nga mga igagaw mga Hanyulas family nga tusab sa mga Humamos family. Ika ni Ronnie Salvacion sa Kinugitan Misamis Oriental. O rin may gala, no? Kaya yung tanan din ato ka pungan. Nagkaroon Mother's Day. Nagkaroon sa ulog o nagahandong. Naghang mga buwak o mga cake, mga gala. Nagihalan niya ito silang mga mahal sa kinabuhi. Atong mga mahal sa kinabuhi nga naa silang panimay. Pero lang sabi ka itong wasi mong panimay. Para pagsilibra. So, ganun yung tanan. Mayong gabi eh. Ano to sab ni may gala sa atong mga kiksunan nga nagpauraray karon. Rin request ko kanta Himayang Nahunlak. Ako ni pagkatulog nga to ni kang Boy Pasagad. Na
Mabay nga gabi mo na boy. Mabay nga pag paminaw. Pag samtang usap ka itong nag... gamit siya ng mga cellphones karon may gala, no? Naminaw, nagpatalinghog, pinagi na itong tulungan. Na silang uluhan, karon dool silang dunggan. Binang ito ni Martiris Lorena. Hi, kumusta? Kumusta ka, ma'am? Nasa Purok Uno, Mangga, Mainga, Gabi, Alang yung tanan. Sa itong nga mga kiksunan niya karoon, humay pagpaminaw. Mainga, Gabi, usabang ito ni Nang Minda Gamba is watching, ha? Nang Mainga, Gabi, nimo diha. Barasalan ni Nung Victor. Ito ni Ryan o ni Budo di akaroon siya kapika susunod. Ni Pitpit di akumusta sa itong mga eksoda. Bilang ito lang ni Inna siya kapika susunod. May nga gabi-usap nga ito ni Delia Longhas sa Dalagan is watching. Ngayon man usap nga ito nila ni Myrna o nga ito usap ni Albert, no? Ni Alex. Ngayon man usap nga ito ni Mama Oping di akaroon. Nila ni Gingging o ni Patrick. Ni Dayday usap na mayong pagpaminaw. At usap ni Kuanha, kining may nga pagpaminaw, no? Nga ito ni Patrick Panong Ridolia. Itong higala na si Alin Doidora, itong kauban sa buhat, may higala na sa DYRD. Was out, Danilo. Hindi na si out out, was out yun. O dyan, sa mong hamilang kapikas sa sadali, no, mayong request lang nag-ughang dam. Nag-ughang dam, no? Sa Pilar Dam or sa Guan Bayungan Dam. Okay, kumusta ka lang tara na itong mga kaiksunan ka ron samtang nagsimot-simot na ta sa kahumot sa itong kapikas kinabuhi kay Kuan ka ron, kaya na yung balintas. Balintas, kaya ang Mother's Day. Stilan. Good evening, sir. Rene, request lang kong kagkantang dughang guba. O samtang ako may kinabuhi pa. Ika ni Patrick Panong Ridolia. Kumusta ganun yung tanan niya? Sa way tihik-tihik, may gala, way pabor-pabor. Sa ato niya pag-paraguban, ato niya tuluman nun. Ikaw, Rosab. May pag-paminaw sa bangan to ni Manolita o Kapayas is watching. Sa tanang naminaw karong may gala, naminaw niya sa mga dapit may gala karong mga gabiyona. No? Daghang magbugha rong gabiyona. Dito ginagawa ang higo, mas alin doon doon. Kung nagiging ang gabayan na silang atsa karong. May kamisaw nga ito ni Doors Kaloyong. No? Good evening, sir Rini. No, may nga gabi, alang nga kini mo niya. Naghanda nga mag-ibugha na karong gabi una na. Stila na. O na ni, muna ginangat. Ngayon nga nga, gipasol ba po ni mo? Eh, gipasol ba po ni mo sa akoan? Kining kwarto? Astilan. Bueno, ganun yung tanan niya, no? Malipay yung gabi. Ato niya pag-paraguban ng ato niya tulog manon. Pagkatulog ko ikaw.
atong mga kiksunan karon, no? Napa silang tagsa-tagsa ka mga panimay karon nga tagna. Kanya may gabi sa di ay ni Sir Chito Bisara, nga to sa ni ko pa kumpari Jerica Pabi. Pag ingon pa sab sa tonan niya, paninguban ni may gilabragwa na tumapas, no? Happy Mother's Day sa akong mga nag-inusarang asawa si Giseline D. May nga gabi na nag-inusarang asawa, ha? Dugi na diha. Ano ba yung inusara? Miss your life, sir, Rini. Ano ba yung taong na miss man ayaw kong live na nag-live magkukuroon? Ayaw nga, di Prince, anang imuhang cellphone, tiyaling, huwag ka makalive. Galing yung tanan na itong mga kiksunan. Galing yun ang mukat ka itong kapayas karong gabi yun. Bueno, atong mga alalay mga kiksunan. Galing itong paghatag lang pagkatawa sa itong mga kiksunan karon, no? Ito nga naada silang tagsa-tagsa ka mga panimay. Happy Mother's Day sa akong asawa in heaven. Yeah, ito ada sa laing kinabuhi na po. Para ugma po hon. Good evening, Riniway. Salamat sa tanang classmate nga nagmalampuson ang laag sa Kamigin. Ito nga classmate si Rogelino America Salon. Mayong gabi usab nga to ni Cecilio Remulador. No, kumusta mayong gabiin mo na? Balason. May pagpataringog sa pagkakaroon. May atong nga pagpanagkubari nga atong tulumanon. May nga karoon nga mga takna. Ito sa ni Dr. Ronald Inting Pumatong. May nga gabi. May paglantaw desto pagpanagkubari atong tulumanon. Tapos sa kuanda, ganun sa ilang tagsa-tagsa ka mga lawak katulganan. Mga itong pag-timbaya sa tanan, karoon nga mga Mother's Day. Ay, Ronald Inting Pumatong is watching. Ay, yun ikalimutin ninyo may gara matag-Domingo, matag-alasay sa bundag ato na sa La City sa Kabuntago, no? Ang lantawan. Sa katuluman nun, may galaga magatuki kini sa pulong sa Ginoo. Nagban kang Dr. Roland kon Roland Ronald Inting Pumatong. Ronald man. Agyala, sige, sa mo, kuha niya itong slide at itong dila sa ay. Mother's Day, mga. Hello, may nga gamin mo, Dr. Ronald Inting Pumatong, no? May pagya paminaw sa pagkakaroon. May nga pagya panagubar ng ato nga turumanon. Sa tanan yung mga greetings, mga pagtimbaya. Please, ato nga pagya panagubar ato ka ng tagaas pagtagan. Sigur, masam sa inyong mga request, pinaagin niya itong turumanon. Sa pagkatulog ko ikaw, no? Kumusta ka niya? Tanan na ito nga mga sukinting paminaw. Mothers, kung gato sab, Happy Mother's Day. Gato sa kong one and only sab, si Roseline. Mamay nga gabi, alang yung tanan. Happy birthday nga to ni Tuto Miloso des Kinugitan Misamis Oriental, gikan sa Saka Runi Salvacion. Gagato sa ni Bruce Crown, dadad, greet ko ni Benita Romo Rosa, Happy Mother's Day. Sa tanan nalang, ipabuhagay ng inyuhang mga greetings, i-chat na dito sa itong pagbaraguban ng itong tulumano. Ato ng tagas pagtagad, may gala pinagin ng itong pagbaraguban karong gabi yun na. Nga kini nga tanan may galatong mahugpong kini. Haling na yung mga wait o mapuhon may galang manghubag, ha? May kaya nagpinakay na.
Mitara alang satu nga mga kiksunan niya. Namay nga gabi may pagpagpagpagkasi kayo. Naging lagi yung sama po'y paako na rin sir. Huwag po'y amuahan na. Request ko Philippine history. Na? Ato Binisaya ni Ato Ronnie Salvacion. No? Ron, Binisaya. Lun-lun Binisaya ni. Waisagul. Bueno, may gala dito maglangan. Ato sa rin paminahon kaya tuminok sa lingaw. Kaninyong tanan niya ito nga pag-uban niya ito nga tulumanon karumatak na. No? Ito nga ipabati niya kaninyo. Hiningo sa kamanasigong awit alang sa tanan na ito nga mga suking tigpaminaw karon, no? O maghinaw tang namuda karon nakapataringog pinagi na itong pagparag-uban niya ito nga tulumanon. Okay? Bueno, standby. O kamuna may tigo niya sa inyong kaugalingon kaya ako na sa bahala sa mga awit karon. Okay? Sige. Yara, ang dalit alag ganyan yung talan ni atong pagparaguban.

May nga gabi sa ganito sa kong kumari na, kumaring guapa. Sa kumaring ni Kanora Marapaw Swatsi. Mayong gabi, pre, yari na eh. Mayong gabi, isab ni Mula Mare.

Happy Mother's Day sa mga tos kong mama da, si Mama Oping Daling. Mga bisa ba nga doon ni Shalom Mar is watching.

0: Okay, may galatong nga oras. Ano na kita ay 55 minutos suman magkalabay ang alas 8 sa kagabihan. Sarili, good evening. Gikan ni Shalomar.
1: Tubod sa naughang sapa.
0: Managing nga naughang ko ng dam. Sa pa ni Alin Didora.

Pwede may ginasuhan, no? Upsan nga dam ko nun eh. Di na sa pa, dam na yun. Na, nakidinag ko na ginig kay dam. Bita ko. Ang request ni Alin Doidora. Na, okay, Alin, may gabihin mo ni Alin, no? May pagpaminaw. Og dito ay paibaw diri may gala no sa public service no alas sa ato nga magkiksuda na samtang nga na mo karon dia sa inyohang mga Pinoy anan og ingon man sa basin og nay mga tawo nga nakadungog usab nini usa di ka butang nga nawa may gala sa ka iPhone 17 no kining iPhone 17 murag mahal ni kayo no og di nimo minus sa 90,000 ngadto sa 100,000 no. O kining maong butang na hug ni o na limtan ba kini dia sa ICMCR no no udol kini sa Rai Rai Kin no o nato kini nga Mayo 2 o gani mi duaw diri ang usas tagiya nini nagpahibaw nini nagpa public service naron nga makuha gyud di taw ni kay murag da tuad dito tanan ang mga kuan dito ining yahang mga files sa yahang mga contacts no. Og neto pa ning Mayo 2 sa tuig 2026 no. Og adunay contact number dinhi, may mga tawagan asa nakakita nini kay di man pud nimo makuha dia no, di pud nimo ni mapahimuslan gumikan kay namay sekreto nini nga di ma-open niya no, useless lang kayo og naa nimo ni karon kinahanglan nga iuli na lang ni sa ato nga sibyanan para nga mapahimuslan na sa iya no. Ano na yung contact number nini nga 0917-167-8703. Nang subliw na to, 0917-167-8703. Nang tag-iag nini, mao si Charmy Jell Hainar. No? O sa Poblacion 2 ning atong Dakbayan. Basin ikaw ang nakakuha nini, o gituhaan ni Maygalay, murag layo-layo yung tiyali na kakuha nini, nakakuha, gaya na nakita man sa CCTV, o murag di kaya pa maklaro, no? Pero usama sa ni Banos Gold, gikan siyang paggawas, gikan sa CR, nga usak ka ni Sol nga tao, laki ba ni Baji ba, no? O yilo ko nung sinina nini. Base nun yag ikaw nini nakapaminaw kakaroon kinsa tong mga silingan nga nakapaminaw o nakaila nini, palihog lang kuno o pahibaw nga iuli lang na dun sa atong nga sibyanan. E gani, nitanyag ko ni siya o dako-dakong kantidad o mahimog mangayo kag kuan, cellphone, para di lang mahalon, tagaan palitan ka, no? Tagaan pag yung kag-reward nini. No, muna nindot kayo, no? Alang sa atong nga magkaisunan. Aron sa mga makonsensya po ni taong tong nakakuha nini no kay gikinahanglan yung kestag iya si Charmy Jell Hainar no o kini siya usa ka di po nagpaila may gala basta kay usa sa ni siya sa galagad sa balaod no o atong auhag sa nakapunit nini no ayaw lang taon og kuana kini nga pay musli nang dakong kantidad sa maong cellphone no kay iPhone na 17 ba na. Pero saan man ginaan mo, wa magyapon ay pulos para ni mo. Gumikan ka di magyapunin mo na makuha na kay o i-block na. Mura lang kag kupot o kuhan na, way espiritu, no? Mas maitialing imuhang kuhan na, kining i-uli na lang na, nga to sa mga hingtungan. Aron nga, kuhan na, kining malipay po. Gawas nga malipay nga na uli, malipay po ka kay palitan kag cellphone, no? Ninduta kayo, no? Sa nakadungog karon mga kiksunan? Kinsa tong nakadungog niya karon? Ikaw karon nga nakapunit niya na makonsensya ka, no? Kaya muna yung paghinambog ni mo nga, aduna ko yung kwan din eh, iPhone nga 17. Sige lang ganda da, pero di mo mapahimuslan. Walang gyapo hinungdan, no? Kaya aron nga mapahimuslan ha, sa tag-iya, makasilpon pa ka, ala yuli na diri sa DYRD, no? Aron atong awhag nimo ang naminaw karon daghan mang naminaw karon da sa atong tagsa-tagsa ka mga panimay karon matak na. Okay, salamat ta kayo no mang hinautan ay natay bisita no. May pag request ko bukid sa ama.
ning bukid na among gipuy-an. Ano? Alilawm ining kabukiran. O hay-hay. O hay-hay ko, no? Nala, usahay nalin eh. May pagpabila usab gato ni former City Mayor Joe Turalba, ni former City Councilor Betty Turalba, gato sa ni former Ato Turalba, gakaroon businessman Ato Turalba, no? O mayong pagpaminaw. Ang ato sab ni Dr. Ronald Inting Pumatong, no? Sa Digersonic Electronic Communication, may nga gabi alay nga ganyong talan, o ingon masab na sa sayong furniture, no? Pinag-usab nila ni Francis ni Hill o nga ato sab ni Marvin Tihano. Nasa BBC Litson, no? Kumusta may gabi nga ato sab ni Beverly o ni Bibi Rokas, no? May nga gabi. Dasa tagbilaran City Basin repair shop na pinag-iusab ni Haitul Lastimosa sa tanay niyang mga kapikas niya karon diyan. No, Happy Mother's Day, alang nga kanyang tanan diyan usab. Ngayon ito sa ni Kagawad, Barangay Kagawad, Tuto Borra, no? May pagpaminaw. O giingon mo usab nga ito diyan sa Mama Santa Store, no? Pinag-iusab ni Pare Charlie, nga ito usab ni Marie Inday Santa Rosales, no? Dasa Tawala Panglao, dasa may Mama Santa Store. O ingon mo sabang nga ito ni dasa kasi Verde Apartment o pinag-iusab ni Pare Ariel Labaya Gabuya. O nga ito sab sa tanan na ito nga mga kingsunan dasa night market, no? Panglao. No? O kini usas sa mga kinadakan nga night market may gala. Nga din usab adunay banda nini nga mulingaw alang sa ito nga mga bisita diha karon, no? May pagpaminaw alang nga kanyang tanan sa ato nga makiksunan nga may nga gawin sa ginumalagay panag-iusab ni sa Aluha. May gala ng Aluha Group, no? Aluha. O gingon masab ni 3rd District Congresswoman Alexi Tutor o gato ni 2nd District Congresswoman Banban Umintado o gato sa ni Gobyerno Ares Umintado. O gingon masab ang gato sa Hagna Transit Incorporated pinag-iusab ni Robin Tan. O galabaw sa tanan nga ito sa iChoice Optical Shop, no? Pinag-iusab ni Angel Plaza ang tagdumala sa may gala, no? O nanan ni karon diha sa may M. Turalba at bang yun nga at bang diha sa may elementary kuan kining Central Elementary School, no? Diha sa may M. Turalba Street. O may nga gabi alang yung tanan. Nga ito sa ni Gina Humamo, Gina Hamuay Kaingog. No? May pagpaminaw. Nga ito ni Gina Hamuay Kaingog. O galabaw sa tanan. Nga ito sa ni Board Member Greg Hala. No? Sa pagkakaroon. May pagpaminaw. Alang nga kanyang tanan. Ning ato nga pagpanag-uban. Karoon nga takna may gala. No? Sa tanan nga sunod. Ning ato nga pagpanag-uban. Bueno, alang nga itong nag- request, no? Naghanyo ni nga mao nga awit alagyan yung tanan. Atong himayang nahunlak.

Bueno, may gala itong oras. Ano na kita ay 10 minutos naman magkalabayang alas 9 sa gabi. No? Dari sa itong pag-paraguban. May nga gabi, usab, asembleo na itong ato ni Martiris Lorena. No, may nga gabi, alay nga kanimo. No? May pag-paminaw. Nag atong pag-paraguban, may gala karoon nga tagnaan. No? O maghinaw tang namo na karoon. Paminaw ni atong pag-paraguban. Sa tanang nagatanaw sa atong Facebook karon may gala, no? May pagpaminawala ka ninyo.

Bueno, may kala oras sa noon kita 14 minutos na ginuman magkalabay ang alas 9 sa gabi no di sa tubag para gubarya to gatulo manon. Og tali na pa mo karon nagpamino. Palihog pagtugtog sa awit nga Carmila, ka ako gani panungod la kang lang Jinky idol sa Anabiso, no? Okay, na pabuta. Di sa tubag para guban. Wanay luha alang kanimo. Matod pa ni Martinez sa Lorena nga di siya katog o di yun mahuman ang programa. Nala, alang kanimo.

0: Mga kabisang katulad ni Rimin o ni Richie Barapaw dito sa Australia. Ito sabi nila ni Irene o katulad chai Malayas. Ito sabi ni Chan-Chan Dahan. O ito sabi nila ni Plung-Plung o ito sabi ni Ninyo Grijalbo.
1: Di balos mo kapakyasan ko.
0: Ito sabi nila ni Jun-Jun o ni Iris.
1: Ukaw.
0: Daling ito sabi ni Riminili sa akong mga apo.
1: Pananggantin.
0: Kamay nga gawin, alagay yung tanahan, may pagkapaminaw.
1: Kukaroon.

0: Bueno, voto Miguel Ano, nga to nga ligaw alang yung tanan nga to nga pagya para gubari nga to nga tulumanon. O nga sa tanan nga request na pabuta, ang yung ma-request na ito pagparaguban. No, may hapo ang magkabi usap nga to ni Sir Remulador. No? Di malasun may yung gabi sa imuhang mga kwanu. Ano kumakita na rin? No? Sa imuhang di rin lang ikuan sa itong Facebook. Ato lang, ayaw lang ito sa Messenger. Di ito maka-open lagi. Ano kaya murag mag-guba. Okay. Bueno, ano yung gawit? Para kayo sa Carmila. Giga de Del Horace.
1: Gisela.
0: Ay, ay. Aha. Si Kwan Malini. Kini ra kay di ara. Kini ginsakto nga Kwan. Carmila, no? Ato nga suwayan is Carmila ni.

May gabi sa mga to ni Joby Butron is wasing. Joby, may gabi ikan mo. May pagpaminaw sa pagkakaroon. Atong tulungan nun, ipakatulog ko ikaw.

Okay, 25 minutos mas ringan naman magkalabay ang alas 9 sa gabi, no? Dari sa itong pagyaparagubar ng itong tulubanon, labi na sa wapamatog karon may gala, nga padung pamatog, no? Di yun ikatog, o di yun mahuman ng itong program. Balik in town, akong binangga.

Pare que batu garon jo job. Night shift dah ini sekarang.

aquí, 31 minutos más liga, Noman Macalabay, ang alas 9 sa gabi, no? Di sa tunga pagya paraguban. Nining mga takda sa tunga tulumanon may gala. Hain na ang panumpa mo.

0: Bueno, may kalatag na ano na kita 35 minutos na ginuman magkalaba ang alas 9 sa gabi. Alang niya ito niya, nag-birthday ka ron? Asa ka man o kinsa ka man? Marman sa pibirthday, usawag ka ito ni Martiris Lorena.
1: Natawang ako.
0: Gagato sa ni Joby Butron. Happy birthday. Bilitin happy birthday alang niya itong humara.

Bueno, may kila oras sa duna na kita ay 38 minutos na human magkalabay ang alas 9 sa gabi. Doon sa itong tulumanon. Og uso ba sa kanya ito may gala kining lagkaw pero karon di na lagkaw. Hotel na.

Di classmate, kay may gabisan niyo di Alorn. Na Alorn agalyo. Ato nga mga classmate da sa ground nga. Kaya na mahuway na ni sila, kay gikan mo sila ni Tori, tos kami ginprami.

Di ba may kayo rito, classmates, sa mong laag dito sa kami again, di ka ni Lorna Gallo. Again, kita ba na ko sa inyong video? Murag sadya, yun kayo.

naman, yung natag na 12 minutos mag alas 10 sa gabi, no, doon sa itong tulumanon. Ihimo mo ang saad, aron lang dili pakyason.

Bueno, Miguel, hasta na rin yung minutos mag-alas 10 sa gabi, no? Og, morin eh. Balik na rin. Karoon nga, magmalipayon ta. Bito. Daring awit. Ika ni Del Horace. May balik ako.

0: May gabi sa mga ni Pari Ariel, Labaya, Gabuya, pre. May nga gabi mo na, pre. May pagya pabinaw sa itong nga kumpare, si kumpare Ariel, Labaya, Gabuya. May gabi na sa tanan na itong mga nanihapon garon. Adya sa may night market. Bansa Bandang Makalingaw. Idalit ni alang sa atong mga kaigsunan. Mga turista man og lokal. Duaon ta ni dia no sa atong mga kaigsunan dis da dakmer og lalawig ang bulanon. Suway ninyo ganha da ang night market panahon sa kagabion. Ayo makita ang nindot yung mga pagkaon, klase-klase pagkaon. Malingaw pagyugas mga banda, mga awit, may gala kani ato karon. Mga binag o kinaraan nga awit, mabati ninyo dia sa may night market. Sulay, sulay. Dan kasadayo tuyo pun takadu. Pero may gala, tagdado na kita 5 minutos magalas sa jazz. Sa gabi, no, desto pagparaguban ng atong tulumanon, atong parapos nga dalit alang ngayong taran. Gugma ba? Kahakini. Ika ni Lido sa Li Solidan.
1: Gugma ba? Kahakini.
0: Happy Mother's Day.

Pero may galawan na tayo na sa ating panahon sa pagpagkikuban kanina na tuntulaman. Ato na lang, Sorbingo po, susamang tagnag, susama lang niya po istasyon. Sagan sa itong kauban sa Pikas Lawag, si Engineer Michael Purlaris Taray. Pininyong alalay, suki sa kanunay. Rini, masanigradaling may gabi, may pagpaminaw. Happy Sunday, Happy Mother's Day. Lapi.